Mpona dumela abuti ka. Ho ba le mme mafundi ka mona ka qoqo ka mmakwana. Hey, ke a sutwa so sa o. O sipona. Hey. Hai, le ne kopa ntho ena ya ho tshelana ka metsi. E fediswe, e ska hlola e ba teng. Wa bona bana ha ba sa etsa le bana fela. Sa ba tshela le batho ba baholo ka metsi. Ba sela batho ka dikoloing ka metsi, ba sela eng. Kapa eng ae e stopuwe ka nnete e na le mathata re le batswadi ke re dule le bana ka tlung empa hei hei batswadi ba bua maga hei hei e bohloko ka nnete seponono ke a leboha ratola ke a leboha ngwaneso.

0: kwa iPura 90S Pro 5G encha ntjhaotsa Vodacom e fihlile. Ifumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Ntate Mzake, ntshwarele. Banna ke thotse ke mameletse. Ke ne ke re ha ke na bua, banna ke utlwa taba e bohloko ntate. Ka nnete, ebe ha hona sponsor se hautshwanyana se ke se bitse bana ba tikoloho eo, se ba kgalemele moo batswadi ba bona ba leng teng, se ba bitse le batswadi ba le teng. Ke mahlabisa dihlong ntate. We, ke lehlohonolo ntate. Ke o jele ka tsebe ka 89.0. Ka nnete ke utlwa ke hloletse ntate, ntshwarele.
2: Bozake le kae? Re teng. Ho na le bana ba bang ba sa kgalemeleng malapeng a bo bona. Nna ne ke bona ntho ebile a ke re ke thaolana. E be thuto ho bona. Motho a ka lebe thongkongkwana kgwedi tse tsheletseng a be le criminal record. E be le tshwao le sa feleng ho yena a tseba go bodutuwa thotse moputso wa bona.
3: E motsho moratuwa, Mozake ka tsela. A ke ba tsose batho ke tsose mmakeletso ka mona.
4: Ntate Sponano, dumela ntate. E bohloko taba ntate. Ka nako eo o itshwaretse di-CV-nyana tsa hao, o wa isa o lo leka ditaba tsa mosebetsi, o bone go iphedisa jwang, o kopana le batho ka moo ba o tshela ka metsi. E bohloko taba ntate hle, e bohloko taba ka nnete. Ke utlwisisa hantle rona moya wa hao o fatshe ha bohloko tjena, rona molato ke eng ntate wa ka. Ka nnete e se ka gore ka engwe ka maoto ga kgalemelelwa bana bao. Rona re gotse re bapalela ntho tse di di-ground-eng kwana, wae ba sa ye di-ground-eng kwa ba le go bapadisana bo bona, ba tlole batho ba baholo. Hai man, oh. Ke masia ka hillside view qoqo ntate.
5: Hai Mzoke, wa tsa ntho e bohloko haholo, e bohloko. Ke bone e mong ke shebile video ha bese ema ausiwa a wa theoha a re o mo tshela ka metsi a ausiwa a kgutlela ka beseng. Moshimane a kena ka emereo ya hae ka mo beseng. Motho wa bese a kwala bese ya tsamaya ka bese, ke a kgola mo a leng teng. Ba ile ba mo fa ntho eo ana e batla. I wish ebe ba mo tlelapile to come nice. Patella bana ba rona. O tla thola o tswalela pele hantle gale a kgalemelwa. Wa kgalengwa ngwana, wa kgalengwa maga tswela ka tsetjantle. O etsa dintho tse makatsang. Jwale o file batswadi ba mosebetsi wa gore ba tlo mo pata ka botlokotsebe ba hae.
6: Dumele motshomoratuwa. Ai, sehlo se buang sona se bohloko, se bohloko. Kore ke da ke ba ke a tswa le TikTok ka nna ntse ke shotse di video course. Ao scroll fela ho hla tsona fela mo batho ba baholo ba tsheliwang ka metsi. O no hla tsona fela. Ke ba ya ba phone le fatshe. Bona ka semo se a 2017 ka sekolong sa Thabang Fusion School. Ga na ga tshela ka metsi. Principal ila ho otla ntate, ila ho otla abetsa sekolo ka ofe. Ba ntse ba tshela ka metsi abetsa sekolo ka ofe. Ke a leboha motshomoratu. Dankie.
7: Mela mafifi e motshomoratuwa ntse ke o mametse ka SABC Plus app e le mosebetsing mona Ficksburg jalo ka mehla. Ke di ya o morobane e kwete ntho e bana ba rona ba e etsang ke ntho e nngwe e tswileng tseleng e re ipotsang kaofela gore na boitshwaro bona bo tjena ba bonka kae bana bana. Ntho e ne o tshelana ka metsi ya se ntho e fihlang. E motshomoratuwa le rona re hotse ntse re etsa empa ne re sa papalle ho batho ba baholo, e be re tshela batho ba baholo ka metsi. Ena ke e nngwe e re emisitseng dihlooho e motshomoratuwa. Kore fela re le batswadi re bue le bana ba rona ka thata. ke la bohlano kwete ke tsatsilane helle ga di jo re o
8: Dumela, dumela, mozake kajena. Ena ntho e etsahalang ena e mpe haholo ka nnete ya hore bana ba tshele batho ba baholo ka metsi. Jo, nna ke tsebe, wa mbata ke 5 years, but ha ke qala ho e utlwa, ha ke e tsebe. Ke utlwile ka batho ka ralo thwasa. Bona ka di-1 hoseng. Athe e tlalebe tlamorao tse mpe haholo. Ke qala ho e utlwa, ha ke e tsebe. Ya tshela batho ka metsi. Ha ke qala ho e utlwa she, ba ba kgalengelwe ka matla. Batswadi ba bona ba dule le bona fatshe.
9: Hey, morning, morning, emotsomoratiwa, morning, ba yeso rotse ka Kroonstad. Wa tseba e ka re batswadi ba nang le bana ba ba tsose hona jwale ba mamela mantswe a hao re. Mantswe a hao a ha ke a ratile. Just le nna ke na ngwana a ejing eo ka tlong. Bana ba ka ba hodile ka ofela. Wa bona. Mantswe a hore ntho o e jalang hona jwale o ntse o tlo ikotlula hore ke ka after 10 years, after 15 years o ntse o tlo ikotlula. Dikgapa tsa motho o motsetseng ka metsi o a ne a lo batla mosebetsi a ya interview. Pelo eo ya hae e tlile e bohloko eo e tlo trapa wena. E ka re bana bana ba ka ba tswile ba mamela mantswe a hao a kgalemelang. Ko bolelele e ka re batswadi ba ka tsosa bana ba bona ba re ke o tsoa tsoa o bua le lona thaka tsa lona ntho tse ntseng le di etsa ka ntlo gore ntho ngwe le ngwe o e etsang o e lebelele go sane
10: kgotso motho moratua kgotso o lebe sehloho sena sa house se motsheyage bana ba mametsi ka o fela le batswadi ba mametse ba ukwa sehloho sena sa hao se ba se bua ha e le ntho ena e etsaetseng selemong sena e qala ho etsahala selemong sona se ha re tsebe rona e hlaha kae ntho ena ya go hotelo le batho ba baholo ka metsi ba bule di dikoloi tsa batho ba ditshele le batho ba baholo ba tshelo strateng ba etse gona tjena ngwane wa tlhajuweng ka thipa batswadi ba hae selemo se sene se seng ka di-1 tsa September ba tlo dula ba ntse ba hopola le eo wa wheelchair o buang ka ena selemo se sene se seng a o qala o etsa o tla re ke tjena ke tjena ke yona nthwena ntho yona e tlamehile go kgalengwelwa ka thata ene ke nna ke le mong ke le tjena bana ba ga ba etsa jalo ga ke re ke ya bakgalema ba ka se mmamele next ba ke be ba mmamela strateng ba tlo nsheba fela je sekathaka tsa bone ke a leboa
11: kgotso ntate majabajaba o phetse ngwana mme a ka mohao ntate majabajaba wa tseba taba e tsalang ke batho ba baholo ga ba ka ba leke o itlhompha ba fane ka sebaka baneng lebaka ke eng kwete ke gore go na le nthwena ya gore ka nako nngwe go na le batho ba bangwe ba batho ba baholo be e leng re ba nwa le bana bana ba ba tlwaetsa bana bana jalo ba ba tlwaela boemong bo fitlhela boemong bo e leng re ga bo gantle kore ga ba bona batho ba baholo ba sa ba bona e ka motho mogolo ke thaka bona so ntho e etsaetseng empe ga ke e support-e empa ga re ke re faneng ka sebaka batho ba golo fanang ka sebaka go kobe le sebaka pakeng tsa lona le bana and-e batho ba golo ba ka ba leke o itlhompha mo e leng re ba nwa teng ga ba nwe le bona ba ka ba avoid-e bana ba ka ba avoid-e bana kwete ke nana e ka re sebeletsa go tloa mong but as long as batho ba baholo ba ntse ba ikentse kara bana ba nwa le bana ga ona mo tlhompho e tlo ba teng mono kwete e monyane o siela e moholo sebaka e moholo o siela a monyane sebaka sekolanyane clocolan known as london 89.0 tanko
6: ntate bozake ga tsewa ke ngwana mme ga le batswadi re tla dula re ntse re lela bosigo le motsheare gobane bana ba rona ga ba na matswalo ebile bana ba rona ba ya bakisa bana ba rona ba na le nthwane ya gore eno a se nne bakaoba o sa motswalano eno a se ntate wa kaoba a sa ntswalo go etsa ntho ngwe lengwe kore
12: ka qeto tsa hae ka qeto tsa hae o bo ipotsa hore na ho sasa e tlo ba mme e tlo ba ntate ya jwa o ke mona nje go se bo go le ha jwa je ke tsana le wena ntate mo tsaki tsentse ke le botlhoko ke le ha ke bua le wena je ha ke na boko ha ke na boko ntshontse go ntse o kopa o e ka lo ho sasa ka mokibere e tle e thivwe ba tle ba se ke ba yetsa bana e ba ba sa bona we ba bang ba se ba sa re boka se le mo fu e mo wa bona sa go bua ka gore e mong o se petle ga re tsebe ba bang ga re tsebe ba bang empa ntate yane a botiana tshwere mošhang ya go supa tišhara ka monwana ga motho ne ke sa motlhokwa ke motlhoka pele aka ke motlhoka pele aka ateka jela ke ntlhapoka belkomo.

0: dumela e motsho mogatuo ke me ba tshepa motholo ka mona ka Kresta violence ka nnete ya modimo e motsho mogatuo ntho bana bana ba yentseng bana ba tellang bana ba tswileng taolong ka ona mokgwa ona ono kore ba benne ba re ipitlele batho ba baholo ba ba katelle fatshe ba ba tshehe ba ba tshele ka metsi ha motho wa moholo wa omana ba mo tshehe hele bana bana ba tswile taolong ka mokgwa o mo ntho ena e kekeng ya emelwa ka maoto ka nnete nna ke bona kotsi fela ke bona kotsi fela e motsho mogatuo
1: dumela ntate ntate wa ka ga go ntho bohloko
2: e motsho mogatuwa ke o mametse nna ka le phubula 89.5 ei wa tseba ntate wa ka taba ena ya spring ena ei pelo wa ka ne le kgubedu haholo bona ntate o wa baesekele o bana bana ba ne ba mo etsang ba reng ka dipampiri tsa ntate o and-e ntho e tla utlwisa botlhoko wena e motsho mogatuwa ga re ye sekolong bona bana ba ba ne ba tshwere diemere bao ga re ye sekolong go le kopa performance ya bona o tobong mathata ana a esa maara dintho tse tswileng tseleng number one
1: dumele motsho mogatuwa e motsho mogatuwa ntho enana ya bana banana a tshenna ke bona e ntse ga e ba weselare ke nana gore ai e fedise ntho enana o tshelana ka metsi le bane jale ga e sa e tsala jalo ka pele metlheng ya rona ga e le tenana jale e ntse ga e ba weseholo e tlo keteletse fele ke ntse le mmuso ka gare go nthonyana tsenana tsa bana ba sa tlhompeng batswadi ka nnete ga re gane ga ba tlotlhome o dumelela batho bašwa fela mafe ketso tse jenana tsa bana ba sa tlhompe motho wa baholo ga se yona gohang nthonyana ya tshelana ka metsi nna ke re e tlefedise wane setswile taolong
3: motsho e motsho mogatuwa nna ke bua taba ngwe thata mabona mara re dintse re bua kana nthena ga re naya ebe banna ebe taba e tla isa kae banna ka nnete ntse go tsantsa kana ebe taba e tla isa kae banna ga ke ka bjale ntho di tswa matsong je banna kebe jalo kgosi ka o di jana gotho o ja kgone motsho mogatuwa ntse wa thata o tswala
4: dumelang sponono o e bohloko taba ya bana ba nahle e bohloko e utlwisa bohloko eng amme haholo go ebileng e kare metsi a ka kwala ka nako o fitlhang kgwedi eo e bohloko sponono a ke tsebeng ka reng mtato wa ka ke a leboa ke dineo ka mona ka vals tanki
5: e dumele motsho mogatuwa ke madurupe ka betleme hai e motsho mogatuwa bohloko taba bona ngwanane tse o le o felelwa ke bophelo ka baka la felela bostoutu gore na ntho e le mpekane ba etsang ba tshelang batho ka ga dikoloi ka metsi ga ba tshelane le bona ke mone motsho mogatuwa bana ba gona ba tswile tseleng ba tlhoka thapelo ba tlhoka ba atametso pelang tate modimo ketso tsa bona ketso tse mpe nagana ga ene le motswadi wa gae a ne a tshelwa ka metsi jalo ya mosebetsi ka le mosebeletsa o ne tlo ikutlwa go le jwang ga e ntsho pelo ka botlhoko e motsho
6: e motsho mogatuwa a buang ke mme Masimone ka mona ka Majakaneng e motsho mogatuwa ke mongwe wa batho ba tshetsweng ka metsi ke chaisa ke le ka gara transporto ya mosebetsi lori ya rona emisitswe fela dihampong mo thong ke dihampong ka Majakaneng ka mona ga o theowa le bridge la N4 re tshetswe ka metsi ka tswa ke re ke a kgalema go na le bana be ke tsebang magabo bona ke re ke a kgalemela ke ga ke tshewe ke tshelwa ka metsi straight
7: dumela tabe dumela ngwaneso o bona ditlhola di fitlha dilemo di e tsala dintho empa e ne a le mosena atšhe e pele mane go se kopane le boitshwaro ka nnete o njwetse gona jale ga o se o entse ketso e kanyenong so kene ka ga tsetse ka bakala bana ba uteletseng ho no go hotella batho ka nnete ha ifediswe go re le monsana ke bone ba fufa le ile di Springbok go re a ka nnete a ha ke ifediswe ehle fediswe ka molao ehle fediswe o bone ba ho ba qadile ntwe ntwe e hantle monate bana bona ba iqetella ka ho hlokala batho ba ho hlompho Mama Fuku Matela box ba go rumisa la pembe thabo tsama khona le magene.
8: Freestata Makufe e khutlile. Mo kitse mo holo o Makufe o tla itse hala magong Bloemfontein. Ho kitse ka mino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekenga wa le baleha. O ho tlo mamela mino wa budumeng, ama piano le hip hop. Mino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. O tloa ka la tharo o isa ka la leshome metsimbedi lwetse. 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computer Ticket. Makufe e kgutlile.
9: O mametse mzwake ka tshela. Emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, em

Rojo, yo uso más fifi. Eso es rosa, ahondate. Le na la bobiri, mo na la bantala ka metsing. Ke mo hloka le bitso ka kuku ka stop ka mona. Fela ka nnete atjhe. Ke le ka ikisa ho yena ngwane eno ka nnete, le ka ikisa ho yena. Le hana gore ntse ke tshwenyega, a na le boemeo, a na kena dipakeng. A na le boemeo, a na kena dipakeng. Ke tswa mosebetsing. Bona ba nyetsa motho ka ntse a bapala le bona. A ke le ka botheo wa baesekele. Ke le ka botheo ka ikisa batho. Fela ntse ke tlhokega a nna le boemeo. A na kena dipakeng. Ke a leboha e motsho mo ratuwa. Ke mo tlhoka lebitso ka koo ka setopo ka mo.

tsheletse metsotso mabiri tshebele tswa le sedi ri ya goreng ya bone di thewa dikalaneng e motsho moratuwa ntumele hleketle ke anela maikutlo a ga o hlewile ngwanela la ka ona tabeng ena ya ne re bua ka yona ka jeno mme ke a tshepa gore ka nnete re hlokometse ka nnete mme re tla ithuta go ya pele mme ke tlo kopa batswadi ke phete gape go sane ke moqebelo bana ga ba ye dikolong ba tlabe ba dutse malapeng ke a kopa dulang le bana fatshe le ba jwetse le ba bontshe di-video ke a pheta le ba kgalemele gore ngwanaka ke kopa go sane o seke ba wa nka emere ya metsi o lo tshela batho ka metsi o long o tshela dikoloi ka metsi ke a kopa ke a kopa ke a ikopela ke le sebohodi mme ke tshepa gore le mananeong a tlang o tla nne utlwe taba tsena tse kgalemang tse tshwelang taba tsena ka mathe ke bone lefapha la tsa selegae ke social development ba ntshitse statement le bona gore kannete ba tshwela ketso tsena ka mathe mme re ntse re re phepi go botlhe ba ameileng ka nnete ga maswabi a golo fela ga re ke re ithuteng bana batho ba batšha ga re fetiweng baetapele ga re fetiweng baetapele ee ga o bona ngwane mongwe a etsa ntho e seng gantle kapa gore re rwa ntho e seng gantle e tswatswa go yona tswa go yona o bue ka sebete go banna bana besong e na yona ga e sa le yona ga re e tlogeleng se ka tshaba go galemela batho a tsake kešo ke re o kampa ba mogele o fapana le go be karolo e diqeto tse fosaetseng ke sa pheta mantsho ya ka gape ke a pheta mme ke tla bua go ya mobung o batang ga ona ngwana ga ke re ngwana o ko tsebe ke bua ka wena ke bua ka nna ga o na le batswadi fela la e se ba o ntse o le ngwana ke tla e bua go ya mobung wa batang ga ona mohlang ke ona ke molao wa botheo wa bophelo hlompha mmao le ntatao matsatsi a hao a tle a iketswe lefatsheng lona le leng mmao le ntatao wa se ba go tswetseng fela ga ona tsela ga ona mokgwa ga ona tsamaiso ga ona system ga ona formula ya bophelo bo bolelele ntle le ena ya go hlompha ga o batla bophelo bo bolelele ga o rapele ga o rapele bophelo bo bolelele o a hlompha fumana bophelo bo bolelele ka rapela empa ga o sa hlomphe o tla bo fumana ba bophelo bo bolelele ga ona motho ya motšha lefatsheng mone yaka se hlompheng a ba ba le bophelo bo bolelele se ka go utswafatsa ditshiu tsa gago ka qeto tse mpe tse o tseng kang ga ona ntho ng kutse motlhogo le ka motho a telelang batswadi ba gae a bona o ka dietsa ntho tsa nako fela bona motho a telelang batswadi le batho ba bagolo ache be ke fetileng ke ile ka bua selemoeng ke re le ga nka ba sebohodi ka tlotlwa ke batho ka opela matsoo ke batho ya nna ba di-sisi ya banna ba di-alelele talente ka bo yona e le nngwe ga ya lekana gona sealemoeng mone dipaleng difapelela tsa ditaba dibohuding go na le batho ba ileng ba tsamatselena pele go nna ke tshwanetse ka metlha yotlhe ke gate butle ke ithute ga bagolo ba go go nna e monna mona wa fosa tsamaya ka tsela e jena ke tshwanetse ke ikokobetse ke mamele ga ona ngwana ya ka tswelang motswa ditlhompho kapa motho ofefo kapa ofe wa mogolo tlhompho bophelo ba e be bo tsamaya ka nako ke batla go betsane tona le batho gona jwane ba sebe le bontate ba ditedu ba tsofetse ba ntse ba gola dithulana tsa meqeto tse ba leng ba dinka ba sa le banyane e le batšha lefatshe le a ba shapa gona jwale ga seng gobane modimo a sa ba rate kapa motlhong ba louwe ntho di sa tsamaye gantle diqeto tseo ba le badinka ba le banyane ba lekana le gona tsena ke tsona tse ba beileng mo ba leng teng gore na o ka etsa kgang golo jwang wa ya odimo wa ya fatshe wa ge se bohudi sena eno he tsena le tsena fela ko vetsa nnete ya bophelo ga o nka qeto ya hlompha ka jeno o etsetsa wena bokamoso o ahela wena bophelo ba ka o sasa o bana bana ka o fela ke bua le bona ba entse nthweni ga e bomametse sealemoya kapa mme wa ga o mametse ka jeno nna ke le wena ne nka kopa tshwarelo ka kopa tshwarelo o tlho dudise bana ba o fatshe ka jeno ga e bona le watsoko whatsapp group ya family o tlhong go romele molaetsa gona fele pele o lebala tlhokomele molaetsa ka group chateng.
o metse bana ba malume ha sekela le sekela e kena ntwana o tshela batho ka metsi ke ngwana ke eno thutse dikoloi maoto a mabedi a go beile o go bile le mokokotlo ke eng le saponela la mokokotlo spinal cord a tshwere emere a mo shapa koloi ya mo lahlela o dimkwa a tshwere emere a go tshela koloi ka e ka metsi jela ha o keta o tshela koloi yo motho a ba le accident ka pa a thula ba koloi e thula go tloetsa la eng ka pa thula motho ho etsa le eng ke ene mothutsi ya motla a hodimo itse a gutle ba ke maoto a go be ka ba kala qeto a nkileng ka metsotso le motsotswana go ntse o tsheu ka spring ke a tshepa ke kopa onke gato hona jole mme nka gato nna ntate o hlongole ka molaetsa ka group o hlobetse bana ba hao gore ha e bene le gerile go sane le tlatina di madugwe ana a magutshwane le dikipanyana ne le sa sang ke di strateng mona ka di emere le hlele e emise le seke bala ba ka go lwantweng ha o so utlo so le bobebe le motho a motsha o so tsheya ka motho a moholo ha o ntse mo tshela ka metsi o tsa motlae ngwana o so tsebo so nkile moputso wa gao bophelo o so patetse wena bophelong motlha o nong ka qeto o etsa jalo o tsebo o so fumane patela ya bophelo o so gotse mme o sasa o se ka balela ntho tsa di sa kopane o se ka re tlhodia mona wa nna le go tlhopha le ba rutu dithapelo wa nna wa ya dingakeng wa le o kopa thuso bonkgege ba o thuse mone ga wana le bonkgege ba tswa o bone ska ba kgathatso bane ketso tsena ntho tseo di tsena tseo kopana le tsona ke diqeto tseo di nkileng tsa bophelo motsotso ka moragora ya bone mamedi re a phethela mokgatlholo ka go qetela ke ile ka tshopijana mane ka re ke raba le sešhane ka gedi ka jeno e ka baka la mabaka a kekeng a tlojwa fela he bekeng e tlang o tla ba teng a be mmogo le rona re ke tle ko nkela pile monate ya golo nathe imebukzo ka mora moo ke tle ko latela velo linda a re nka mthando muntu Jennifer Lopez LLJ all I have ka pina tsena tse tharo ke ya o amogela tlhe ebile ke o fa monyetla gore ke tla ke o sututse ganyana fela ko watametse mafelong a beke go le sedi FM ebo tshomoratuwa seponono ke tate majabajaba disamentse ntho tse monate ga o le monate tleleng pitse ke tola ma ke tola ke la botlhano bekeng ba re ditshofe le tebele kankane ka magedo tlo di atametse ke tane mmileng maotong di kene mmileng jole ga ditshofa di a sakege lo ha ama re etsa jena.

Se ga di grand sitheba man jo phela fa tu Christ ku ka man ka matatiele ke re mamtina ka methoni ke re thabitha molo ka mon ka brufa ke re mamo le ka ho pa ho su ke re mamo ka na maruka suka thabantsho suka smakabelo welcome ke re mamo ka to pitso ka mo ka ka ntong ka menyake ha tso se ke tele ka mamo a zumpi ka mo ka welcome le Julia Matsididi.

0: Fela mafifi mafifi mo somagatu ha monate monate monate ngwana mme ke tsone ke tsone ma ha go re ke ntate mutimpana mtlo ka lusaka ka mane a tsoe ke le khosi o se meri pa kisi ka mane ka devil ke le pakane ya o se tsidi ka moka se bokeng zone 12 ke le pakane ya ntate ske me ke me ke le khosi me qetela ka ndezi ndezi ka Brandfort ke le pakane ya ya le mo somagatu
1: mo somagatu wa khotso khotso sponono ke passe ka mapho batho ka mona ka botshabelo dikopa tso se bana ba latelang ba ka batho ba phatsime bona ke bushi modise ho la ordinary stress ke be marena mapho batho ana mo kutlwanong ordinary stress ke tetele ka kipuwe mapho batho ka mona ka botshabelo ba kopela ke nna passe ka degree mapho batho ka mona ka botshabelo thank you ntate o fedi
2: yena ntate majabajaba o phitse kwete agore ke batlose ba phatsime ke tsosa lerato moketjane o ka botshabelo section C2 ke tsose mandla speaker keleme le yena o tsere ka moka C2 ke tetele ka double K nkae kae ka mane ka Carltonville batho bana ba tsosa K fosi maphatsa ka Boston thank you moetapele.

0: Hela ntate majabajaba o phitse kwete a ko re ke batlose ba phatsime ke tsosa lerato moketšane o ka botshabelo section c2 ke tsose mandla speaker ke eleme le ena o tshwere ka moo ka c2 ke thetele ka double k nkaekae ka mane ka Carltonville batho bana ba tsoswa ke fosing ba phatsisa ka Boston. Thank you moetapele.
1: Dumela dumela e motlho moratiwa o seng o na ntumelele ke ye ka mane ka Thabantsho teng ke re mme mamorena maloka se ya kotsoe mme wa ka ke tle ka mane ka extension 3 teng o ne o gola moradi ya ka ena ke mmaletsema ke re ngwanangwanana ke tshepa o ketekile ga monate le ane ke le siko pele gago ke qetele ka ntate mokoina le bana ba gae le mofumadi ke re tswantswang bakoina batho bana ba tsoa ba gopotswe le go ratwa ke mme Malebitsa ka mona ka Western area Semoni.
2: Ntate majabajaba ke tsosa kopano kgothatso ka mola ka comete le re Mofokeng ka mola ka comete le lebajwa Msia ka mola ka comete ke magobolang tlata ka mokatelside
3: moswa ke dumela ke tlaleng velape ka Pitoria moswa ke ka jeno go gola ngwanaka matšhera velape le itumele mogothu ke re ba gole ba kgokgobe ke a leboa moswa ke
4: panono e ya ngwaneso dumela kopao esa batho bana ba latela letsatsi gana ka mona ka qoqo ka mona latela pha ka mola ke simpone motaung le mamdi motaung ke ya ka bolata ke re ngaka mokwena batsoa ba phatsime bona batsosa ke mmemafunte ka mona ka qoqwa ka mmakwana tankia ngwaneso.
5: Ke lebile haholo kgaitsedi ya motho tlhe o tlhobeletsatsi le monate mafelobeke ya monate le18 metsotso ka morabora ya bone ditheo ba dikelaneng e motshomoratiwa go lesadi FM kgotso dumela lesedi
6: hello motshomoratiwa
5: le kae popi
6: ketshotsa motshomoratiwa
5: ba monate popi
6: ee tlhaua re ngwane lebeile matatiele mmapedi bokaofosa magoloko a ne a mararo kgabitha moloi mamagadi moloi mo moloi ka mane ka hophouse danke motsho morati wa school tsa orata
5: o ratwa ke nna lesedi dumela
7: ntate
5: ntate le kae amonate
7: amonate motswake a bua le Mofokeng ka dipolaseng tsa mašhareng gefina mona motswake
5: ntate
7: ee motswake a koko ke mole polaseng ya sheredine gona mo mašhareng ke re o upa motoko mono a tsowe ke re swara saka ke nonda ba tumile le ena a tsowa letsatsi le monate ke godise mosebetsi mmo ena ke motabola pasa Mofokeng o dula polaseng ya maokeng mole ke re ba letsatsi le monate motswake
5: ntate ke lebuje lesedi
8: ntate majabajaba
5: le kae mohlompe
8: opete gona mme
5: phelaphela motapele
8: o kore ke batsena o kore ke re mmamo di-12 na mawesele ka Bofokeng Batsman ke re Binza Moketane ka Las Vegas Welcom ke ketelele ka Modimotsala le baai botlhe ba Clocolan bana botlhe ba tlosiwa ke sekolanyane Clocolan Lioness Mandan tanko
5: lesedi dumela kgotso
9: ee
5: ntate
9: waphela mogolwane waka
5: ke phetseng ka utlwa wena mohlompeng
9: ntate
5: le wena fela jalo lesedi dumela
8: bone motswake
5: le kae manana tlhe
8: ka monatsa ngwana
5: phela phela phela kgaitsedi
8: o kore ke mane dithole fe ke re happy birthday ho sekola ga mapepe e kgaitsedi ya ka o betsetse tsatsi le monate le tlhokang tshitiso ke ye ka mane ka forinte ke gamane ke tsose batho banana mona hai monana ke palesa le epo o ga ka molelele ke matshitiso ke re hi girl tsoa o betsetse tsatsi le monate ke ketelele ka mahatsa ga ke tate ra molelele ke betsetse tsatsi le monate ke masolo a beke motswake di kala masolo a beke thank you papa wena betsetse tsatsi le monate
5: le itshwara ntle hle mabinda
8: ke tshwajwa kere
5: Ach,
8: le tsago botapile.
5: Eh, ya hle le budi butle hanya le emise hle.
8: O qale pele ka wena. A nna wona gona ile tsaka ba ke ntse ka tsa seng wa tsa go fuwa mzaki.
5: Thank you, le seri. Khotso.
10: Tshwela.
5: Le kae?
10: Re bona le kae ntse moratiwa.
5: Re khone.
10: kasa mola kwa ga shayi monadi o borolo ka mafepo matunga le mphopo na kere kwa o kikamoka maponi saka moka le ba laola tsitsipedi le bana ba ba tshela go batho ka me a ba tshoge kasa mola shayi monadi o borolo ka mafepo matunga ye ntshu muratiwa go buletiri kwa getse
11: ntate
10: ya sapwang a ka se tshibile a kwile
11: ntate.
10: Hallelujah!
11: Leseri!
12: Okay.
11: Legai.
12: Kiti su piti.
11: Monati.
12: Komri, chabata chedi si minyagin vete spro. Hakele makreku, man old age, mo yostele kakasante di gen mashiko, ba tari na mounu, honale bar bama chibe pousu, pa na ki ba kamanika el old age center, ke re matheko go fela ke ba rata go fela ba ite mosebetsi o tshwanetseng ba ikotlisa mo ba ipotsa ba mme ke mapela sa potlo ke go ntse ba rata go fela ba tsala ke le buile mke
11: le seri FM dumela le seri le game
13: le game amuna tenda
11: amuna ate
13: ke kopa go tsa malapana la telang ke le lapala le a ka mani ka qwaqwa tsa lapala go kunwa ka la motete ke tele ka la moholwane mani kutedi chaba qwaqwa dinete ka mona ka mitrente ke re tatuwe ba phatime
11: ke a lebuwa le sedi bela khotso
12: yena ba bibi
11: ndate le gai
12: ororo ke tso pete
11: ha mona ati mhlombe
12: ha mona ke botwana ya big sa tsela ntse fela sporolo ha ile ka busu mo re na rantse ba kopane le tsona wa sporolo tle a ke tire ga bo human ka man ka kopisi a tswe tle go se tlo dikala ne ke re dosti ka man ka poche tse dosti tso ate ita tele ka marka ka deji thank you for allo
11: ke le bole sedi dumela
10: e la mzwa ke
11: ndati le kae
10: a re tinga ka mo ka mona ka thaba di mo sa thaba di mo ye sentse di na ka mona ka
11: nda
10: e o mo ho dire ba kwena bana ba ai ke re tin bana mane ma ga ko ke re tlhophe o mo le ha ga ngopane ke re ditaba ka mona ka putla di ya ba ke a le bua mzwa ke
11: ke a lebowa le sedi dumela
14: ntsa ke le kae
11: le kae popinyana a monate
14: a popi wa phela ka mona ka nne ya thone
11: thank you
14: a ko ke re nemangaka ka mole ka phakwe sa tsue ke ke kena mona thoko sa kere matshaba makgala tshabalala a tsue be ke re ntsa ke khumalo a tsue ka moo ka thina sonke batso sa ke mamtena mona le ya thoni thank you ntsa ke
11: ke le bole sedi
15: e le poeta
11: ndate le kae
15: ke te ndo ke le mathlengwe na o kae
11: ngone se ke dutse mono
15: e re ke tsose ndate le tsela ga mo ne ka mathlengwe ga mo le ke tsanda wana le ho le ho tlile ka tsule he le tsela tsanda wana tsoa ke ke ndate bishop ka mo le ka Miguel Sosolo ke le fatla la mafatlane ga tsoe ke re ba ai bohle ba mafatlane ditketele ka tsosa ema tota ma dikhetla la tswaka di Christmas mabula no vula gatere bana botle ba tswaka ke skema ke menta tona le linge nyana kwa ke ba mathengu fikela ba re kopana go sia mathengwa na meke te bo ene
11: ke ya le bo e mo tsubura tuya jo go botsa sa bana ba latelang ke ba sebetse mmogo Angelina le Mavis ba tsoge ba tsoswa ke tsidi monyatsi Melody in Virginia ke le bo go gaitse re motho tsa tsile monate tumela mafifi ke rata go sa bana latelang Roger Mthembu Sam Tladi le Musa Mokwena ba tsoswa ke si team Khonazi Helbron ke ya le bo go lokwe tobeletsa tsile monate madume se budisa ka SM yenga ke re kopa go tsosa magolokwe le mama ke re leboha bophilo jo la wa bua ngone se mona gore na mama ke mang ha wa bua gona mama ke mang mona valeng o tsefela e motsumo ga tuwa jo go botsa sa bala malatelang bua buti ba ka ile ntsukwane makau mohlomi makau le nyolo matumani ke re batsuhe ba phatsime ba ka mane ka thaba chija matatiele ba tswa ke tselane makau matatiele ke ya le bua gaitse dia motho ke le buile go re hlengwane so beletsatsi le monate e motsumo ga tuwa le tebele ke tsosa motha hana moeketsi kola tshweu le lesedi kola tshweu ke nna mochalefa kola tshweu ka musiki di section ka tlhong ke le buile gaitsedi ka bona ngwaneso dumela motho moratuwa ke rata o tsa balatelang ngkhutiseng mazeboko masebongile msizi le moniko nyambose batsoswa ke ponso mokwena ka batsa ka petsa na ritsi tsatsile monate sponono tsatsile monate ngwaneso dumela hashtag ditheo di kalaneng e motho moratuwa ka jeno ho hola palesa nqele e o velkomo ka dithuto la pinki botaville ntlai mohlomi ka bloemfontein ba hole ba bonetse ngata ngata dile monani cheba botavili ke ya leboa gaitsedi yaka mabelo tsabeletso la sedi mashumiri le metso tseletseng ka morao ra ya bone ga thabo dikelane Freddy Kwala ke tirong kontwina msaki fetch your life. Aphala tsena sedi lilatse le kukuya ka ntse ke tsamauwa ke dikokonyana mo butle butle butle ke khutse

0: o mametse Mzwake ka tshela emo tshe moratiwa go le sedi FM
1: emo tshe dumela tle a go ntumela ke tso se te for Chabani yena o pamen tabana tswana tswa kere a tswe a phatsine ke tso se ragane Roger Mauke le mfumadi wae mantauleng Mauke bona ba kamane ka force lo ras le bona kere ba tswe ba phatsine ke tsietsi mkhalanyane ka tswa ke le bohle ngwana mme
2: ei tsietsi wa ngoba tsietsi ke tso se le kamani ya mkhleng kwa tso hey tete ke tso se e ya na u kamani ke lo na ke tsi tsi mkhleng ya ni ai hey e wa ngoba nwa neso
3: tumela mzaki la di kala neng ke kopa tso sa bona balatelang ke tso sa taiti ka mo ka Stand City ka mo ka Joburg ke tsa taiti tswa go seng ke ka mo ka Frankfurt ke tso sa mapaseka ja mapaseka tsoa re batla lebese ausi ga di tume lebese ga batla lebese ke tle ka mona ka lethabong ke tse leleka tsa leleka tsoa go seng bana ka fela go tsoa ke esta ke a leba thank you msake
2: ke a leba esta le se di dumela khotso
4: good morning ponki ponki
2: le kae mama
4: ke teng le kae
2: thank you popinyana
4: ke kopa go itse ba thona ba ratelane tsatsi go ima timani ka matatiele le mama ka na malokra season 5 thabantsho khalemo le se ka re le poti ke mo le bantle mang ka timo le Paris o be le masela be ke a sela ntikiso ya le tlhoke le bo ha bye
2: ke ya le bo le sedi
4: ano mzak
2: le kae manana
4: a mo na tele ke ntet
2: thank you bo pinyana
4: a ke tsuse ntate thabo borole ke se re thabo borole ka tlokolan ke re ntate se mo mogele ka tlokolan ke re khalemo le se ka roda pot ke re ntate le bese ka mo ka pamrisi a tsone bana ka tsela ba tsofa ke nama mo kana mo ka tsimana ke tsa ke tsara tata e mo tsimo rata ke ora ta hle
2: o ga twa ke nna le se di dumela
5: me dada o siu
2: ntate phila tle ke phile mo etapelo wa ka hle
5: o sa bua ma tapelo
2: a ganya ganya mogena
5: o la o hlano magashi ano mo riana
2: a gire ke tshoje
5: ba dira bo tlokotse
2: wa tsiba
5: e ngwana nne o re ke ba tsusa ngwana eso Dango
2: le se di dumela
6: e motho mo ratwa le kae
2: a mla tle kae
6: ke te a go ke ma tle go tsobla tamani ke re mamsa le ke tla tsuse ha ke tlo mo le se ke thabana tshona mang tshirela ke re manta se mfukeng a tsuse ana tsotso mo no ke makwane mane ne ke re matshepo mfukeng a tsuse ga tla ka re tsho botso sa ke nana ka ka mana ka phaka
2: ke a le bole se di
7: a bona tle kae mzake
2: a mona tipopi
7: tamuna tipokinaiza muzaki akiyete tsebana balatela letsatsi ya ke re mme mangorena maloka a se ke re skwi ke tenda ka makb ba le ba a botle ba melodi frigini ya mangwa te pitso ro ntsa barata muzaki ba le tsagare mona tihle
2: lo wena fela jalo mo ga duwa
7: thank you
2: mabidi wa tsebele jalo tsene metsi singile mashombe di ri ya urenya ba hlano ge ke tla ke re ho wena mabidi ya lesedi ya ke teka nga jeno tsatsilela jalo happy birthday mo gena tla ho hlonolo fatsa wetse hantle o tlobeletsa tsile monate le hlonolo fetseng ke ke re ka mehlala matsatsi motho o se ke wa hola dilemo fela ho le maikagabelong boitshwagong le ratong o hulele cheleteng o be le cheleteng ngata wa telwe ke nthotsohle wa tle o rate katlego katlego itle ibe ka gula bo phelo ba hao go re tsatsilena o kelelong ya hao pelong ya hao go nne o dume katlego katlego katlego katlego katlego Romeo le Juliet ha se nna ke na le di apiwe le mawelele WhatsApp ine na ho ibina e batla go etse SMS ka pa wetse WhatsApp a o imametse o re mogatuwa go mamela ntwe le sedimane e ha ebo sna pina yo nna le bonta tele bo mme ba sa fuwa nka o bina o mo jwetse gore ena pina ke ya hao go tswa botibomba ka bapelo e go tla go wena ho thuke ntho ke dedication dedicated ke ya dedicator ke o fa yona e le mpho nna le di apiwe mawelele Romeo le Juliet tla utlwa melodi ena ga e kala mona pinyina o gatshe itse isa pelo gole ka bona ga o ntse o ga nna le koloi o katelela o se o itse ga o gopola taba tsala ga o tswa nthoki la bo hlano ngwana ngono la bo hlano sepono a di tshofe tate majabaja

0: nna le di apiwe ga mmogo le mawelele ba rajalo Romeo le Juliet mabelo a tshebeletswale se dinako ka e dutse mona metsongelo shomelo tse tsheletseng kry gorereng ya botlhano ya ntumelela ke tle ke mathele go ngaka lesesa utlwa gore rebeka jeno o re tshwagatse dife motlhompe le sesa ke a o dumedisa ke boamele tshebeletso ka lesedi mongaka o ka nama dithapo ke tsebo
1: ke wena ntate wa ka mmamere ke a o dumedisa gotlhegotlhe mo o leng gona teng ga ka lebitso ke phielelo ke ngaka ya sesotho ke ngaka ya moetlo ke tsa ka maane ka ditlhagiseng tse matlago ditlhagisetsa ga kganya heba remery tse ba wena mmamere ya gateyang e ka ba o batla go thagisetsa e ka ba o batla go sebeletswa mashodu kapo dinyewe re ntse re o thusa o le kae kampong ka tshwara fela dinomogong tsa gona tse ke tla tla go fa tsona mora gona jale tsena ke tswaka ditlhagiseng tse matlago ditlhagisetsa ga kganya heba remery tlhaisa tse phekolang mafutse sa a kokobetseng tsela gore tseletsa ka meriana ya bana le batho ba golo tseletsa ka dihwatlho le disepa e ntse e le ona go ka golola mathata a ka bang teng bophelong ba gago bona mamedi ya gate ga moriana ko ona o bitsang kganya heba remedi moriana o phekolang mafue sa a kokobetseng moriana ona o tla o thusa gagolo gona ke sebetsena gagolo-golo ge ipapola gagolo ka go phekola lefule bitsang cancer e tsamaya lešala motho yo mongwe banna o ne a sa golo ya ntse a e kgona ba bese ba kadile batho ba batsho banna empa ya fitlha nako bane bane bokodi ga bogege ka nnete a ithola a tlameya gore a kore ke nke kukwe ntlhele e motho ena ntseng a e talegata ka yona tsatsile ke yana a nang lajwe ka taba ya mofuta ono ka mora gore a nwe moriana ona o ile a mfounela a thabile gona goo wena mmamedi ya gateyang tseba gore ga e le cancer e le tlala ke bo sesanyane ba kgwele ka ditlhadisa tsela tsa gaganya heba remedy go tlo o bone gore ebile re a e galala gona ba gaganya ge batla gore o kwa enna ke mmane netefatsa ya gore jale ntho ena ke tlala ntho ena ke cancer jale o nwe moriana ona o bitsang kganya heba remedy ga o kwa go o betere o kwa go jale bophelo ke bona o tsamaye o ya mane o le o tlhatlhoba gape-gape ge na le batho ba bangata golo beeleng gore dinna dingaka di ile tsa netefatsa gore ba na le cancer ba na le tlala empa ka mogago ba nwe ditlhadiso tsa gaganya heba remedy ga ba gutlela ngakeng ngaka gape-gape ya fitlha ya netefatsa gore ga ona cancer ga ona tlala mme jale ngaka ya tshwarwa ke tlhoa gore na ntho e go etsa e tsenyang gore e fole ga e le ntho e sokodisang ga kale-kale banna we kganya heba remedy ke mmampodi ke bona gagolo ke tlhokometse gagologolo go batho ba bomme batho ba boausi ke bona ba tlhothuwang gagolo ke cancer ba tlhothuwang ke tlala gona jale tsena wena motho wa mme a ko etse bonnete ba gore o tlhago o dutse o tseba gore na cancer o yene ka letlhakore letseng kgatlhanong le cancer kgatlhanong le tlala ba tlhokometse go bomme ba kule ba tshwere ke cancer ba tshwere ke tlala ga o ka bona fela go tsoya dinako nako e telele go feta eo o e tsebang nke ona eke e o tshose gobane cancer e tlala jwalo tlala e tlala jwalo go batho ba bomme ka nako nngwe tlo fumana go ya ka matlhele a tshabeyang ka botlhoko bo potapotale letheka la botlhile bodule tlasa mokgobu mona o tsebe gore ke matshwao a cancer ke matshwao a tlala a lo tsa botlhatlhoba maanengakeng mme ga e netefatsa gore o na le bothata bone o aganya heba remedy ka e thubetla e latlhela thoko le wena cancer eno kapo yona tlala yeno ka nako nngwe yo tlatsa go fumela go tsa matsheleng ka banna le dikotola go tlola tseo tlhang ka matsheleng o tsebe gore ke cancer ya ke kalo ya cancer ya matsele ntheno o aganya heba remedy e tla o thusa tlhagolo go na ba aganya heba remedy re boetsereng ka tsekegele ga ebela tete dibeaka olo lekebetsa tlhotse ding tse ntshenya goang re phekola segame sa mafapo arthritis alpha asthma lefu ya pelo di-pulse lebanta di-pyrotain re phekola diphio le senya ka kganya heba remedy tropo le mathopa re tlhotla sesa lenyoko re boetse ape-ape re thusa batho ba gatlhane bogatlhaneng botlhe ba bona ka morianano o bitsang kganya hebal remedy phekola maceba a ka ga otla o thusa o swatswa madi e ka ba o tlhoka ngwana o bona go jale ga o e tsale nwa kganya hebal remedy e tla o thusa gagolo ke boetse go tshwa moriana o bitswang man power ona o le o tsare dipa tsa ntse sentse hana o tsaya go bomme le bontate ga ona ditlamoga ba di yana gona hi buddy ho ha wana mo medi ya ga tsiang kana le mo yana bana khanya special baby o ntsha le letter filana manyoa ke ka peru ntle le bitse ngone mono bra go pula le khatata mpana ke nna kompo ya dilaki ya mahlono no kompo ya ntabile ke tla o kisa go lutsa sa funyama e tlotse e o kisa o tumana mo sebetse ke mo yana wa gago ke mo yana wa le gato se tsepa fa ntabile o le ntabile le tsewa sa ntabele re tsara kompe ya mabusetse ya makeke ke ke ke nna kala mele kwa etenetse wa sapa wa futa wa fuka ja ke mmono ka kompe ya dijo mabusetse ke tsewa sa mabusetse ke se tsepa sa mabusetse o le kae ka mpong kae re tsware dino mo go tsona ke tsela tsela tsela 073 525 3583 ke re ke 073 525 3583 073 525 3583 o tsere gore e a fumaneya aforika borwa kaofela
2: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
3: Master V, ke hloka dile ya data e tlong thusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke fumana ho kae dile ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Le shuma metsotso re go reng ye bohlano ntumele mabelo a tsebeletso le tsedi. Ha itle ha ieme mona nakwa ka kitle kere. Ho tle ho rorishwe le rato lena le ile la re kopanya ha mmoho. Le ha re ka arohana ke a dumela ho feletseng hore dipelotsona le meya ile ya kopangwa ya ho kangwa mmoho ke maqhubu a gaso ho le sedi FM. Ho fitlela ka tiana ha o ratile morena nakwa e tlang. Ke tshepo re tla tiana ne o lame re thetho ho tloha ho reng ya botshelo ya fitlhorong ya borobong ho sasa moqebelo. Mafelo a beke a hlohonolofetseng a monate ke o rata ka pelo ya ke ohle ho mamedi haebe bo monate mananeng o hlale sedi a tlalatela ka morao ho mona. Tlo hlokomele hore dipula di tlana dibakeng tse fapaneng hle o tlo itlhokomele. Mokganni o tlo ganne hantle ke o sia matleng. Ke tshepa hore ke tla tiana le wena o ntse o dutse matleng. Tlala ke suta kwano mamedi wa ka ratehang o tla tiana le moifo makumane a mona lamane mantsi wa mofokeng le moifo ba tla tsamaga mmoho le wena. E ba le mamedi bo monate hle hopola ho qala tsatsi le gago ka mantswe a reng ke motlhodi ke hlotse mme ke tla dula ke hlolwa ka nako tsohle. Jonas Masotla re ka lebala jwang kgotso.

0: Moruti badirileng mochekwane re ya leboa. Mamedi wa tsebeletso ya lesedi hantle ho di mahloho ho rakia bohlano. Mantse wa mofukeng le moifo dithapo ke tseo.
1: E hlile ke a dinana bela gaitsedi ya ka emotsho moratua ke lebuile haholo mamedi ha re le kole hore re tswa ka difingo sengwana ho makumane e bile re kwalabeki.
2: Ba re tlhalosetsa ra tšhelete eo e tlo refundiwa back. So ko re tshwanetse re ntshe tšhelete eo ba kgone gore ba release di-funds tšhelete eo na re batlileng.
1: Sesuthi haufi le sealemoya sa gago o tlo utlwa selo se feleletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le gore moifo o utullotse eng ga o mmatlela thuso. A thotse ding moporesidente Cyril Ramaphosa o tlhalositse mokaubere wa ntwa ya tokologo Nokuthula Semelani e ne e le mosadi ya sebete ya matla ya behang naga ya gabo pele. Afrika Borwa, Lesotho, le lona botlhe ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang lebe le phele. Nna lebitso la ka ke Mantshiwa Mofokeng, ha re teane ka moraitaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di ballwang ke Diengwane Moeti.

0: Ditaba tsena tsa hora ya bohlano re diphetela ka o lekola bolipi Gauteng le hodimo le tla kwela ka o kgatha dibaka o phole o fihlela o futhumala ka mafafatsane a itjadileng a di a duma. Mpumalanga le tla kwela ka o kgatha dibaka o futhumale ka mafafatsane a itjadileng a di a duma empa o tla tshisa ka borwa botjhabela. Profenseng ya Northwest le tla kwela o foke moya mme ho phole o fihlela o futhumala ka mafafatsane a itjadileng a di a duma. Free State le hodimo le tla kwela o foke moya mme ho phole ka mafafatsane a itjadileng a di a duma. Northern Cape le tla kwela ka o kgatha dibaka ka mafafatsane a itjadileng a di a duma hoseng hona. Ntle le moo le tla kwela o phole o fihlela ho bata ka botjhabela. Western Cape le tla kwela o phole o fihlela ho bata ka mafafatsane a itjadileng a di a duma. Karolo ya ka botjhabela Eastern Cape le tla kwela ho bate ka mafafatsane a itjadileng a di a duma. Athe KwaZulu-Natal le tla kwela ka o kgatha dibaka o bate empa o futhumale ka botjhabela ka mafafatsane a itjadileng a di a duma. Ditaba tsena tsa hora ya bohlano le bolipi di fella mona tse latelang tsena ke tsa hora ya botshelela. Ke kgutlela ho wena Mantshe wa Mofokeng le Moifo wa Makumane a mona le mane.
1: Makumane ka Mantshe wa Mofokeng. Harabeke ka hora ya bohlano ho fihla ka hora ya botshelela hoseng. Ho Lesedi FM fela.
2: Hare le bohe diangwane moeti ka hore balla ditabatseo tsa hora ya bohlano jolo ka boletse o tla khutla a tlo re balla tsa hora e latelang ya botshelela netefatsa hore ha o fitwe ke ditabatsa rona tsa hora le hora mona lapeng ho le CDFM. Mohlophisi wa Makumane ke segametsi moilo ha bahlaisi ba lona ke Mokete Monyobo le Nakamoloi. Siamalaku ke yena ya re laolelang kgaso ho netefatsa hore Makumane a fitlha wena ntle le tshidiso ya letho. Mantshe bua ke lebitso la ka hopola hore lena lenaneo o le tlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgethe nku ka pere. Amedi tlhokomela hore ho tse melomong ya batho ho marandrang a dipuisano tsa setšhaba social media tseo ke tlong ka maikutlo ga o ka tsona ka jeno komiti ya palamente e tlo fuputsa ka meho ya moporesidente Cyril Ramaphosa boshodung bo etsaetseng a polasing ya ha ya Phalaphala e Limpopo e tshositswe ka hore ho tlong kwa bohato ba molao kgatlhanong le yona ka lebaka la ho hlakola ho thongwa ha advocate Thandazani Madonsela ho ba yena e a tlo etella bopaki ba moporesidente pele kapa ya tlo mo tataisa ka dipotso ho ba evidence leader nakong eo komiti e qalang ka mosebetsi. Hona le kampani ya ditshebeletso tsa molao e ngolletseng komiti lengolo e tsebisa hore e morerong wa ho tseka hore qeto eo e lekodisiswe botjha. Komiti boletse hore e amohela mabitso a bathongwa ba batjha a romellwe o fitlhella kajeno. Re tla e beha leihlo taba ena ho bona hore pheletso ya yona e ba efeng. Mabedi re tlalela hore mogwenyana wa motlatsi wa moporesidente Paul Mashatile o lefile sekoloto sa hae sa dimilione-milione tsa diranta ho Gauteng Partnership Fund. Ho tlalewa hore o lefile tjhelete ya kadimo e tswang ho Gauteng Partnership Fund e ka loka diranta tse dimilione tse leshome le metso e mmedi felwane e tshelela 12.6 million le hoja a sa netefatsa hore o lefile bokae ka ha dikateng tsa tumellano ya hore a lefe. Ha di modumele o phatlalatsa hore ba dumelene ka hore a lefe tjhelete e kae. Tjhelete ena ke eneng a e adingwe kapa a adingwe company ya hae pakeng tsa selemo sa 2013 le 2017 e ne e le ya projeke ya kaho ya bodulo ba baithuti le matlo e sa kang ya phethelwa. Athe ho tse ding komishini e ikemetseng ya dikgetho IEC e qaqisitse taba ya thomello ya mabitso a bonkgetheng ba tlo iketa dikgethong tse tlang tsa makgotla a metse tse tlo ba ka kgwedi ya Pudungwana selemong senana ena ya Afrika Borwa. Komishini e re bonkgetheng ba 2,274 bao mabitso a bona a ngotsweng a bolokwa fela ya ba ha romellwe hore a kengwe lenaneng la bonkgetheng ba tlo iketa ba ke ke ba kgona ho iketa dikgethong tsena tse tlang tsa makgotla a metse. E hlalositse hore ho na le phapang pakeng tsa ho capture-rua le ho submitwa. Mabitso ana ke a capture-rueng ha submitwa. Sesuthi haufi le sealemoya sa hao o tlo utlwa sello sa momamedi wa Makumane ka jeno le hore Moifo o utullotse eng ha o mbatlela thuso e re ke etse tjena.
3: Ha ho supermarket e cheap ho feta you say. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo o di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99. Le 500 gram ya Rama 70% Fat Spread ka $24.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 September 2026. Sefosuke di solotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha you safe fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
4: Hela, gina kwa limo first hape, mi hasimu kitifela, gina kwa diketa halo tse sale bali hii. Hotu wakala burubungu fita la kalishumilo mozo mungu mpalani, kwa na limo Green Park, Bloemfontein. Rikale la botano ka golf open hoseng, refitel hola vazen friends busiu, mi ribuele ka mkebelo bakensa after soul and jazz, ripitele mafelo abeke ka gospel experience. Reka tiketa hao kajeni ho ticket pro, limo mo ticket office, Kenworth Liquor Spa, kapa PNP, eh, haufili wena. Limo first, riaka, see it's now or never.

0: le batho ba re ba fana ka di-loan ya ba ke applyela loan ho bona ba romela mangolo hore ha loan e approve-iwe ke tlameha hore ke kenye tjhelete e kana ka 2000 rand e tlo kgutla le di-loan e ne ke applyetse ya 20,000. So ha etsahala he hore ke ba botse hobaneng ba re bona ba batla tšhelete eo le gore batla tšhelete ba re tlhalosetsa re tšhelete eo e tlo refundiwa back. So ko re tshwanetse re ntshe tšhelete eo ba kgone gore ba release di-funds tšhelete eo na re batlileng ga e gotla tšhelete eo ga ke batlile 20,000 e tla gotla le 22,000. Go etsagala gore ke kopanye tšhelete ke kadime ka gore ke tlhoka tšhelete ke e romela ga ke e romela go etsagala gore mo bank accountong yaka ke ne ke fositse nomoro A1 ba re account yaka e freezitse ba re a kopa gape tšhelete kana ka 4,400 rand gore ba resete system ya bona gore ke kgone gore ke update di-bank details tsaka. So ke ntho e ke entseng eo. So ka e romela tšhelete ga se ba gotla ka gore ke fositse reference. So ke tlameya gore ke romele tšhelete e nngwe gape gore ke tle ke kgone gore ke fumane tšhelete ga ke ba jetsela ke na tšhelete ka ba re ke leke gore ke etse jwalo company e Bloemfontein.
1: Makhumane ile a potlaka go fumanela momamedi eno wa rona thuso commissioning e taba tsa bareki Free State. Utlwa gore commissione e utolotse eng ga e ntse e tsomana le company ena e buelelwa ke Mohlomphei Mpolokeng Phokoe.
2: Ha re fuputsa re checka ra fumana gore ba sebedisa address ya 26 McGrath Street ona mona Bloemfontein. So re le ra tswa kantoro mono re batlana le 26 McGrath mme re tsamaile McGrath kaofela ga e ho hang Bloemfontein strateng se bitswang McGrath. Mme re be re etsang re founela le batho ba NCR National Credit Regulator re leka go batla advice o tswa go bona mme bona ba re jwetsa gore ntate o seke nngwe o jowe ntho eno kaofela e ne le ya botsotsi bonnete re lekile ka otlhotlhe le ntate se re buile le ena re mo entse awe gore company eno mo ana rong ka lono teng ga eyo Bloemfontein mona strateng seno sa McGrath ma re tsaele tlhoko nako tlang a tlwele go kena di-transaction le batho ba sa ba tsebeng a check-e le police station e haufinyana gore na address e jalo e teng le gore company e jatso e a phela kapa ka ikopanya le dikantoro tsa rona.
1: Ngwana ya Salleng o shola thareng le wena re atla ngongoregong ya gago re dilata ka bongwe e re ke fetise mapengelo ba ke gutla re gutla ka tsemelomong ya batho go marandrang a dipuisano tsa setšhaba e nngwe taba eo re tlang ka maikutlo gago ka yona. Bana ba babedi ba banana ba neng ba nkilwe mo nalapeng Aforika Borwa go ile go etswa ka bona ba gotliseditswe mo nagae banana bana ba dilemong tse robong le tse lesome le metse metlhano ka go fapana e sale bang kwa mona Aforika Borwa ka selemo sa 2024 ba iswa Malawi mo baneng ba arogantswe le ba malapa a bona ba bile ba hlekefetswa ba amogetswe maobane ke lefapha la ntshetsopele ya setšhaba le ba bang e re ketse jena.
3: Tsatsi la rona la tsalo le maemong a lona a kolleileng ka di major birthday deals. Tse jalo ka 1 kg ya Clover Bliss Double Cream Yogurt ka $39.99 fela. Le 900 gram ya di Pokoma Weet-Bix Whole Grain Wheat Biscuits ka theko tlase ya $52.99. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona ha Shoprite fela.
4: Kajeno ha ke re bua ka mmano a game ya bolo. A jolo ka tsela ya ho laola stoko sa ho ka FNB Speed Point.
5: O ne pele. Bakeng sa beng ba dikgwebo ba batlang ho tseba ka stoko sa bona, thepa e rekisitsweng le hore ba sebetse ba etsang. Get paid plus e o nolofaletsa tseo ka ofela.
4: Ba bona hore na ke eng se kenang, se etswang, ke eng se rekisehang le hore na se rekiswa ke mang.
6: Kena gaming ya ditefello. Ka banka eo fang taolo e feletseng ka Get Paid Plus ho FNB Speed Point. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
7: Nahana fela o bitswa ho ba sehlopheng sa di-Springbok ke mokwetlisi Rassie Erasmus. O iketle Lesea, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le ho shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloha le dikakapa tsa diboke. Reka fela code pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa ho bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Hona le dipehelo.
1: re ke etse tlokomediso ya botlhokwa ke ena pele ke nka maikutlo a hao.
8: Maikutlo a latelang ke a mamamedi. Melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
1: Metsotsongena e mashome a mabedi le metso e mmedi ka mara hora ya bohlano e re qala ka maikutlo a rometsweng ka voice note.
9: Dumela Usman Tsua, dumela. Usman Tsua na ke makala ha ntse huwa kwana ka ga maphosa. Mara tshelete yona e lahlehile. E utsitse aba a reporta sepoliseng. Baba ba tshwara batho bao. Jole ha ntse ya kwa a ya kwa mara a le molato. A tshe ga se molato ho beya tshelete ka tlung. Ya mogonyana maga ya wa mashatile yona kgale e ntse e tlhaga ditabeng mo nane ntse le re jwetsa gore mogonyana gae wa ameya kaekaekaekae ba thaba gobaneng ba na le dimilione gona re tswa gola maobane ga re sa na le semauba ga re sa na le sente ga bakwalelwe ba kwalelwang ga ba tshwarwe ba molato ke nkgono wa leta motolo go utlwile.
10: Khotso khotso Usman Tsua ke na hana ba raiti bana ba molao ba kenyang ketlebo mo motho a le mong fela a fitlha eme a rakalle go etsiwe thato ya gae naga ya ema ga ke re ga ebe o tla ba a sekame motho o tla bonagala gore o sekama go tla tlhagiswa mabaka. Jwale mona ke ntho e nngwe e thata ena ga ba ipelaetse ke a leboa ke bereng ka Gauteng. Tanki
11: dumelang moifo e Slindile Soldat. Usman Tsua ena ya moporesidente Ramaphosa le Phalaphala le gore na o tla o botswa ke mang sa ntsane tlo ya gole eo e tlo ya gole gagolo ntlha eo na ke tsebena ntho e patiweng a kana-kana mookeng. Yangos.
12: Dumela sebodi se mo mo ga nang puisang ke mantute ka tsela kopo. Mme ho a bona la khetlo lena commission ena ya dikgetho e leng IEC. E ntse mo sebedi yona ka botshepe e sa khetse mmala nne. Ha ne ba ine le ula e sebetsa ka lo ka nnete ka nnete ka nnete ntho ke di bona la tsa ma hantle nne. Ke a leboa sebodi se mo yeng. Ha ba tshepa hale ha ba sebetsa tshaba ba se ba sheba mogatlo o itseng ba sheba mogatlo o itse. Ke a leboa nne.
13: Osman Tsua le mofe go tsoka le dumedisa mafatlo wa nka mamafubedi. Osman Tsua tabe na parlamente le moporesidente le Phalaphala. Moporesidente o tsaba eng a ka tlwella fela o fuputse taba rona go na le botlokotse bo etsaetseng a gae kapa keng ke eng a ntse a jika-jika phata taba tse ga e se gore go ingwa e le kgwekgwe jalo ka moporesidente go ne a tlameya fela a ka tlwelele batho ga ba etse dintho a kgone ka ntse le la segole ka dingweng a leade by an example ke a iteboela be kutlwaetse mafatlhong ano mamafubedu
14: kgotso mme mantse wa lemefo ke a le dumisa lotlhalo ke kano yone ntata Ramaphosa yone ya ntata Ramaphosa le komiti di tla nne dipotapota tsena ga tsebe na molao o bothata ba molao Aforika Borwa gore ga dintho di kgethiwe kapa batho ba kgethiwe ba lokelo tsamaisa go ntse go potapota go itsewa ga tsebe na tla felela kae fela he ga ke re bona gona a qetelela teng ke seng batho la molekare ba commonance
1: e re lebe foselo rase go ntate Monyatse dumela ntate.
15: Mme Mantsiwa le kae motswadi?
1: Re tele kae ntate?
15: Re teng taba kae mona go ntate Ramaphosa. Ke bona taba ena Phalaphala isa fili. Taba ena ya ntate Ramaphosa e ntshwanela hantle le ile ya ntate Zuma ya o hahankadla mola. Le ya nkanako se fili. And the president tsena ka morao go ntate Mandela. Ke bona gore di na le botsotsinyana di boentseng ntle le ntate Thabo Mbeki. Ke a itebohela mmaarona.
1: Ha re lebohe re furalele Foselorus re leba Fujian Screen go ntate Sokoti kgotsa ntate.
16: Re
1: tele kae ntate?
16: Re teng sa ntse o le mefo wa gao mono. Hai, a le dira Ramaphosa e utswa botlhoko mme. E ngwe botsa e le yang ka ntla yane. Go ke ipotsa gore ga o sena molato ga ona molato. Wa o tlo kgetha batla Usman Tsua o batla mang ga o batle mang. O bana motho lo botsa dipotso tsho ngo lo bua lena before le a patala tsa mano a bo ditseng o tla raba jwana la bona e ya bana ne bo hloko mana magara ke ba fumane ile a le bo Osmanthiwa.
1: Ha re le bo ntate Sokoti, re le ba Carlton Ville ho ntate kae kae, dumela ntate.
17: Ho tla ka epoka.
1: A ga tla ka ntate.
17: A ga epoka nna le ka mogotsi bona ntaba ya committee tsa maisha ntaba ya palapala. Le ona ka bo yona committee na ka sheba. E kopaka le ditlhoko, le bona jwana ka ba itsebe, le modula sile wa bona ntate ka, ke maka shile ka. I na di bona ka ba sa tsile taba tsa bona eng. So nna ke dinelana le taba o reng. Ka go ntate ka maposa taba ena o santse a challenge le go khotlhele la dinyao. Hande ba thula ba yenene e qeto ke magotla pele ba tsebe o tletsa go yona. Cause ha ona moya, ha ina ka hlong, ha ina ka maoto. So ntate ka maposa le ena ba itlanela ka mona le ena go tsaka ditokelo tsa ka mona commission ka e tlhisitse ntate ya ne madonsela. Hape ba ba ka nominate ba bang hatate. So ke bona nna o le ba ba itlwella taba ena ntate ka maposa. A o bule temena a ente tsena ka bona na ke mang ka ba mo president ka mo gamono e bona khaitedi ya ka ja lebo
1: ha re lebo he re fura le Carlton Ville re le ba Villiers ho mema makhubo dumela mme
18: dumela mantsiwa
1: mme
18: dumela mantsiwa
1: mme mama khubo dumela
18: dumela mme
1: ei hey.
18: Mantsiwa na ke le go hetse banana ba o ha ba gotlile ba ntse ba phila ba ka ba ile ha ba sa khutla ba phela ba khutla sa ba dimetse ke ya lebonga mantsiba thank you mme
1: a re le bohe mme mama khubo re le ba ruo de poti ho ntate Thabiso dumela ntate
19: mme
1: ntate
19: e nna le go tsola fela ga mona ka tabena ya bana bana ba sa le ba nyamela ba khutle ba phela ka ne di tabo tsona na di mme wae
1: tate Thabiso tate Thabiso e ka ro gawile ri ne le batsho metsing fela o da sa hlalositse hora e o mpatho ho letsa fela ha ile mona bana bana ba banyane di le mong ba gotlile bantse ba phela ke bana bana ba isiwe Malawi ho ile ho hejwa ka bona ha re ya Kimbali ho ntate Ranthe ba dumela ntate
19: ha ntse le ka ipoka
1: e ga tla ka ntate
19: ha mna mo donge la o ne se itse tsa work ka bo contract ile se e sa ile mo ufa mosebetsi na parameter le se modile ka pele a se ditse go le tsena ya ka tsang a tsame ka tabena ya ka draba pa go mo fata dipetse ha ile mo komiti na e ba ka ipela ka bo uri tena nye ma ba pele hore ne a khutele mo seletse wa hae nna ke bona ba ile putla ka le ke o ka ba le bonnete wa tsena la go le ha ile e ba mo se mo tabena e feeling ke tsaka e tsana go tirela ha ba e tsaka mo go e ba le mo se mo ka le ka le o kutile bana ha ona mo e ba le mo se mo ma go le o sa le contract ka bona ka tsaka ke ke ya ka molao aba ke mo ke ba mo khete o re ka bona pala pala e tlo fela foka ja le bo
1: ha re le bo he re le ba kruon state ho mbe nini dumela mme
20: dumela phoka le kae
1: re tele ka mme
20: a ka mo ha u phoka nna ke bua ka yena ya pala pala a o hlenja te ga maphosa a o mo president wa rona o hanelang ha dumele fela ho sebetsiwe ka molao o pata eng ho ba ne jwale rona ke le sechaba sense re bona hore hona le ntho e pata ha ke a re phoka a dumele fela jo nana wena ha ya rona batho tsa le bo mme mantsu wa hle
1: a re le bo he menini le bo hle ba ntsitseng maikutlo ho tsenatse melomong ya batho ho marandrang a dipuisano tsa setjhaba social media re a dikwala
8: maikutlo a ntsitseng ke a ba mamedi Lesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo
1: mo sebetsi mo ho le nna rape mo kwena o e mo mamalala la hotse hore fa tsa kgwebo le moruo.
8: Re o be se se solo, ka tsa moruo le nana ngwe la makumane.

0: Tsatsi la rona la tsalo le maemong a lwana a kolleileng ka di major birthday deals. Se jalo ka 1 kg ya Clover Bliss Double Cream Yogurt ka $39.99. Le 500 gram ya Rama 70% Fat Spread ka $27.99 fela. Di solo di fumane a mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 6 sa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahe. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Dijo tsa Sontaha tsa 7 Colors ka mehla di a hlabosa wa tseba. Ho fika e be ba nako yane ya ho hlatswa pane ya ho hadika nama. Ho! Pele eo e tinya e kgomaretseng tlase e shabela e ka ha e tlotloha jwale ka soapy ya ADVCU. Ha mafura a le thata jwalo, o hloka ho matla ho fetisisa. Ka Sunlight Ultra Power, o fumana matla a menahaneng hahlano a ho thefula mafura. Isita le metsing a batang. Sunlight Ultra Power, e etsa hore o hlole mafura a manganga ha bonolo.
3: Ditropo tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bo potlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mmoho le bona ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
4: Hobaneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong? Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhelang ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
5: Re dira ntlafala metsotso e le shome le metso e robong ra re lebile horeng ya botshelela engwe ya dikhampani tse kgolo tsa maeto a difofane naheng ena e hutse kopo ya yona ya boiletsa menyakwe papading ya setlhopha sa naga sa rugby Springbok hosane lebaleng la dipapadi la FNB Johannesburg Gauteng. Bafofisi ba difofane tsa khampani ena ba gotsetswa tsebo le bokgoni tseo ba nang le tsona bofofising ka mora go etsa menyakwe papading ya ona mabokoboko mafelong a sa tswa feta beke lebaleng la dipapadi la DHL Cape Town Western Cape mo ba neng ba fofisetsa difofane tlase di etsa menyakwe go ebile go ena le mosi wa mebala e fapaneng sepakapakeng. Bongata ba maAforika Borwa bo gatlhiwe ke ketsahalo e go kenyeletsa le baagi ba bang ba dinaga tse ding. Lekala le laolang difofane naheng ena South African Civil Aviation Authority SACA ka bokhutshwanyane le fuputsa ketsahalo ena ya Moqebelo. Re tlalelwa gore ngongoreo e kgolo ke polokego le gore na company eo e ikamahantse le dipegelo tsohle na tsa go etsa menyako eo. Ke buile maobane gore ka bomadimabe baagi ba Gauteng Johannesburg ba keke ba e bona menyako ena ka ga company ena e hutse kopo yona ya go ile o thabisa babogi le batshietsi ba mabakobako hosane ga ba tlabe ba bapala le All Blacks. E ka qeto ena e nkuwe ka lebaka la boemo ba legodimo bo sa jeseng dithewelang bo lepueng bakeng sa mafelwana ao reyang ra lebile a beke. E bang e ne e tlo tswela pele menyako ena FNB hosane e ne e tlabe le lekgetlho la boraro e etswa papading tse fapaneng tsa mabokoboko. E re re manong letaba e na le setsibi go tsa bofofisi ke Phuthego Mojapele. Ntate Mojapele kgotso, o amogetse go makumane tshebeletsong ya lesedi.
6: Ke a dumedisa mma, ke dumedisa le bareetsi ko gae.
5: Ke a leboga ntate. Go bile le ditlalego tsa ngongorego ka polokego ga go etswa menyako ena. Ke melao kapa dipegelo dife tsa SACA tse go lokelang go ikamahangwa le tsona letlhakoreng la bophahamo boo dumeletsweng ba go fofa ga difofane tsa kgwebo kapa tsa sesole dibakeng tseo batho ba kgobokaneng go tsona ka bongata tse kang mabala dipapadi di-stadium?
6: Go ya ka melao e leng teng e beilweng ke batsamaisi ba diphofo mo Aforika Borwa, o tlaela tshoko gore CAA ya rona e laola fela civil aviation ga e laole tsa sesole. Yanong ke tla araba fela ka ya civil aviation. Go ya ka molao ya civil aviation, sefofane se tshwanela go nna le what we call a clearance ya about 1,000 feet. Mo go rayang gore anything that is below that altitude se tlhoka gore se ka approviewa sana le a special approval yaka se se diragetseng ka bokhutlo bo bosetsileng ba beke mono Motsekapa. Ka jalo se e leng gore se gona ke gore dipuo tsotlhe tse e leng gore di tlhoka go ka dirisa altitude e kwa tlase ga seelo se se ka nnang ga 1,000 feet ba tlhoka gore go ka nna le special permission e leng gore ya grantiwa jalo go ya ka melao e leng teng ya civil aviation. Ha re bua ka tsa sesole ke sole se na le melao ya sone e diriwang because ka go ya ka melao ya sesole masole ke defense yanong ba na le tetla e ba letlelelang gore ba ka baka fofa ka seemo se se rileng mme jaaka re itse gore dilo tsa sesole ke dilo tsa sephiri ga ke na kitso e kalo ya gore ba dira jang ka ntlha gore ke dilo tse e leng gore ke sephiri sa naga ya rona yaanong ga re kakara tsena mo gone
5: na go atumelana ga lebala la dipapadi la FNB le maema fofane a kang ba matšhaba ba OR Tambo le ba matšhaba ba Lanseria go ka ba le kgatlhamelo impact go tšhaeleng monwana kapa go ananelweng ga kopo ya khamphane ena gore e lwe tsamanyako lebaleng leo la dipapadi
6: dilo tse di tshwanang le tse di diregile mo nakong e e fetileng and dikopo tse di tshwanang le tse di dula di tla ka nako tsotlhe whether ke ko Pretoria or ke ko Ellis Park because ko Ellis Park di diregile mo nakong e e fetileng yaanong se ke lekang go tlhalosa ke gore di permission di antshiwa di a neiwa di airline di a newa gore di ka dira yalo go ya ka melao e special e beilweng go ya ka the regulation ya rona e teng mo Aforika Borwa yaanong se se teng ke gore ga e le gore mafelo a tshwanang le bo FNB mafelo a tshwanang le bo Ellis Park go kile ga diragala seng se sentseng jalo go na le di-parameters tse e leng gore di beilwe gore ka ntlha gore go na le what we call a lot of high-rise buildings around the vicinity go na le ka mokgwa mabaka a mangwe a leng teng a e leng gore go na le congested airspace yaka re itse Johannesburg area e na le approach e leng gore bontsi ba sebaka e dirisa 03 left e leng gore e dira gore di-routing ya teng e fete around FNB and jalo le jalo so go nna le di-restrictions tse di ko godimo thata segolo jang fa e le traffic e tswang ko Europe e tlhagang ko west yaanong dilo tse di tshwanang le tse dintseng jalo o fitlhelele gore go tshwanna ko gore go nne le se re se bitsang gore ke clearance e leng very clear and strict le dinako tse di newang jalo di-exercise tse dintseng yana di nna le impact e tona mo goreng di-performance tse dintseng yana di ka diragala ka nako eo jaanong ga se seo fela se e leng gore se dirwa ka gore go monate go se dira go na le matsapa a mantsi a e leng gore a tsewa jalo ke balaodi ba tsa pharakano mo moyeng le ba the weather service le yone e tsaya karolo e tona thata mo goreng ba provide information to the flight deck.
5: O santse o buile ka bona ba ditshebeletso tsa bolepi ke boemo ba mofuta o feng ba legodimo bo ka susumetsang go tlhakolwa ga merero ya go etswa menyako goba re tlalela gore khamphane ena e hutse kopo ya yona ka lebaka la boemo ba legodimo bo lepilweng bakeng sa mafelwana ao reyang go ona a beke
6: jaaka ke ne ke santse ke tlhalositse gore ba seemo sa bosa ba tshwanna ko go nna go tsaya karolo e tona mo go netefatseng gore e tla re ga tiragalo e diragala ga go kitla go nna le phetogo ya maemo a bosa a tla ba kgontshang gore ba palelwe ke go dira yalo jaanong weather service gantsi ke di-prediction based on the radar information now the radar information e tla dirang gore ga go ka nako e ba ikaelelang go ka diragatsa performance eo ga go ka nna le gore go na le kgonagalo ya gore go ka change-a go nna le tsona di-cancellation tse di tshwanang le tse re nang le tsona ga jaana ya no go ya ka ya ko Cape Town e diragetse mo Cape Town mo mo
5: a ko itshware mo Cape Town ke fitise mabenkele ka pelinyana fela ha ke gutla re tla phethela go dumelle hore o qetelle polelo ya house ka ba mahalafatsi ntate mo japile re ke itse tsena
7: bula menyako me o boloke jwalo ka boss build it Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta ehlwa wing fela. Promotion iqala kala 24 August ufihlela la 5 September. Hati paisa lete. Bona le dipehelo. Boss deals diqadile. Build it fela.
8: O rekile data, ho tsanetse ho rotsa maisane le ho bua. Ho na le bao ba sa fumana memo. Fela Telkom, e o fumane. Ho bane mona, data ya bua. Reka 150 megabytes tsa data di le pedi ya di network tsohle, ka 27 rand fela. Ebe o fumana unlimited Telkom mobile voice bundle mahala. Na ebe network ya hao ya tsa seo, dial *180#, kapa downloada my Telkom app. Ho na le dipehelo. Telkom, possible begins here.
9: E ba monyetleng o ikgapela e le nngwe ya di-toilet tse 65 tse ka fihlelang ho 7500 rand. Ho kenela, reka sehlahiswa sefe kapa sefe se nkang seabo. Mme o swipe karete ya hao ya Count On. Tlhodisano ena e fela ka di 11 tsa October. Ha e fumanehe mabenkeleng a OK Urban, OK Express le OK Liquor. OK, beng ba lebenkele bao ka ba tshepang.
5: Ntate mojapele re ke bele ko amohele o nontso retsetsa mohlala ka Cape Town.
6: Yeah, jaaka mo Cape Town ba ka tsatila la mathatso fitileng go nnile le weather e ne le gore ne ba alawa go ka dira matsipi a ntse jalo a ra bone ga dira ga. Me seo se ne se ra gore ga go kile ga o ne go na le kgonagalo ya gore weather e ka tshentsa ba ne ba go dira se se diragetseng ga jaana mo weekendeng to abandon the mission or to go a little bit higher or depending on mo goreng weather e tla fetoga ka nako e rileng ga e le gore e tla fetoga e tlile go fetoga before the performance they would take it earlier ga e le gore after it would have been after that but the weather ya tshentsa and information e dila ntse e le teng at all material times for the pilots to prepare for any mission.
5: Ntate mojapele re lebotse nako ya hao le ka mosomhlomphei.
6: Oh ke lebogile mmetse.
5: Re lebuile ho loke sitsebi ho tsa bofufisi yana ke phuthego mojapele mamedi. Ha re phethele ka tsenda tse supang ha dikgethong tsa Solomon Sena tsa magotla metse bongkgetheng ba eketsehile ka dipresente tse 40 le metso e meraro papisong le tsa selemo sa 2021. Pele ke tlo amohela moiti wa rona a kore re dilele ke le jena.

0: jwale boholo dilemo tsa bonkgetheng bana dipakeng tsa 36 le 58 banna ke bona ba bangata ho feta basadi ka ha palo ya basadi e le diperesente tse 38% fela 38% e re remanong leta baena ka o buisana le setsibi sa dipolotiki ke Professor Sithulego Matebesi o tswa Universiting ya Free State. Prof kgotso o amohetswe ho makhumane tshebeletsong ya lesedi.
1: Khotso Mantheua Moifo le momamedi wa lesedi FM.
0: Re utlwile hore IEC e se kwetse boingodiso ba bonkgetheng ba lokelang ho iketa dikgethong tsena tse tlang tsa makgotla a metse. Re ka re mekgadi politiki le bonkgetheng ba ikemetseng ba malala laotswe ho loka e bakeng sa dikgetho tse.
1: Ba malala laotswe empa ha o lebella palo e ko hodimodimo mo historing ya dikgetho mo naeng ena ya rona, more than 45 political parties e leng gore di a ameya ba e leng gore gohang ha ba ka ba kgona go kwadisa bakgethwa ba over 2,274. Mme se se o bolelela gore e tlile bothata bo teng ene santse re tlo batla go bona gore na IEC le tsone mega ena ba tlo rarabolola jwang bothata bona bo masisi bothata ba e leng gore bo ka ameya le sebopeo sa dikgetho tsa rona.
0: Ne ke tlile ke tla ntlheng eno ya gore e tlo ama jwang mega e sa atlayang go ikamaganya le nako e neng e beilwe ke IEC.
1: E tlile ha o lebella mo dipolotiking go tswa fela gore o mang mme ponelopele ya me otlogeyame ke gore re santse re na le moga wa the African National Congress e leng gore le yone ka bo yone ya ameya kapa e ameilwe ke yone keto e nkilweng ke IEC kapa dipeelo tse beetsweng ke IEC mme go ya ka nna go tlo ba le kgatelelo mo IEC mme ke utlile ba reo hang bone ha bana nka keto e nngwe ka gobane ba se ba e amanya le molao o beilweng mme ga o lebelela mo dinakong tse ngata ga e le gore o na le kgatelelo ya sepolotiki bo fitlhelele gore moga ona o komišene ena ikemetseng ya dikgetho e be le gore motlhomong ba ga ba ka buisana le mega ena ba ka tla ka mogopolo o mo mme re santse re letile gore na maemo a na a tla fetola
0: fela sena se bolelang ka tokologo democracy Afrika Borwa le boikemelo ba IEC hore nke qeto ya hore re beile letsatsi le sitilo ho ikamanya le lona ka hona re keke ra eketsa nako
1: e bulana thata go bane re tsantse re hopela hore IEC ke engwe ya di so called chapter 9 institutions tsa rona mo naeng ya rona tse e leng gore di tshwanetse di netefatse e seng fela tsamaiso ya dikgetho empa ba tshwanetse ba netefatse gore re godisa jwang demokrasi ena re matlafatsa jwang demokrasi ena mme hape le ba tshwanetse ba netefatse tsamaiso e tshepagalang go be le botshepei ba tshebetso mo diketong tse ba e leng gore ba dinka mme hangata ga e le gore go na le kgatelelo go tswa mogeng o itseng e be le gore ba o ananela se se bontsha gore bothata bo teng mme ke ka gore reng re letile ka maswa a mabedi gore na go tlo etsalang mo ntlheng ena gore na IEC e tla fetola keto e leng gore ba nkile kapa ba dula mo letleng le e leng gore le ne le betswe mega e mengata kaofela e seng gore ba ne ba kgetholola ga ba ne ba announcea tsone di-date tsena.
0: Ga re lekole gore na yona IEC e sentse tshebetso e lekaneng mananong a yona a o ruta mokgethi ka botlhokwa ba dikgetho le se lebeletseng go tswa go yena letsatsing la dikgetho go ya ka tikolo ya gago.
1: O ya ka tekolo ya me ke akanya gore e hlile IEC e ntse o ka tlala seatla o tshwanetse go gopola gore ga ngata le lesedi le e leng gore la tlaelela mo websiteng ya IEC tse ding tsa a di roadshow tse entsweng ke IEC la o iteana le mega and ha o lebelela gape le teng go tswa di-21 tsa Phupjane up until di-28 tsa Phato ke nako e ngata fela gore mega e be tshwanetse be ntse gore ba phetagatsa yone ntho ena ya go ka nominata bonkgetheng mme go ya ka nna ke e bontsha gape le bohlatswa ba tsamaiso ka ra mega e mengata mo naeng ena ya rona ya South Africa.
0: Re santse re bua ka yona taba ena ya mananeo a IEC hara mehato a IEC ya o atamela setshaba re bone e hlophisa dikopano le marena bohlokwa ba bohato bo ke bofi
1: bo bo hlokwa ha ho lo mantse wa le momamedi re tshwantse re hopola gore marena a rona a ka puo ya seng eng kana kare ke bone ba ile gore ke the gateway ho ya dipelong tsa baahi mo di bakeng tse ding a hona dintho tse ile gore tla hetla hala ha ile gore bao ba batlang go a o tiana le sechaba e bele gore ba kopane le marena a rona me ba bapala karolo e kgolo mo go netefatseng gore ba tlhotlheletsa baai gore ba nke karolong mo dikgetong ba tiane le kapa ba nke karolo ka letlhalele la dikgetho ga o tshwanetse go kgethe
0: a re kwa le prof palo ya bonkgetheng ba banna e feta ya basadi dikgethong tse da empa ga fetsa bakgethi ba basadi palo ya bona e feta ya bakgethi ba banna phapang ena e tliswa ke eng mme sena ke ngongorego go le o kae maatlafatsong ya puso ya demokrasi letlhakoreng la tekatekano
1: hangata re tle re bone ha ile gore thata-thata ha ile gore go na le tsone matsatsi ana a phomolo o bo fitlhelele gore ka re bontate ba se ba kopana ba iketsetsa ntho tse bone ba iketsetsang tsone meletlo jwalo-jwalo o bo fitlhelele gore bomme ke bone ba ileng gore ba ileng gore ba ula dintho tse nako pele e bele gore ba itiana le kapa ba nka qeto ya go logeta mme se se se bolelela gore democracy ya rona ya matlafala empa re santse re batla totobetsa ntlha ena ya gore le a mathata a le teng democracy ena ke ya rona re tshwantse re netefatsa gore re nka karolo mo dikgethong go netefatsa gore re kgetha bonkgetheng ba e leng gore motlhomong ba tla matlafatsa le a seemo kapa o ntlafala seemo sa rona mo re phelang teng
0: prof re leboetse nako ya gaolo ka moso
1: o go leboile nna mantsho
0: re leboile golo ke professor Sithule Khoma Tebesi o tswa University of Free State Mamedi le are leleka hala gabola jalo rona moifo wa makumane ho tswa ho mohlophisi wa lona se gabetse mo ilwa ba le hlaisitseng ke mokete monyo bo lena ka moloisi ya malaku are laolela gaso ka bogabane bona ba haisa le ra le boa o kha khotse bekele rona ka mmanta ha ke mona bo iphethela le gona ka jono ke la bahlano tsietso ya hao ha renki hanyane ho tswa ho nna mantsi wa mofokeng na tefelwa ke manane o hlatlangolatela kwa do tshebeletsong ya le CD di engwe moeti re ba le taba tsa ho ra botshelela

Fontaine e motse wa di Rosa. Bereng e tshosi ngangata, mangaung e pelong ya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le qhobong la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.

0: Best ya Shoprite. Merekete ga ka u subsidize di thoko tsa di thoko tsa mantla. Ka di solution lo ka di 400 gram di fika pa di fitse pedi tsa Right Brand Pilchards ka 40 randa. Le 10 kg ya Super White Super Maize Meal. Jwale ke 79.99 fela. Di solo di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: What's about king ho bonolo? Le shile shile ka botoro ho bofa dieta pedi ha kopana le pedi di nthotse bonolo ibe ho ba le nthotse tsutlanye ka di bonolo le ka ho ganna koloi ho thatolla di earphone lo mina di lakane ibe hape ho be le nthotse tsang ho di nthotse thata di nolo fale jwalo ka Simply Blue ya Standard Bank e ka o thusa ho lekola boemo ba stoko sa hao ho thale bankele la online ho bukela di nthlatsa di thekiso tsa nako yona ilo tsa kgwebo ya hao tsena tsohle le tse ding tse ngata motšhining o le mong wa karete lekola ha bonolo fela Standard Bank Business and Commercial Banking gobane ke mo kgolo ya nnete e qalang Standard Bank ke mofani wa semolao wa ditshebeletso tsa ditšhelete le ya ngodisitsweng wa mokitlane go na le melawana le dipeelo
2: o tseba pale e tshwanang le ya hae ngwanana ya sebetsang ka thata ya na le ntoro e kgolo toro ya hae ke o aha kgwebo ya hae ya disaluni na ebe o tla fumana tšhelete ya ho qala ga o hlokagale gore o emele dikgwedi o tseba
3: deal or no deal south africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela e ka ba 1 randa kapa 250,000 randa kgetho e le nngwe motsotso o le mong ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha sohle di etsahala ka nako ya nnete O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Go tswa ka mantaha go isa la botlhano ka metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya bosupa mantsiboya go SABC 2.
4: Gizara ya hao ine tlabena le metsi a tshisang. Ha ba batho ba bang bana ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong. O latetswe hape go bana di roboto ha di sebetse. Batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong. Sechaba sotle ha sena motlakase hobane batho ba bang ba ntse ba tsipa di mitara tsa bona ba ba patadisa tšhelete e nyenyane jwale transformer ile ya qhoma ka lebaka la ho imelwa se dumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le sechaba sa heno tlale ha botlhokotsebe ho Eskom ho 0800 112722 kapa SAPS boloka transformer ya hao pholosa maphelo

0: le lehlaso la kgetho ya bona ena ke thakgoa go lesedi FM ke molelwa hashtag kgwatha motho
1: dumelang itha thakgoa breakfast ka lebitso ke una Tshemahlangu ene ka jelo ne ke kopa go tsosa nkgono ka otemo gatang gagolo legololegololegolo gagolo ka lebitso la gae ke ntho ke magadi le kwaletso ene ke kopa le moletsetse ringtone ya gae ebile le e rata pina ya gae e reng kona e reng pina da rona oya mahodimo eo thank you bye bye
2: o tlhokometse se re fumana baneisi ba bangata ba romelang melaetsa
3: thata ke rata jwang taba eo
2: se re fumana baneisi ba bangata
3: ai ke rata ha letsa tjene happen ke santsaneng ke khutlela tabenyane khada le sedi fm ke tse dintsa di station tse mmalwa Afrika borwa le fatseng ka bophara tse leng hore le naneo le mamelwa ke le lapaka ofela
2: nete ke yone
3: o tla mwana o kopela go gono Hase tsenga tatena tsa sgwa.
2: Ya le ngwana ha kopela ngono jwang ka pa yone le batswadi ba tloma.
3: Le batswadi ba bone. Le bo rangwane, le bo ragadi. Ke rata wa bona mamentwe tsa ngetswe ge tle mosebetsing ka mafolofolo mehlae.
2: Yeah.
3: Ke ntho hore re a tseba hore ke batho ba malala.
2: E ba le isi se bakela ba le bangata ke yone he ntwe re ratanyelo. Mamedi re le ka jolo letsetsa jolo ngono. A re bo letsetsa ga moleke hape. Ke ba shoma mabedi a betse ba hlalo fela betsotso. A re fikeletse ora ya botshelela. The biggest of the drive at a whole breakfast. So, kala botsalo, letsa fashion editing. A ka ta utlwa fela ka tsena tsa kgwatha motho. Re tla be re kena jalo tsa fashion route re. Ha ile na botsalo tsena, jalo ka boitukisa. Re tla bo tswa mafelong ana beke fashion di emejwa. Ai khona mohala wa ngkhonona le botata. Ah, o ba nna.
3: Ke unati, unati mahlangu. Ona batla hore ngkhono wa hae, ha ngkhono mahadi. Le kwaletso ka mo. Mm, mulaitsa kuona re ofa pina ya ngwana o itse ka pinene ya tebo muruti ntata rona o rata le rat
2: ke a utla khone mohala wa ngkhono ha olla olla yona pinene e o tshojwa lona kgwatha motho molaetsa o tla fitla ngkhono ba le ba o ba atla thwasa le batho ka radio.

0: Dumelang Thusa le Caras, dumelang bana beso. A re se ga tsela tshikiri ma. Ntwembe, bana ba ne ba etsa ntwembe. Bana ba pala mono. O ka tlo sala motho a moholo ka metsi bo mshape ka emego bo motrapelo mo hatefatse. O bule koloi nke ntwe le ka laptop. O bule tax utswe o tracking amplifier. O tshele batho ka radi base. Ka ga di tax dikoli tsa bona ka metsi a sepapa di ntwembe mana. A re e condemn mbe. A bona papa di mo. Please.
1: Dumela Thusa le batho ka. Emane ga ntwena sekele letso bane etsaa ga ona go ga bana tshela motho ka metsi o ka tlha gidi go tsho go bana bana ba plana go etsa content gore ba trende bona ba ba leka go ba tlo trenda ba tseba kere ka ntho ba etsa gantsi ke ntho e rong e tlo ba kenya bathati ke le dijo masomola ka mo jobek
2: dumelantho basale bathukera ke utlwise bapale ko bapala but now sebang se etsaetseng ko Pretoria whereby motho o bolaiwa. I mean really bana bana ba etsang tho senang kelelo. We used to re bapale ka metsi jalo but nna sa sekele batho ba baholo re ke neng re taxi a molao onke qeto ba stope this thing because of really tlo cause a problem and maponesa na tlabile immediately ba bona ntho e etsagala ba fitlhe ba galemelenyatso because of le ba le nne ba tshaba that is ba sa kgonone ba etimele go galemele a re galemeleng bana ba rona.
3: Khotsong khalas ka mo le thwasa a khalas na ho ya ka maikutlo ke ka baba pa le motho sa motsebi e ha re baba le bana ba rona mwana ska baba le motho mo le sa motsebi ke petho tloela ho baba le motho sa motsebi baba la le ntata o ka pa mao ya o zwana ke a ka maikutlo a no khalas le thwasa ka mo ke a le bua ke jona se busabela
4: ba tukala tsa a e ka nnete ha le na ntho e tsaetseng yona ha le na e tsaetseng ntho yona empe nna ile ke tshela ka mathe empe ha e bana ba ba side feeding kwa mabaleng a bona dipapadi ba le bapalla ntho tse tsa bona tse tsa metsi teng bona ndi ke la ba tsentse ntate nna modimo tsietseng e jwa a e ka nnete mo la le kana le nna ke le kutla ka nnete tsa mathe di tronko ka nnete ke ntho empe ha ona ile ke tshela ka mathe bana ba na ba ke ba itshwara hantle khale ntse re bapala le rona re tsoretswa bane mono ne re tsapa le ho hamba thumba ba ho ke a le bo ime putane mo yetsa ka welcome kama
5: e khara le thwasa tabena o tshalana ka metsi bana ba ba sa understand ba sa understand ntho eno no bapala le bana kwa lo tjena ke bona ke feta ka mane ne ba tshela bana ma 12 ba ngola o thole o tshwere pa 3 ya hae emkenya ka mane ne a ngwalang ka yona ha e le metsi utlwetsang ka ona a ba kgone o nagano ai kgona ntho enana se ba etsa hampi nana ntho asa batho kare se ba etsa hampi tako
6: kare

0: edula hantle metsotso mamedi ho aerobedi ibileng lo tla aerobong ka mora ho raya borobong tumela hle mamedi wa tsebeletso ya lesedi ho hle mo mametseng tsebeletso ena o leteng easy friday ke la bohlano le bo bebe tsebeletso ya lesedi ba be di ra o dumedisa re o amohela le bitso la ka ke sibongile sonopo ha ke tsa maiki le mong ke tsa maya le maletsatsi sejake ka la bohlano tsena he mamedi re mitsa DJ tsega ka bona ka mmino ke tsere DJ etsetseng pele le rato mpopo DJ Lavas nna le wena he mamedi re ya horeng ya le shumele metse medi re ntse re le mmoho ke ne ko ngetse pina e monnate e tlang ka Leo B are monna le yena mono o tsama ya le Alikis Megs Marimba moho le Meklags ba ne ba re monna ke ya mabenkeleng ke ya khutla.
1: Hey hey banana ke di bitla taba ke ena Nthabi wa nyalwa wa nyalwa
2: rena
1: e lona na ke batla o mona o tsebe he o soka etsa video call ka MTN WhatsApp
2: hey banana ke di bitla taba ke ena
1: le tsa mo tsenya bona tsena ke kutlwa ke nyalwa
2: rena
3: Modi video call e leng tsona fela tse ka buellang. Iphumandele MTN WhatsApp Voice Plus bundle ya ho texta, ho letsa, lo ho etsa di video call. Bakeng sa 550 megabytes ya 15 rand fela. E fumane ho MTN app kapa o dial *136*2#. O kgethe social. MTN, sim e lengwe ka o e hlokang. Yiyo, ho melawana le dipehelo.
4: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

mamedi ke a o dumedisa le ho mema o kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke ya diprofobeya kgaolo ke ya leshome le na le motso le mong mme re bala ho tloha temaneng ya leshome le na le metso e mene mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane e baleha ka tsela ke ena setšhaba se diuwa ke o hloka dikeletso poloko e teng ha baeletsi ba le bangata lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona amen momamedi ya ratehang re la bohlanong la pele la kgwedi ya Lwetse e leng kgwedi ya botšhaba ntumelle mo re badileng teng re kopana le Morena Salomone morata fita Morena wa Israele a ruta bohlale le tayo a hlahisa dipuo le maele tsa ho tsamaisa setšhaba sa Modimo kgweding ena ya botšhaba ntumelle ke re ho wena setšhaba se diuwa ke ho hloka dikeletso ha setšhaba se fumana dikeletso bophelo bo ba teng poloko e ba teng ha baeletsi ba le bangata e momamedi ya ratehang setšhaba se senang dikeletso se kenelwa ke dira e ka Salomone o re Israele gore le tsebe gore Modimo wa lona ke Modimo ya poutlelang ya le kgethileng mamelang dikeletso gobane le bone ditšhaba tse ngata di diuwe ke o hloka dikeletso e momamedi ya ratehang le o seng ha letsatsi setšhaba sa rona se hloka dikeletso bana ba rona ba hloka dikeletso gobane ha dikeletso di le siyo setšhaba se a wa poloko ha e be teng ha baeletsi ba le siyo hara setšhaba setšhaba se a senyega setšhaba se tswa taolong boitshwaro ba setšhaba bo a hlepa e momamedi ya ratehang mohlomong tshebeletso ena e kopana le nna le wena o le moeletsi ya thotseng ya sa batleng go bua le a setšhaba se kgeloga le a setšhaba se tsamaya ka tsela e sa lokang o thotse empa Salomone o re setšhaba se dua ko tlhoka dikeletso

0: Ke motšhini o tlhatswang wa sena.
1: Tšhomi yaka, mona ke botlolo e sprayang. Ga o se utlwa o spraya moriri. O e utlwile ntho eo? E pefi moratiwa wa ka ke a o rata la o tlotse. Lesedi dumela ebile bo ngadile. Hello, le kae? Re teng le kae? Ke bua le mang? Yes, Ntshiwa, re ko fe modimo wa gago ngwana ka kuona utlwa.
0: Mmeletse.

0: All right, ha re utlwentse.
1: Ba se go tsaya ka mana le le re ka papatse. Go ka tsaya ka.
0: Khale.
1: Ba ga nnete.
0: Ha se ka utlwa le nakala wa sha le tsamae.
1: Yo!
0: Ha se lutlwe mogotsi.
1: Ke utlwa hantle le tsela ka mana ntse tshotle.
0: Tepi le rata la ka ke a leboa utlwa. Lesedi dumelang. Hello. Mamedi. Lesedi kgotso.
2: Hello boss.
0: E o shapo jang?
2: Monate gas boss.
0: O shapa wena o motho o qetela ke a tseba wa inepa ke bua le mang? Ke ke ena ena wa bona eng? Ena ke ya ha o tshone. Utlwa modumo wa o kuo. Leboa wena kgaitsedi ya ka mabedi e ke metsetswana fela pele re fitla goreng ya leshome ntumelele ke ka mona ke gotla
3: nna o a tseba gore gobaneng ause babra a opelwa ke tlhogo ke kgotso thakalane la DJ ya ka ofising dikopanong ba botsa gore o bapala jwang mmino o mona DJ empa a sa kgone go etsa content calendar hehei o thata man me ause babra wa batho shem o dula gaufi le speakara sa ka ofising ga jwale e se e le yena promotara ya kgotso Achibana! Ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hlogo, e fumanele mashesha gore mahlaba a fetohe matla. 10 pain into power. Fumana Grandpa, sefodisa mahlaba se potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.
4: E ba monyetle ngo e gapela e lengwe ya di-twelve tse 65 tse ka fitlhelang ho 7,500 rand. Ho kenela, reka sehlahiswa sefe kapa sefe se nkang seabo mme o swipe karete ya hao ya Count On. Tlhodisano ena e fela ka di 11 tsa October. Ha e fumanehe mabenkeleng a OK Urban, OK Express le OK Liquor. OK, beng ba lebenkele ba o ka ba tshepang.
5: Labohlano.

0: Ah, ene ne lipina e monate ka nnete. Dumela nhle metswalle nyana yaka.
1: Dumela me mathepi.
0: Dumela le lona metswalle yaka hohle mo le mametse le na le na la rona le le hona teng. Ke boetse ke a le amohela mona le na ne la rona la bana. Mo teng re phetang dipaletse monate e bile dina le thuto e itseng ka hare. Ka jeno re tlo mamela pali e bitswang phokojwe le ntswe.
2: Me mathepi.
0: Yes, honey.
2: Dipaletse o dilong re phetela tsone. Di monate ya ho.
0: Holukile bana ba ka mamela mpale engwe e monate ke ena ya latela. Ho seng ho hong phokojwe ile ya bua le madinyane a yona yare.
3: Bana ba ka.
4: Me.
3: Ke sa batla ho ya lesella mahe bakeng sa dijo tsa hoseng.
0: Ya ba mme phokojwe o kenella ka haramuru. Ha e sa tsamaya jwalo ka haramuru o teteaneng. Ya bona serube sa ntsu hodimo mane sefateng se seng se seholo tjena. Jwale ke ha phokojwe ena iputsa diputso tse senang dikarabo. Ya nahana ka thata.
3: Ebe nka fihla jwang serubeng sele? Ke a tseba hore ho na le mahe ka ga sona. Ke a batla. Ba bothata ba ka ke rona ke fihla jwang mono serubeng seo.
0: Ya ba phokojwe e kgaola mahlokwa a mang a malelele tjena. Ya kenya le leng le leng ka tsebeng ka nngwe. Mme ya qala ho kokota sefate sena ka yona. Ya ba ire.
5: Hela ntsu! Lahlela lehele le leng mona ho nna hle. Ha o sa etse ka moo ko o laelang ka teng, ke tla kgaola sefate sena mme ke tla o ja. Ke be ke je le mahe ano a hao le madinyane a teng.
0: Ka hobane ntsu jwale e ne e tshohile. Ya lahlela lehele le leng fatshe mane moo phokojwe e neng e eme hona teng. Ya ba ire.
6: Ke a kgola lehele le leng di tla o lekane ka hobane nna ke na mahe a ho bapala.
0: Phokojwe e ile ya boela ya re.
5: Ntsu, lahlela mahe a mang hape empa wa lahlele ka bongwe ka bongwe.
0: Jwale phokojwe e ne e bona ka moo e tshositse ntsu ka teng.
5: Ka moo leng sethotho ka teng. O nahana ore nka di a sefate ha di se se ka ka mahlokwana a fela. Atjhe, o sethotho a ka dithotho.
0: Jwale ntsu e ne e kginne hoo e neng e sa tsebe hore na e etse jwang. Ya ba e fofela tlase mona moo phokojwe e neng e eme teng. Ya e rurela, ya e fafola ka dinala tsa yona tse bohale. Ya ba e fofa ka yona. Ya fihla ya e diela haufi le lewatle la sehlekehleke se seng se hole kwana. Ya e siya hona moo. Jwale phokojwe e ne e le nngwe. E ne e ipotsa dipotso di hana ho fela hore na e tla fihla jwang ho madinyane a yona a setseng a sena mangwe. Ya re.
3: Ke ho ntsu yena e sehloho e le ka nnete. E ka ntahlela mo sehlekehlekeng hore ke bolawe ke tlala. He.
0: Ya ba jwale e qala ho bina ha bonojwana.

0: Mamedi ke itse na hona le leeto le o kileng wa lerala wa ya ho lona ya ba eto lena la hao wa utlwa lwena mara ba senya tjhelete ha. O wa tsona le pleke eng o tla ntsha tjhelete ha o etse leeto ho be monate o ye. Ha o khutla mo o utlwa lwena o lekeile hore. Ha e ka bana ke ya kae moya o halalelang. Ele ke batla re bua ka ana amnati go paske ga bua ntotse bohloko re bua ka ana monate o kileng wa leetsa wa utlwa gore yane a no tshelata ka ke sebele ditseng ha monate mona teng a intsebele ditse lenna
1: okay smametse tsosa a no bona me kileng ka etela teng Cape Town Somerset West a bona ke stranded da yo ke ile mole ke chaka mole ke spending mara ke fitla mole ka thola mo sebetse ba re mona spaniki se le mpaniki
0: ke batho
1: a le sposi ke go tle ke nonne ke tswa ka ga le watle ke na le challenge nga tham ke le mo tle sposi a 2007 se le mo se a o tswe traffic masanga ne ka mo ka tswa ka taboxi
0: a o traffic ke le buile hle challenge traffic mo itse ditse challenge nngwe hape o ile a etile a thola mo service go utlwa mari yena jwale ke bonus
2: boss ke mkhono ska utuhle rato laka leto lenkileng ka lenka nna boss ke leto la ya Durban yo ha ke so itshole le hona jwale boss wa tseba o flye go tloa Bloemfontein o tloa o flye hape o ya Gauteng go tloa Gauteng o ya Durban hey ha ke fihla mono no a asbos go re ke ile ka phomola ka phola a ke so utlwe monate o mokalo kalo bophelong ba ka ha ke gutla ke ne ke ka gutla ke gathuluile ke le monate yo a asbos hona joale Ruhule na lao ya Bali.
0: Yes.
2: Talo itebu wa Bali.
0: Yes.
2: Boss, thank you, bye.
3: Dimela, boss. Yo, dimakake shumrite kama naka Bloemfontein. Jo, naletoli kile galenka. Kyo ya Cape Town. Gli di chumi. Re celebrate the 50 years as a rona. Re ipile la gali fai. Re stata ulo. Or lo palama flight re le jalo ga lo palama mona ho ya Cape Town re le jo ya fela for 5 days re be re khutlela hape mona Bloemfontein ha ke so go khotsofetse jalo swatse ka mpe ke khotsofetse ho ya kwana
0: le kwa
3: le ho khutla ka flight ka la lo ya Cape Town re le di wa tle fela re le enjoy he le rona fela ba basadi ba nwa fashion ke ntle ke njwe ile ja le go la ke khutla ke le la ka khantsi phudi
0: e batho
3: ndi ya le hona ja le ke ka tlhala ke le bala go taga mo 50 years ya ka kira ka e celebrate mona ke jwa
0: o bona he mona ma meditse thank you kagi mona sense ke nkile di notes gore na ke fihla le montse o was a 50 u tla bona
4: lo bongi Hello, Radio Matu K.
0: Yes, my darling.
4: Mama, come look. I'm gonna come out in Kronstadt. Make sure you do medicine. Auntie, Radio Matu K.
0: Avana.
4: Bongi, Radio Matu K. Sonopo.
0: Okay. Hello.
4: Thank you, Bongi.
0: Hello. Hey, Batu.
5: Gumelas Bosch Lele. Ke se thatis ba se magetha ka mona ka melody virginia tsona le tole kila ka ba le lona ke ka April if I'm not mistaken yo le tole ho ya Durban all the way from virginia to Durban ah mama ni jo ko motho la ka ga ke khutlele no nka ya ke mathile le tole monate jwalo le ke khutileng ke tshabile ke tsamaile le branch ba ka ba virginia mona na ba Kaiser Chiefs pele for 3 days yo a o le monate se yo ka ke se go ke a le ntla ha ke itshola ka nnete ha ke itshola yo ana ka ke le doubt o ke la bona ke tsama ke sanka le tshelete ina fa ke fihla kwa yo ya ka ka tsa fe yo go ka khutela no tsena ke mathile hampe Devon Tor. So, Kaweda. Sithathi sibahle bafetha ka Melody Virginia. Thank you.
0: Yo, nana wa ske wa founela ntho dali lapeng gore dali rumella he o babale e ka go mna to fit. Sanso nong ke phone fela gore dali money in. Re bone na re tsa jwang. Next time o etse jwa lo tshumi yaka. Ha fedile fedile. O ikope.
6: Dumela mama ne dumela mama no mathuta nna le tole ke keng ka ba ka lebala ka selemo se seng ke kgale haholo ke kgale ha ke hopole selemo ke la go tswa mona re tsamaya ka kereke re ne re ya Durban-e re fihlile ra robala mo go seng ra tswa ra palama sekepe ra ba ra bontshwa batho ntate Mandela o mona sehlekehlekeng sena Robben Island. Ke ke be ka le lebala leeto leo ke mme Malebitsa.
0: Mme Malebitsa ke la Durban ka po ke la Cape Town. Ke lebohile mami. O batho ba tla o iphete gape e se le gale ke utlwa le ka mokgwa o ibitsang ka teng gore se le gale haholo ga tshwanetse re iphete nong.
5: Bos, nkile ka tsamaya ka ya Durban ga tlhophisitse leeto le motswalle wa ka mane ga sapane. Ha na etsa dilemo tse 50 ke dilemo tse tsheletseng tse fetileng. Hei, leeto le monate gakalo seboshe. A tseba ke la ka natefela bophelo ma ko eqala natefela gakalo ke qala le go bona lewatle e ka re nka boele gape ke mo jetse ka re ga re etsa 60 gape ga tlameya re boele manene mo taong wa lebo.
0: Ke lebele ninis re kutlwe ka mona le sedi dumela. Hello. Mame di dumela. Ha monate le kae?
7: Ke monate le nna mamanese.
0: Ee, ke bua le mang kae?
7: O bua le Itumele Mogodi ka mona ka Gauteng Soweto.
0: Eya Tumi.
7: Ee, nna le dire ka leng ka le monate. Ke bona le monsenanang ka mmei. Ke tsamaile le mogatsa re ile kwanana bothabo ke bona ke le moetsetsa pasa. Ko ka nnete ga ba monate mamane tsa ke tla etsa pasa. Ga thewa ga mafego ga lo enjoya ko ga ba monate mamane.
0: Leeto la pasa fela. La fetoa ya bantho ngwe golo hampe.
7: Nnete ya modimo mamane se go ba monnate go ba haetsa le tsa go khutlela ka sotho ka mona ga go ka le monnate. E tla dira ba ba khadi. Ga ba ga go tsoga dipasa di fele ke tse.
0: Jo le chelete ya sebetsa bang le qeta ka pa. Lana la bebe.
8: Ke bulu kwa ka mo hali ka mabeng.
0: Ke a phela moratuwa waka.
8: Jo. Sekepe ha se khore go je.
0: Leeto ka sekepe.
8: Leeto ka sekepe moratuwa. O ntsha fala go ka ha go fisha ka ntle. O tshaba melete lo le moyo. Ke ka o phela.
0: Jale
8: e tse ka o ka dula o ya.
0: Eh.
8: Ee, ya
0: mogatio waka. Hanya ne fela basima, motho mong ha ore leeto ka sekepe. Mhlomo ngwanana ore, no ile Durban, o fihla Durban, o bonka sekepe, o tsamaya, dikilometara tse ka bang leshome wa kgutla. Kapa. Kapa ene le leeto ka sekepe ho ya kae, ho etsalang.
8: Tu, bona. Ga ga le fihla Portuguese Island. Mm. Ba bonki jo wa.
0: Mm. Ba masima.
8: Ba tsalosa beke ka fela.
0: Mabedi mo masima ke bong khone bana ba bona ba jang tshelta monate ya bona. Kogi.
8: Monate jo mo.
0: Pense ne ntwe kana kana.
8: Jo.
0: Khone masima ke le buile hle mo ratuwa wa ka.
8: Ntso ka tsena ngone se. Nkinye
0: ka bekeng next time ne. Thank you, Mratua Wak. Asimo, yeah. Mami dike, mitsotso, emashuma mabedi, na le misi robong le sekoto, ka mora hora ya le shome, ki se uhe di tawasa roda mami dike, rikila rutu, asipa kana kote ding, hobata oroko, uyeze, o khutsetse ke lelomo rao hanyane o rikepe hore na king di nthotse ntle tse o ri dientseng bophelong ba rona go ba boholo bana ko mamedi re dula re nahane di nthotse bohloko tse re etsa haletseng tsentseng di re etsa halla le hona joale re sitwa ko sheba tsenetse monnate tsentle tse kileng tsa re etsa halla kapa tse re etsa hallang go bane tse re etsa hallang dinyane empa mamedi re tshwantse di nthotseng re di thabele re diketeke re bontse hore re kgotsofaletse hore pelotsa rona se ke tsa dula fela di hopotse tsena tse bohloko tsentseng di etsa ho tsana le motho ha o etsa hampe a ka hopola dintho tsentle tsengata tsa me hlaena ka ofela o dula o ntse o shebile dintho tsempe tse batho ba o etsa ntsona na tsentle o go di shebe na tsentle o go gotlhele ho tsona o go tsho hey ke a motshwarela ba tseba motho yo o lanketsetsa sena le sena le sena le sena le sena le sena kapa o kile nketsetsa ntho ena fela e le nngwe kopa ena modimo etse o re fete pelong yaka ke ka mokgwa mamedi re tshwantseng re phele ka teng gona jalo ga o se jalo mamedi re tlo tshwa ke di high blood ke ditswekere ke mafu a pelo ke dintho tsena ka ofela tse re di beyang dipelong tsa rona ka ofela re kena segutlwaneng sa rona sa bophelo kwano sebeletsong ya lesedi mme mamedi ke itse ka jeno tla ke re tlo sheba bohloko bona kapa virus ena e bitswang rotavirus ke yone re tlatlang re tlo shebisana ka yona ke na le moiti wa ka ke tlo buisanang le ena kwano sebeletsong ya lesedi empa pele go mono mamedi a ko ntumelele fela ke nke pina pele ke nka pina ntumelele fela ke etseseng ke etsese
9: le basotho ba heso le rato la dipompong ka tshedintsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekuku e bona dithole ana ibe o seroki o motho ya thellang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya hao mamela ditaba tse monate ke tsene le sedi fm le utlisetsa ke molelwa poetry session mo re tla hatisa thotokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao seo lokelang ho se etsa ke ho ingodisa ka ho romela lentswe seroki mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079-758-5066 letsatsi la ho kwalwa bakeng sa monyetla ona ke la 4 Lwetse 2026 Let's say DFM, Kimulelo, hashtag Kimulelo Poetry Session.
0: Ha se mo he mamedi o so utlwile he hore molelo wa poetry session ya rona e tla tsamaya jwang ha ba ne mamedi o le motho ya nang le talente ya go ba seroki a go etse bonedi ba hore latela ditale tsohle tse seng di hlalositswe ke mzwake khatshela mo hore na so lokela mo sietsa ke sefeng re tsebe hore re nke talente ena ya hao re lo e bea marangrang mane ho le sedi FM ere ke nke pina he mamedi pele re kena sekhutlwaneng sa rona ke nke makhadzi are siana marina.

0: ha se mo he mo medi ke ne ke bonketse makhadzi a sama ya le mimi ba o tla ntwe monate mona mo medi le Prince Benza ba re sana marena ere ha o le tsena he mo medi ke o tsebise hore re kena se gotlwaneng sa rona sa bophelo seo re setlisetswang ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives kwano ho le Seri FM me le hlophisitswe ke tshidiso ramatsiye
1: Eita bolle ka la bohlano le se bongile sonopo
0: Mamedi kgwedi ya phuphu selemong sa 2026 National Institute for Communicable Diseases eleng NICD ka bogotswane ile ela hloko hore naha e hlaselwa ke sewa sena sa rotavirus me e ama bana haholo sewa sena sa rotavirus mamedi se bonahala se phahame haholo province ya Gauteng haholo dibakeng tse kang Pretoria Cape Town le KwaZulu-Natal me mamedi tlale ho tsa Bonga ka di supa hore tshwaetso yena e bonahala e bana ba tshwaetsana ka nako eo ba bapalang ka yona mme bekeng e fetile mamedi diletsa kgotsaletse o batswadi hore batle ba hlokomele bana hore ba ba ise di enteng hantle ka tatellano ya tsona ka mo ba lokelang ka teng jole ke mona bothata bo bong hape se borupuile e leng rotavirus ebe matshwao a yona ke afe a iponahatsa jwang ka nako efe re na le moeti wa rona ya tlatlang mamedi a re fa dintlha tse felletseng ke buisana kwano le mo eti waka yena ke me sebotse ngake me yena he mamedi ke director ha utlwa ho tsena tsa bana ari ka monaka provinceng ya Gauteng me sebotse ke a amohela tsebeletsong ya lesedi dumela hle mrathu wa waka
2: dumela me fonile ke dumela shele ba tshele tshibale se di fm
0: o phetse mrathu wa waka ke
2: ke tsimile nne molato o gona
0: re thagetse kudu re bolela le lena
2: a ke ba tle go rang tsamme
0: ya le boa mme se botse ha re bua ka rotavirus re bua ka eng ke eng rotavirus ye re bona di nthontse di kena di atswa di ya kena ke mabitso a thata fela a go re hlalosetse ka rotavirus ke eng
2: rotavirus mme ke kokwana hloko ke virus ka simple thema gore ke gem o twetse yo e baka go le tshollo le leholo e baka go satsa e na le go tla le phišo go ntšiša mmele kudu le masea le bana ba banyane e ka baka go felela ke metsi mmeleng ka baka la le tshollo ka le ina la le a dinwa re ka re ke dehydration e ba ga ntse o ka dira ga jwalo re itla ba ka gore ngwana a be sienetsa gore a pelele a pelele ke a le sepetlele go ra tsira e kalatsi
0: Jole me se botse ha re ke re shebe engwe ya dintlha tsa bohlokwa gore na e ba kwa ke eng ne ke mang motho yeo ha holo re ka reng a ka ba le yona
2: ba tloga ka go go tsile tsi ya o hetsa ke wa re sa tsela go re tsha virus ke masia le bana ba ka tsa tsa menwa ga e mishano le re tsiba gore ba tloga ba go le ba ra le yona mara ba ba le go tsi thata thata ke masia le bana ba ka tsa tsa menwa ga e mishano le bana ba o ba sa tsang ba khetsa mo ento wa go tsha virus ka rotha virus ke ente wa ona fiwa first dose ka 6 weeks le ka 14 weeks ke ngwana ke tlo belegwa bana ba o ba le go depression le masimong ao bana ba baitse ba kopanelang ko ona wa tse gore bana ba ba pala ba tshwara ditoy ba tshwara ka diatla wa tse ba pata diarane then le batho ba e le goreng ba na le mashole a mmele a fokolago ka leina la se ya dingwara ba batho ba ba le immunocompromised
0: ya mme waka diphuputso mona re bone ha re ntse re etsa research hore e atile haholo di provinceng tsena tse tharo ebe re ka sheba hore na lebaka ke lefeng hore ebe e fumane ha di provinceng tse tharo haholo jolo ka Gauteng Cape Town le kae hape KwaZulu-Natal
2: lebaka le ka ba ka hore re tshwana le fao e ka ba trust ke ya di ngare ke multi sector ka re wa botsa gore Gauteng ke urban area le lo re go kopa kopana le hona ena ba ntse re khotsa gore go nale le di informal settlement ka pe go nale di ECB centers di malanyana ena bana ba ba itse ra tsoga gore go ratogela re isa bana ba rena di creation ba kopa kopana le hona go bana e ya
0: ya mme di ile shumele metso e supile metso tso pele re fitla horeng ya le shume le motso o mong jole mme wa ngwana mohlokomedi wa ngwana ka pa ma tichere di preschool mona re ka bona joang hore ngwana eno a zwa le o na le bohloko bona ka pa o na le virus ena ya rota
2: o masao a rota virus a akaretsa le tshumo le metsi ke ka ga ka le ya dinga re o tharistung ka bona ngwana a hlatsa le thatso la gona le tshumo le tsamaelana le phisho ya mmele le ngwana ka la ka dikrems tsa modi e ya go khokonyana le di beng le na le tshoso ka tatajo ya dijo e na ka pe sa ile ro tshola e na ga re mo fedi o mo mutswa go ne na ma ka tsela ke mo tsira pe mo mmele le so le e ka le a dinga ke dehydration so ma tswa wa go le tsa re nna sho tsela ke mo mmele la bona mmele mo ga go mmile e ni ma tswa ga ka ra wela ka ga ra tsenela ga ka gare ba function eyes then ha le na ye le re mo mmele go ga isa tselela o mo nna le go ha itse mo mathong mo tlapolong ga go le yona go mo nna le go di fuko tse di le ga re le ya le dehydration yo re re e fetele ke kudu re o bona phogana ya ga go yela ka gare e le ka gore ngwana o fetele ke di metse mo le ga ni tsa ga ntse ba ba le ke ba ga le ba ba le tsaki go ba ba ba ba fetele ke ke mmatla le ba robala mo go go ka ke go bulela ba dilaba re go itse ba ba fetele ke mmatla
0: mamedi ke a tshepa hore mme o di hlalositse hantle dinthotse o di bonang ka pa matshwao a o wa bonang e ba ngwana ana le virus yena ya rota tsela yeo e ge ka reng mohlomong e ikatisa ka yona e ka batsela e jwang
2: rota virus e tswa go iphatlalatsa yona ka pijana ke ka tsela ya mantle a jumps le tshenyo ya teng ya mmele e ke fical oral transmission se o se dira ga ka mekgwa e mentsi motho re lo re go fetse ya tsena ntlwaneng ga o shape matsogo ke re se tsa go tshintsha bana maleng ya re tsatsa matsogo then re le prepare dijo le tsone tshintsha re tlhatsiwe especially the vegetables and the meroho le di enya e tsange re di tshatse ka metsi re fokotse go phapala tsa ga bo letsi jwa re thabanya
0: mme di ke metsotso e dulang ntle o ye le shumele metso e mene pele re fihla horeng ya le shume le motso o mong ha iba hona le potso yo batlang ho e botsa mesebotse ngake ka jeno a kwetse jwalo mme di ke kopa go nthumele molaetsa e ka bakatsela ya WhatsApp kapa wa ntetsetsa nomoro ya ka mahala ke 0860003084 kapa o ka nthumela molaetsa nomoro ya 079 758-5066 ka ntumela voice note ka pa wa ngola ke tla o bala kwano re fe mmekwano 0860003084 ke mo kidutseng teng ka mohala o ka ntetsetsa le mono hema medhi hore re utlo rena ebe wena potso ya hao e ka ba efeng ho mmenga ke ka jeno 0860003084 ka pa 079 758-5066 mme se botsinga ke ba mamedi ba rona ba sense ba romela molaetsa ka kwano ba batla tlhakisetso ka ka ka se hlose na sa rona se o re buang ka sona ka jeno mamedi ke ne mona hore sbosh ke a utlwa matshwao mme o a boletse le dintho tsohle fela jolo ka motswadi king se o nka sietsa mbakeng sa o sireletsa ngwana waka hore a se ke a fumana e virus yena ya router ke thing to e mme a ka yetsang menga ke hore a tla sireletse ngwana hae empa ke ka ba ke batla reng ke ba bararo pele re o tla araba dipotso tsa bona mamedi e mongwe tse mo are sboshe mohlomong na mme o nahana hore di creche mo ke te mo re ka fumanang mo bana ba rona ba ka fumanang mafu ana mme ke eng seo batswadi ba ka sietsang ka pa ma teacher ka sietsang creche tsa bona hore di creche tsa bona di bolokee hore di seke tsa fumana router virus e mo motswadi mo na ngotse are ausis bosh ke kopa o mpotsetse ho mme mono hore na bohloko bona bo a fela ka morana ko e kae mme re bolaola jwang kapa re bo treata jwang ke lebuile aus di sebo ka mono ka Foschville mme waka
2: ahe ke a leboga mme ke leboga diputsiso mme ya mathomo e bolela ka gore tlhokomelo ya ko dikrešeng ka dirwa jwang ko dikrešeng ba tlhora bana ba tsa malapeng a fapafapanego and then Rinali Barukishibabona, and then Rinaba Arapan. Olo Sara Kwao Sara Ditoy, Olo Wee Pela Ndwa Ninja Bichwan. Sere Sara Pela Nkata Kore, Meiti Aare Rikishan Ko, Likrichin. Aba Berikishin Meiti Aw, Awa Mujer Meiri. Ene, Bile Kapore, Banaba Batlanko Likrichin, Kerema Rikikye Jiratwadi, Kore Gani Bino Reba Kwecha, Muento, Wa Rota Virus. O na, o sireletsa bana kgatlhanong le bolwetse jwa letshololo le le ntsi le letshololo le legolo so re gatelela thata gore ba berekisane le batswadi go kgontshisa gore bana ba bona ba kgweditse meento se botlhokwatlhoka ke go tlhapa matsogo gore bana re tlhoetse bana ba rena gore ba tlhape matsogo e ba tshee etela ntlwana ya ditshomelo yase ba ko dikgetseng incompresi tsa kgone ba le dibaolo le le re metsa go tsena ba thuse bana gore ba tlhape matsogo go ba fetsa go etela ntlwaneng ena bana ba tlwaela so ba tlhetsa re le ntlwaneng go tlhapa matsogo ba gona ke ona go kaetsa go mme sa tsena ba bana ba tlhetsa bana ba bona gore ba tlhaela go tlhapa matsogo then le re nna le bothata ba bo le mo ka re bona le le tshwenye bana go tlhetsa ba etele dikliniki tsa gaushi ra tsela re di dikliniki di re tshwana le di city center
0: ya go di e utlwahetse hantle mme wa ka ke kopa fela hore ke nke bana ba di voice note re ke re tlorna e be bona ba reng ka mona
3: o mela ntse mela ntse mela ene ke ke nngwe ya go monna sansa go tsita ha sansa go rona matshoko ka bona jwa so ne ke botsa rona le tshola ngwana ana le ditlapedi hlong a se le la matshwao a mana
4: se bongile ya mona tereka ya mona te me wa kaontsa gele ntho poe o e buang cheke a utla se go pa fela on 27 mo kopanya le ntate
5: le kae le kopo botsa mme ka mo hore ngwana a ne le flu e sa foleng e phela ntse e bua gapetsa ene go doctor bare ga ona sepe mara flu ya hae ha e fole a se matshwao a bona bolwetse bo
0: ke lebuile haholo mami mme o hlalositse ka ditlapedi ntate o bua ka flu e sa feleng nna e ka ba mang a matshwao
2: ahe flu e sa feleng le ke go le putisho ga botse a se le tshwao la rotavirus flu e sa feleng a se le tshwao la rotavirus ka rotavirus matshwao a yona a na le go hlatsa le go tsholla le di trempe then le go fella ke metsi mmeleng le rona o ba le dehydration le go ba le phogana e e jetsa gare flu e sa feleng a se rotavirus.
0: Mhm. ditlapedi hlohong le yona ke a se ma se matswa
2: ditlapedi hlohong ntlhalosetseng yona ga botse
0: ditlapedi oh ditlapedi ke di so hlohong
2: oh ditlapedi oh thank you ya mo skinning a ke re le ka ditlapedi a se le tshwaola rota virus ditlapedi ke le tshwaola hore o na le skin infection se sa di dem. So I lo rona le skin infection se o tsantsa re a e go kliniking ya bona gaufi ba khone mo me ya le le ruta ka gore a tlhokomele jang le gore a di fitshwa
0: e utlwa hetse hantle mme waka ha re phethela ditaba tsa rona mohlomong ho na le a vaccine e ka banyeteng bakeng sa rotavirus ka padinale tseo bana ba lokelang ho di hlaba bakeng sa yona
2: e ya mme re na le vaccine e tshabelwang kgatlhanong le rotavirus wa tsone di ke bolele taba e mohlokwa ka yona vaccine e mme ka ngwaga wa 20 ke financial year April 2007 to March 2008 re le go ya ka di district health information system ra rekota mahu a tsholwang ke diarrhea mo baneng ba under 5 years re rekodile 3245 ya mahu then tlhoga fao mmuso le fapa la maphelo ba introduce rotavirus vaccine o thibela e bolwetse bo re fetsang go bolela ka jona ya ba ile gore from April 2025 ke ngwaga o feta go fitlha March 2026 re go bolela tshilo re recordile 375 deaths go tswa mo DHIS ya rena so se se laetsa gore rotavirus since introduced ka 2009 re bone go tloga ka mahu ao a baka go ke letsholo mo Aforika Borwa from 3245 in the financial year ya April 2007 to March 2008 re bone re shimetse go le dikgwedi go le ka 375 ha re tsamela ka ditshipi tsa mahu re shimetse so go bohloka gore bonne ba ise bana ba bona ditliniking ba yo kgwetsa thibela ya rotavirus ba e kgwetsa fela ma le 6 weeks gape se bana le 14 weeks ba kgwetsa e nngwe seo se akaretsa le dithibela tse dingwe tsa malwetse a flu ke ria le bo pneumonia malwetse a diphtheria bo tetanus ka moka malwetse a dipholio malwetse a moko malwetse a a di flu di flu tse go megolo tsa bo pneumonia le bo influenza bana ba tsentse re ba ise fao go thibela le tshibi go moento wa BCG o ba khutsa go ba fitlhelela then ke di ba tsentse re ya mo ba e kale ba e khutsa di thibela ke tsene ke go tsana it's the right thing to do for ngwana a se di se mo le ba mo ka so tlo tlo o sa ke ya tlo ya mme ema ema o ema ile nga na gare a go tshibela ke di mosontsi
0: ai o di beile hantle mme se botseng a ke re ya lebohahle ke a tshepa le ba mamedi ba ithutile ka jeno re lebuile ha holo mme waka
2: ke nna ke leboga go mme go ba le nna mo tsogareng ya legolo o le le tshibela le bo
0: le wena fela jalo ma Mamedi o se ke wa qea qea he o beile ditaba mesebotse etsa bonete ba hore ngwana ha o mo isa kliniking a lo fumana di entetse feletseng mamedi tseding le tseding metseding tsa tsona re di tsiba maemong a tsena hore na mamedi ngwana o fumolokela hore a fumane ente ya mofuta ofeng le boile ha holo mewa kana ne o lena o no ri tsetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano ho le se di FM enriching minds enriching lives me mohlophisi ke tsidi so
1: ramatsi e tabolle ka la bohlano le se bongile sonopo
0: ha tse mo hema media re ya kwala ha re etsa tshinana keng ka Dipsen re zamale mahu DJ Vic di Rose Ginger Stone bare Malage.

0: di enwa ke ntate Stana a re fire mollo a ke se utlwintse monate a kana kana e mashume e le e robo metsotso ka mora hora ya le shumele motsomong re kana mogatlhelong wa o qetela wa lenane o la haula itlhabolle re mamedike mabenkeleng ha ke gutla mabenkeleng hopola hore ha ibe wa hula ka jeno a ko iketsetse letsatsi ka pa o be le batho ba o etsetsang letsatsi nomorong ya rona ya 0797585066 ka pa 086000 3084 ke moo ke leng teng
1: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Motho wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC e na le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di-internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba hona le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke menyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.

0: ha se mo hema medie e mashuma mabedi ka mra ho ra ya le shimele motsomong ere a ke bone ka mona hore na ke manyaho lo batla ha o tlo ba kopela ba ngwe le fatse lo rena ba dula kae Hoi, ba benkela re gaolantse re batlana le rena motho dula kae. Yele buile a holo hlewa le se kopongkile le matsometsing. Re rutle na ka mona ka WhatsApp ke mang ya holang dumela bongi o bua leng khono maditedu ka mona ka K section botsabelo ke kopela setlolwana saka eleng mini ditedu gapu gapu ya mahlohonolo o etsa dilemo tse tharo ke re a hole ngwanana a bone dilemo tse dintseng atangata over to ha hule hle ri a leboga dumela bongi ke kopela ngwetsi ya heso ya hula ka sonta o kopelwa ke nna ausi wa hae a mongolo modungwane zone 10 extension 2 sebokeng o batsung ha hule hle a bone dilemo tse ding tseng atangata re lebuile ha hulo highsbosh ke kopela ngwana abutuwa ka eleng sibi no masondo o kopelwa ke rangwana wa hae eleng msibi tenene kere hola o bone dilemo tse ding tsengata ngata ha re ka mona ka WhatsApp re tlorna ebe ba teng ba hulang na
1: hello's bosh o hola na sisile le buru le sole ka mona ka makhubu mahikens bosh ke kopela bosh ke kopela mahlogonolos bosh Honte temu dimora anko ke le tsema tsatsi a bo pelo bo sa feli. Ke a le bo has bongi.
2: Hello bongi. Ke re happy birthday ho ne ba monto mo khosi ke mme wa ka. Ke se o hola le se qolo sa khutlang ga maka. O ke re ba hole ba bone tse dintseng a tangata. Modimo a mpolokele bona. O kopela ke mantso ke seng ga maka go long fanteng.
3: Nice bosh o tsore mafafa kana ma di Frankfurt onke kopela motho ya holantsa tsila ka jeno yena ke nomsa qaba o ya holatsa tsila ka jeno gore ho yana nomsa hola mafafa o ya o gato o tla ntateng di mosono le fatse
4: ditumela ke mafalla mloi ka ra tanda hetsile ke hle ho hola thato mloi ke mradinyana waka o etsa le motse le shumele metsweletseng ke re le hole le kholoko le kotswana le hlaba go ke ntata ke mafalla
5: hello mama ni bongi ke tenga ho mulato ke dumedisa ke rebel fantene ka ofela Dennis Vili ka ofela so
6: hi andisa ka jo go ho hola ngwana na matolong yena ke Ausi Sobulelo si e maringa kholeki ausi tumi ka moka ma papontshwe thank you
7: go tsohle bongi a bongi mona ke kopa ho di sa eno a latelang ke masabata malinga yena ka mane ka ho de pot ke a hole modimo a mo isimole mo sa fele a be le tshelete engata a ipatela sa mesena se skana kana ya mokopela mona ke mme maena ko jwana ka mona ka kutlwana ho K6 thank you bongi
8: hello sports ke go planne ya ka le mme wa mhlambi mane le go mo wa kete ka ka tsene ke re modimo wa matle di sa mo fela se tlhano no am di tsiki le motlhe
0: ha se mo hema me di ere re tla re fetele ho di makatso follow se ruto rena ka jeno re ka lebella di feng ho i matlafatse nana
9: go se le ga andisa
0: ke a phela hle mogatuwa wa ke di feng he se re lebella ka jeno
9: kajeno o hima tsa fase mamilo sa bidiso re se DFM le wena ke sentse ke o dumedisa re fumana hore mogatlo wa basebetsi ba di industry itsa kakakaretso Africa borwa di husa o re o na le tshabo e kgolo ka tahlehelo e bona halang ya mesebetsi le mesebetsi e kotsing ya ho fela ho fokotswa ka sekgatlha se hodimo sa basebetsi ba industry ya meriana re tabisana le bona ka taba ena tse ding ke hore ba ditshebeletso tsa Sireletso ya Setšhaba Aforika Borwa SASSA le ditšhelete tsa dithuso tsa mmuso porofenseng ya Free State ba etela tikologong ya Phuthaditšhaba Qwaqwa. Ba tla bua go utlwa mabaka a leeto la bona le gore na ba thusa setšhaba ka tsela e jwang. Tsena le tse ding go imatlafatse gang ka morago ditaba tsa gora ya 10:20. Ke lebohile gore
0: Bongi. Ke a utlwisisa, ke a leboa wena lerato laka. Ke a leboa tsatsi le monate, o sebetsa monate. A monate
9: nate.
0: Ei, ke o re tle re ipoloke.

0: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Le Basotho ba heso, lerato la dipompong ka tjheding tsa ka, ka tswela ka ntle ka ema meemo, ka ema sa mekoko e bona dithole. Ana ebe o seroki, o motho ya thellang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya hao. Mamela ditaba tse monate ke tsena, Lesedi FM le utlwisetsa ke Mollelwa Poetry Session, moo re tla hatisa thothokiso ya hao, mme re bapale marangrang a station, re bapatsa talente ya hao. Seo lokelang ho se etsa ke ho ingodisa ka ho romela lentswe seroki, mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona, nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079 758 5066. Letsatsi la ho kwalwa bakeng sa monyetla ona ke la 4 Lwetse 2026. Lesedi FM ke Mollelwa, hashtag ke Mollelwa Poetry Session.
2: Ha se mo he mamedi e ke wena yenu he seroki sa rona, romela dintlha tsa hao tse feletseng jwalo ka ha re se re hlalositse bakeng sa ke Mollelwa Poetry Session ya rona. Ebile kgwedi ke yona ya dumela wena mamedi wa tshebeletso ya Lesedi. E nngwe ya ditaba tsa bohlokwa mamedi ke hore neneo la rona la makgulong a matala le tla haswa ka ho otloloha Dr. Cingo Secondary School hona teng Kroonstad mo he mamedi moprimi Miri me meletso wa mathae a tlabeng a fana he mamedi. Haeba wa hopola ho ile ha ba le projeke mona e ne ntse e tswela pele moo teng he mamedi, ho neng ho lokiswa ho fanwa ka ditentshe, ho lokiswa bakeng sa matlo batho ba tlo wa fuwa. Kajeno lena he mamedi e fedile ntho eno, ho tla fanwa ka tsona ditsha tseno. O tsamaya le ntate Saki Mokoena. Tshebeletso ya Lesedi e tla be le teng he mono mamedi ka wotloloa ka lenaneo la makgulong a matala. Thuso Motabong o tla hasetsa sebakeng seo.
3: Ho Lesedi FM.

Ke lebile ha holo antiza wa ma 2K sama ya handle o ile o phumola go baneng ya hautima o e gathile. Re tlo bola re tsena hape le wena kwano siano moyeng na kong e tlang. Mohamedi wa sebeletso ya le CDFM go fela go le jalo le nane o le kenang ke la ditaba le matlafatse le tla go wena harampa ya motsiari. Empa ere pele re tlo kena so go di tlhopisitseng re fetele go kene modupi go re balla ditaba tsa gore ya le shumele metsemedi.

ke le buile ga go lo kene modupi ka ditabatseno tsa hora ya le shume le meso emedi jole ka sa bontsitse ditabatse latelang etaba tsa hora ya pili mo mamedi ha jole meso suke tseletseng ya kamera hora ya le shume le meso emedi ka jeno ke la bohlano lala nne godi ke ya borobong yona ke ya lwetse selomo ke sa kitse pedi le mashume a mabedi ana le meso etseletseng le ka jeno lena le petelambeke mohlopisi wa lona ya ka sehlohong entse le dimakatso motshweneng re laolela gaso ke anati kondla na le bitso la ka ke dimakatso wa hafolotsi kana le wena o tloga jwale o fitlela ha meso swi tabele mashume a mararo ka mara o hora ya le shume le meso imedi hopola hore lena ne o lena le imatlafatse o letisetswa ke SABC news ri kemetse ha ri gatse nku ka pere dumela mamedi.

0: Mamedi ha re lekola se re tla o fa tsona ka jeno ho imatlafatse mogatlo wa basebetsi wa Jiwusa o re o na le tshabo e kgolo ka tahlehelo ya mesebetsi le e kotsing ya ho fela le ho fokotseha ka sekgahla se hodimo indastering ya meriana. Ho sa le jwalo, ba ditshebeletso tsa ditjhelete tsa dithuso tsa mmuso SASSA profinsing ya Free State ba etela sebaka sa Phuthaditjhaba Qwaqwa. Sena le tse ding ho lena la imatlafatse ka jeno empa pele ho moo ha re fetise mabenkele.
1: Na o tla hapa lebelo? Ke Spina Zonke Jackpot Race e kgethehileng ya Holobet. O ka itshwasetsa bokgothokgotho ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng le leng, labohlano le leng le leng le moqobelo o mong le o mong. Ha o tsomana le matlotlo a patuweng, ebe o spinela ho hapa haholoholo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Ekholo e khutile hape ke Big Red Sale. Big Red Sale ya OK Furniture e khutile hape. E bile kholulo feta pele. Fumana twin top washing machine ya 20 kg ya Hisense ka 4490. O boloka 700. O boloka 3000. Hore ka Nebraska Queen Face set encha ya sili jole ke 5990. Big Red Sale ha OK Furniture fela. Ka lebenkeleng le online o fihlela ka di 6 September. Ho na le melao na le dipelo.
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Hobaneng o reka di-data le di-voice bundle ka bong ka bong? Ka Telkom, data e a bua. Fumana WhatsApp bundle ya beke le beke ya ho sa feleng, e o fang di-video le di-voice call, ha mmoho le di-voice minute tsa ho leletsa network efe kapa efe, ka 37 ranta fela. Na ebe network ya ho etsa seo? Dialer star 180 hash, kapa downloada My Telkom app. Ho na le dipehelo. Telkom, possible begins here.
0: Mamedi ha rwela ga bongatse go di hlophisitseng ka jeno ho lena la imatlafatse re qala ka ditaba tse reng ba ditshebeletso sa dithuso tsa ditjhelete tsa mmuso Afrika Borwa e leng SASSA ka bokgutshwanyane profinsing ya Free State ba isa ditshebeletso setjhabeng mme ka jeno ba phutha ditjhaba mo ba lo buisana le batsamaisi ba SASSA banka karolo bohle le mafapheng a mmuso setsing sa mesebetsi e mengata e leng multipurpose center phutha ditjhaba Qwaqwa. Re buisana ka sena le motshewa Maleka ho tswa SASSA profinsing ya Free State. Mme Maleka, ha re amohele le SADC FM.
5: Ke leboha me tsolosi ka semmo se le re fileng tsona re le ba ha SASSA ka mona ka profinsing ya Free State.
0: E le bakala sehlola lona la hore le kopane le bahlanka le banka ka go lobohle tikolohong le ba le ka lena la ditshebeletso tsa dithuso tsa ditjhelete tsa mmuso ke lefe.
5: Okay. Le baka ke hore re le ba ha SASSA le Department of Social Development le NDA re nkile monyetla ona hore re tle re tlise ditshebeletso community ya rona ya ka mona ka Phutha Ditjhaba Qwaqwa ke nngwe ya minister a yetsang ya tseding tsa mehato iteng o tla enka gore a ye metseng ya rona a lofana ka ditshebeletso jwale re tlile ka mona ka Phutha Ditjhaba multipurpose hall go tsofana ka ditshebeletso e le SASSA le mafapa a mang a fapaneng le dibanka le tsona diteng ha batho ba rona ha e ba atlwaetsa grant a bula ID application e bo o sa ya bankeng mola a bule account to tlare hona hona mona mo mo ditshebeletso di tshwaretseng teng.
0: Jo le ha re shebe he u bua ka ditshebeletso tso di disitseng sechabeng le ba fa ditshebeletso tsa mofuta ofeng.
5: Ke re ba fa ditshebeletso tsa hore ba baetse grant in child old age grant disability grant and then ba bang hape ba fa ditshebeletso tsa 370 ramaphosa jalo ka ke utlwile gore mona qoqo ba e bitsa ramaphosa so re ba fa ditshebeletso tsa SRD 370 and then NDA lona e teng e ba fa ditshebeletso tsa ntsa di NPO batho ba nang le di business di cooperatives ba tle ba ba thuse ka ditshebeletso tsa bona. So rona ke di application tse ntsha ke di online application ke di old age disability granting aid ke mefuta yohle ya rona ya di grant re le ba hasasa.
0: Ke utlwa o bua ka dikopo tse ntsha ke a tseba hore batho ba bangata ba tiana le dipepetso tse ngata haholoholo ditshebeletso tseo ba di fumanang ho lona le lesasa lona re ke utlwe ho lona hore na ha le thusa setjhaba dipepetso tseo hangata le tiana le tsona ka bona ke difeo baneng neng ba tlebe ba re tjhelete e kene neng ha ya kena neng o fetolwa dikarete le le kopaneng le dipepetso dife.
5: Re fumana tsona dipepetso tsa o tla fumana motho a re ha e sale a etsa application grant ya ha ya kena a ke go o tsebe batho ba rona le bona ha kgatetsa motho o tla be a ntse a tshentsha bank account ke buela mo di 370 o tshentsha bank account godinye. Nako ya rona re leng ba sa re santsane re tsa nthola e ditswang ka gore ke verification o sa tshentshile account re bise re verifya yane o tlile gape o tshentshile ka nako nngwe a ke re ba be ba baleha bo matshonisa mo ba kadimmeng ditšhelete teng ebe motho ntse a tla gangata a tshentsha method of payment a tshentsha account kgwedi e tlang gape tšhelete ya dieha ga e kene ka nako kobane o ntsa ba tshentsha ba sa pete ba fetolela method of payment gangata mo kgweding.
0: Ke ditokomane difeng tseo di tlhokang go batlang go lona bakeng sa o tloetsa dikopo tsena tsa go fumana tšhelete ya dithuso le gorena ebe bao le bona e bang ba na le mathata ba batla thuso motlhomong ba se ba ile ba fumana tšhelete nakong e fetileng ebe ba na le bothata jwale le bona ba dumeletse go ka tla gore le ba thusa
5: ba eng ba grant efeng
0: e nngwe le e nngwe ditshebeletso tse o lefanang ka tsone.
5: Okay, ha o tla mo o tla o tloetsa kopo ya grant o tlamele o tle ka ID ya hao o tle ka proof of payment o tle ka

0: once re kenya di thata hao kapa idea hao systeming re khona hore re bone hore o na le bank account di seng o hooka re hookanya le bo home affairs jwalo le other department re tla re khona ho bona hore motho ona o na le lekeno le leng hape so batho ba rata hore o nahana ha tlisitse banka e itseng fela engwe a sa bolela ka yona ha re tlo khona ho tseba re tlo tseba jwale re kgothaletsa batho ba khona hore ipuele nnete fela rena le ntho la hape e bitswang means test ha o tlo etsa kopo ya old age grant kapa eng ka nako nngwe ha o na le lekenonyana le itseng o fitile threshold e itseng e re e tlhokang wa kgoneya gore o ka e fumana grant empa ha o tlo fumana grant e lekanang le ya batho ba bangwe o tlo fumana e nyenyana fela gobane o ntse o na le mo o nang le lekenonyana le o le fumanang
1: ke utlwile o bua ka gore ba lokela gore batle le ka lengolo la netefaletso ya tefo proof of payment ke ya eng
0: proof of bank account confirmation of bank account gore ke na le account number or account kai le banka e itseng ba tlise lengolo le go bontsha gore ha e ba grant ya e atleya re tla re kenya tšhelete ya hae ya grant ka ga banki eo yena re fileng yona gore ke kgetha banka e itseng
1: jale ka le phutha ditšhaba ka jeno letsholo la lona le felela mo kapa le tlo etela dibaka tsotlhe ka gore province ya Free State kapa diteriki
0: re tlo etela dibaka tsotlhe re na le ntho re bitsang ka gore ke ministerial outreach ha jwale ke yona ministerial then gore na le engwe gape Beltfontein ka di-18 tsa kgwedi yona ena and then ga ga kgwedi re na le tse dingwe tse nyenyana tse re di bitsang fela ke di-icrop tsa gona tsa sassa mo re yang dibakeng tsena kao fela tsa Free State gotlhe mo Free State ga go na le mogore o tlhokagalang ditshebeletso re le ba ga sassa ra ikitlaetsa re ye re le o thusa batho ba rona re itsa ditshebeletso setšhabeng
1: e fela le bona setšhaba se tlile bao e leng gore ba tlhoka dithuso go lona le bona setšhaba se tlile batho ba tlile bakeng sa gore ba tlo thola dithuso go lona
0: batho ba tlile le ha maemo a legodimo a se matle ka mona ka kwakwa ga o ka bona ka holong holo ya rona e tletse batho ba batla ditshebeletso batho ba batla dithuso go tswa mafapheng ka go fapa-fapana le ga ba emise le ko gore maemo a legodimo ga wa matle ba tlile go ntse go le jalo ee
1: mme maleka re le buile ya go le o kana kwa gago
0: ra leboga o fetimakatso thank you very much
1: momamedi eno ke mme motshe wa maleka yena o tswa go ba ditshebeletso tsa mmuso tsa dithuso tsa ditšhelete sassa kwano aforika borwa bakeng sa gore ba ise ditshebeletso setšhabeng mme tse dintse ditaba tse ntseng di etsagala ga re bona magotleng a dinyewe re fumana gore taba e amanang le motlhanka wa sepolisa ka ona ka mono ka phutha ditšhaba o tlhegeletse lekgotle le magistrata wa phutha ditšhaba ka lebaka la gore a tla utswe didokete tsa sepolisa lwa sepolisa mako mo phering o bulela ha moeketsi mokwena a ile a tshwarwa ka tlaleho ya menyenyetsi ya boshodu ba ditokomane e leng didokete tse hlano tsa sepolisa mo di neng di beile tempolokelong kantorong ya motšhotšhisi mme o tlhalosa gore ditokomane tsena ke tse neng di kenyeletsa diqoso tsa peto polawo tiko ya polawo boshodu ba diphoofolo mmogo le tlhekefetso mo phiring o boletse gore motho enwa o ne a romilwe bakeng sa gore a tle a ile o lata didokete tseno kapa motho ya neng a le di lata itse ga a fitlha a fumana ditokomane tsena didokete tse tlhano di le siko mo kwena o lokololotswe ka beile ya diranta tse 2000 mme o tla boela kgotlela ka pele o lekgotla la dinyewe kgoding ya Mphalane ga re fetise mabenkele
2: Tsatsila rena la tsalo le maemong a lwana a qolleileng ka di major birthday deals. Tse jalo ka di 400 gram tsenne tsa Coopbaked beans and tomato sauce ka 58 randa. Le di 2 liter difi kapa difi tse pedi tsa dinomaphodi tsa Spaletta kapa twist ka 30 randa fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona ha Shoprite fela.
3: Ipehemo nyetleng wa u ihabela leleng la maeto go a mabedi le le feletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mo le se abosa 1 million rand le jaka 10 rand ka pa ho feta ho jet ex bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe fela bophelong betcha bona jwale

0: Imonati ke a tsiba bile wa irata wena motho e motle Bruce Randall Hosby a tsebele tsonye ratwang every little key skina le wena ho le ratwang
1: Nahana fela o bitswa o ba se tlopensa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus o iketlele siya Cheslin le Avens tsontsong sa sehlopa o bina tsina ya sechaba o le haufi le Brian Habana lo shebella bo mampudi ba le fatse ka o tloloa le di kakapa tsa di boke Reka fela Coke Pack e fika pa efe ena leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa ho bitsa hore o be e mong wa mafokofoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
2: Freistata, dibini tsa basadi di a tsa makhufe. Ka la 11 Lwetse 2026. Itukisetse mokete o sa lebaleheng wa basadi ba mata le mmino o sa lebaleheng moketeng wa mmino wa dibini tsa basadi wa makhufi. Ho tla be ho le teng Zonke, Lira, Brenda Mtambo, Puleng Phofolo, Snazo, Ntabi Sings, Sipho Kazi, Moles Twins le ba bang. Kopanya basadi, mme letle, ho tla ba le bosiu bo tletseng diketsahalo tse sa lebaleheng tsa mmino wa maikutlo le mantswe a matla. Ditiketiki 300 randa fela, mme di a fumaneha hona jwale CompuTicket. O se ke wa fetwa ke mokete wa mmino wa dibini tsa basadi wa makhufe. 11 Lwetse 2026. Makhufe, ha pelo le maikutlo a hao e le a boAfrika.
0: Ka ha o tsiba wena motho e motle lena lenaneo le tla ho wena manta o fitlhela la bohlano manta o fitlhela la bone ke maloma mafahla thuso motaunga a tsheditswe ke nare ke bua ka Thaba Morobane ke teng la bohlano le leng wena motho e motle re tla hlegele sutise ha monate ka jeno tshebelesonyana e ratwang ko wena e re ko fe ditaba ke tsena hetsa ka jeno ke tlo buisana le ngaka jolo ka ha o tsiba ke la bohlano re tla tswa ka magalo ge le ba dibakeng tse holeletse haufi rona ba kulang rona ba nang le mahlabanyana mona le mane tlong re tlo utlwa dikele tso tsanga ka kajeno ge ke ri kalafe ge ke ri ipeng hantle mafelong ana beke ha setse o fela hona le taba tsa bohlokwa hlokwa tse sa tlameng o feta tse malebana le ramolao tse wa re tshwaretseng tsona kajeno nna neng lena la hawa la jwale ke nako tshebeletsong e ratwang mamedi dingata dingata bona ba haesale wena o ska ba wa fetwa ere ko feta ba engwe ke na ya bohlokwa hona le sehlo se ke ratang gore ke re tlo phura le shwetla ka sona fela happy le ke ya mono ka sonta sena se uri andre silibile lenano la magolong a matala letla haswa ka kotlolo ka kwano ka maokeng a Kroonstad re a mengwa heba ahi ba moqhaka hore re tle re ipona hatse re lo kopana le muruti maine mo le thuso motaung ka lenano lena la magolong a matala batle ba satsa mae ba le bang batle ba tsama le lefapha la ke lefapha lena la ntate Saki Mokwena e ke lona lefapha le lefapha la ntate Makume ke bona ba tla beng ba le teng ka mono thabang nete fa tsa taba ena mo mamedi mo tle ke a dumela e ke lefapha la ntate Makume le tla beng le le ka mona ka Kroonstad ke lona le tla beng le tsama le lenano la rona la magolong a matala iketsetse molemo he motho mo tle o ska ba ba fetwa ke tse tla beng dietsa hala wena mo ai wa moqhaka ka mono ka Phil Jones Kroon ha ri yeng ka maukeng ho bana ke yona mo mosebetsi o tla tle o tshwarele teng ho tla ba monnati bona ba haisale taba ene ke lakatsa hore ke tlo bua ka yona re e shebisane mo mamedi mo tle ke taba ena ya ho nyoloa ha mafura re hlokometse ke nnete hore a nyoloile mafura diesel e nyoloile ka diranta tse tharo di tsa mali di sente tse mmalwa mefute mmedi ya petrol le yona ya nyoloa Jole qaka iteng ha re tla lefapheng la dipalangweng tsa setšhaba sello se se holo ba e tlo ruwa tla bohloko ho ibile mong ba rerileng ho tla dula majwana le bapalami ba shebisane hore na ho keke ha ba le nyollo engwe hape ya dipalangweng tsa rona tsa setšhaba ka ho qolleya ditekesi Jole sello se se holo se hlang ho bapalami ke hore re a bona ha e nyoloha le a phahamisa fela mohlang e theohang ha letle ka moralo o nepahetseng wa hore le ke le theole ditefello sello sena se seholo se hla ho bapalami hore ha e nyoloha petrol ditefello di a nyoloha fela mohlang e theohang ho sa natse hore na e theoha ka bokae ha o tle hore le ke le tle ka meralo e nepahetseng ya ho theola ditefello jwale potso ya ka ke ena ho wena mo mamedi e motle ke meralo efe eo o nahanang hore e ka latelwa hore rona jwalo ka bapalami ba dikoloi tsa setšhaba re ke re kgotsofale le rona re lefe ho lekanang una hana ke meralo efe a go nthuse chikeletsa leqhepeng la ne la rona la WhatsApp nomoro ke 0797585066 ke a ipita 0797585066 ke meralo efe yo wena ona hana ngore e ka latelwa bakeng sa hore ithusa jolo ka papalami ba kolo itsa sechaba PSA ke mogatlo wa basebetsi Wile watla wa Kenya tletlebo le bona parliamenteng o ile a ke le nahaneleng ba sebetsi ka kakaretso ba sebetsa nkolo itsa sechaba le bona ho kobele kae kae mo ba fumanang dinyetlisetso teng ha re tla ntleng ya ditefello tsena tsa dipalangwa tsa sechaba wena mo mamedi o nahana ke efe meralo e ka latelwang bakeng sa hore go re kgotsofale le rona jolo ka bapalami ditefello di ke ditshwane Haiba e ba tefello ya selemo sena, haiba tefello ya selemo sena, ho pota, ho tlwello ho nyuluswa, ho bana ha hona mohlang o theuswang. Bua le nna hle mo mamedi tshikiletsa ke kutlo maikutlo a hawa. Jolo ka ke hlalositse nga ka iteng ka road papusitsa khaso ke Dr. Mabele, ke na le yena mo mamedi e motle. Ha ke batle ho sinya nako, nga ka dumela hle.
3: Tate mahle go dumela.
0: Ke phetse, phetse hantle gabaniso.
3: Ha ke phetse hantle.
0: Ke a leboga.
3: Ha tseleng yena.
0: Ha re tla bona re ntse jwang ke dihlatsena tseo di seng di fetuile ngwane so di re tlela ka mathata.
3: Eya. Ka tla lo.
0: Ke a leboga. Ntate Mabele a go re thuse ka jeno re ke re bue ka lefuki lena prostate. Ke utlwile bekeng e fetileng le ithetsa le tau hantse ke mametse ka bakatsho ka re ena ke taba bohlokwa hlokwa hobane ke mofetsi o ka nnete bo ntate ba lokelang ko yela hloko. Potso ya ka ya pele ke ena ke monna o feng ya kotsing e kgolo ya prostate e ruruhileng.
3: Ha ke le pele bana re tsena ke prostate. So re bua prostate ke tshwelesa e nyenyane e tholahalang fela batho ba bontate. Re thola male ka tsa senyamane e pota potile ke pipi na ke reng e lokolla mosisi. Ha ka swa bitsa ke urethra. So e tsa fela ka na kong e tsa ka o fehla lo tsamaisa peo ya ntate. Dipipeng tsena tsa mosisi ho tswela ka ntle. Jwale ba tsela hore na kong we tshwelesa e ruwe ho tatekana. So ka tsho ba tla ke a benign prostate hyperplasia mo kekeng ya ruwa then e tlo pototsa peipe na e ntsha mosisi jwale motho a teng wa ntate o ta sokola gore phallo ya ha ya mosisi e ta fetwa ka ba e ta mothata fela gore a sese handle ka tshwanele because the internal prostate na e ruwile feta teka
0: bohloko bo mongwe ke bo bokae
3: ha ho hloka gore mpa fela o so sokola ho sesa ka tshwanele go ka tlwaelo
0: ka tlwaelo
3: e o so sokola go sesa jole bona ba kotse nye kholo ba ka tlhano to kireng ke a prostate e go ruhileng ke ke le mantsa di diketse so ha le mantsa go 50 mo go ya hodimo mo o kotse e kholonyana na go mekhona go etsa maika le futso ka bona he le go la ha ba e ntato wa ha o ka pa ga di tsa hona le ntho kireng ke prostate e go ruhileng ka gona go ba bana le ntho kireng o kotse nye kholo ka bona le prostate ena na e go ruhileng then botinya ha ba o le overweight o kotse nye kholonyana then le mahloko a itseng bo tswikire tsa mang handle ka pa mafu a mang metabolism man bo high blood tsa mang handle ka mafu a di pio o kotse e kholo ga e ha la go ntse e o le ntate le monza 50 years go ya odimo ka bona go prostate ya hao e go ruile feta tekano empa e fapane ha re bua ka mofetse wa prostate mofetse bolela gore e di cells tseo tsa prostate di ata feta tekano ene ka sekgahla golo di gona go di tlwe mo prostate di bo singeng ka ba di thontse itseng tsa mmele bo matshwafo masapo jalo jalo to e fapane le kankere because yona BPH ha se kankere ke go fela prostate ya hao e ruile feta tekano
0: a go re fa matshwao ke matshwao a fa mo mohlomo mo mamedi a ka ela nhloko
3: so matshwao a ntate a ka lebelang ha be prostate ha re le fetete kana ke na latelang ha be o thata fallwa ke go qala go ntsha mosese wa hao it means prostate na e demo ka ka re o lo tisa nyana ha lo ntsha mosese a prostate demo ka ba ka re ha o qeta ho sesa e ka re man hona ntho ke reng ha wa sesa ka ofele ka re o ka lo sesa
0: ntsona lo setse ke a utlwa ona o di
3: jalo jalo ka ba ha be phallo ya mosese wa hao e fapane haholo a ke ga tseba mone mo lemong o na le phallo a itse wa ke phallo ya ka ya tlwaelo ke ba bona ke ha ke re se ke se sa ha ofeng na mona na ka ba ho tswa marotho di fela ma ke se ke mosiso haholo empa phallo ya ka ha sa le matla jwale ke re o na le drop nyana ka ba se sa fela ha ofeng na mona o na le phoso e teng ha ebe o ya o lo se sa gafetsa haholo holo bosiu mala wa ipona man ka go tsatsa no tsuwe o lo sesa gapetse gapetse it means a phoso nyana e teng ka ba haibe e ka re o lo ka senya sa hao se tletse go re ha se ya go re moroto ntse le teng ka go bona ka empa o sisitse phosonyana e teng mo
0: ke a le bohangaka mamedi a go ntumelle hle motsotsongwa jwa le ke re hlae ka mona re ya khutla
4: ha ho supermarket e cheap ho feta you save ho bolelang hore o tla boloka ha ho lo di hlaiseng tse o di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse di ntse ngata vumana 900 gram ya bokomo wheat bix ka 49.99 fela Livelo pack ya maleri a Lovis ka 139.99 pack. Di fumana ho fihlela ka di 6 September 2026. Se for sikile solotsana tse toma. Letse di ntse ngata. Ha you safe fela. Mo di jotsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
5: Huawei Pura 90S Pro 5G and chanchaus of Vodacom e fihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36. 3 gig red core plan. Ntlafatsa se solo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together. Vodacom.
6: Wa tseba hore ho baneng aus babra a opelwa ke hloho ke khotso thakalane la DJ ya ka ofisi hey dikopano mba botsa hore o bapala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar hey ho thata man me aus babra ba to shame o dula haufi le speaker sa ka ofisi ha jwale e se le yena promoter ya khotso achi ana ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho e fumanele mashesha hore mahlaba a fetohe matla 10 pain into power fumana grandpa se fodisa mahlaba se potlakang grandpa the fast effective pain relief
2: Blom Panteng o le hlakoreng le feng amapiano kapa hip hop Kala 11 Lwetse 2026 dikarolo tse pedi tse kgolo tsa mmino Afrika Borwa di tla kgotisana lehlokwa mane Rose Garden moketeng wa makhufe wa amapiano kgahlanong le hip hop ho tla be ho le teng Khulitshana MT Morda Buhle le ba bang ba bangata ba tlang ka merethetho le mafolofolo se talent se le seng se segolo ditikete ke lekgolo le mashome a mabedi a diranta fela mme di a fumaneya hona jwale Comkey Ticket kopanya bomphato ba hao mme le iphumanele ditikete ka jeno mokete wa amapiano kgahlanong le hip hop 11 Lwetse Rose Garden makhufe hapelo le maikutlo a hao e le a ko Afrika
0: nano ke la haula jwa le ke nako tsebeletso e mamising ke a mantla ke le sedi FM la ka le bitso nna ke matshogo mahloko ke a le wena ho renya boraro ha jwale ke sa buisana le Dr Mabele re bua ka prostate cancer mofetse wa botuna ke a tshepa ke bitse hantle ngaka ke tlwele ke seke ka tlwa ka fahla mmuso ka lehlabathe
3: re bua ka prostate
0: e ruileng ho feta tukano
3: e papanele mofetse wa prostate.
0: Oh, shobale. Asimo he. Ke rata ba ne bile wa hlakisa mo nate. E supile metso tsopile ho ra ya rona ya pele. Ngaka se re buile ka matshwao o re file kalafo.
3: Eh, ha utlwa ho BPH ka bana prostate e go hileng. Yes, kalafo yona e teng. Ho tsoka go na botebo ba a go ha onda go bo jwang. Ya pele go re habe o etela ngakeng. O tla botsana dipotso na matshwao ha o ke a feng. Ho netefatsa. O kana tsela go anke a mosetsa ba hao a lo tutsa kona ha se infection ka ba eng ka bana ko mo a ka nna tsa dikeng ke madi wa nka he o tanka botho ke re ke PSA level o sheba kona bo di puna ntse di me jwang ka bana ko mo a ka nna tsa ke re o tla kenye monwana ka le subeng le ka mogao a sheba kona e go ile na post na
0: e mapeleng a ka bo hlo e hlakise gore ho kenywa monwana
3: ho ke ngaka
0: ngaka
3: e ke kenye monwana ka le subeng le ka mogao e tlo sheba kona posti ha na go ruile na ka pajwa ke engwe ya di hlahlobe tse tswang
0: ke dingaka
3: ke dingaka
0: mo ska ba go yetsa lapeng mamedi ska yetsa nthweno ha ntate ya go na le botato bo
3: ke dinga go tsa ka ba go na posti na e ruile ha be ruile na ana ina le body kutlwana ka pana ho etsa ha ke khona go bona papang between ha le mofetse kapelo na BPH ile pele positive le go ruile mpela so then depending go na ke botlo bo bokae ga tseba re ha bentse tse lenyane gona re go be le hlofela re se bona ontse o ya jwang empa ha be se go ruile ha go le se pototsa baby na entang moses gona fa me riana re reng e gona re e thuse mesipe na e laolang amso otse e gona go e relax handle o gona go no o sese handle empa ha be se ruile ha holo fana ka botata ha se gona o se sa ho hang go rena go ngwe go ke bona kotse no magile ka casualty bona te batla senya setletse gore a ga gona ntsha motsese ho hang go hang tloka ka tietere kene a gona go assist ha be se le jwa le tumeng ta go ngwe o gona tloka ntho ke reng ke operation mo ke go lo fokotsa mo ruwa wa prostate go at least gona go nna o se se hantle
0: jole nga ka papang ke fe pakeng tsa ho ruruha le prostate hari akaretse fela ka pelinyana he ka lebaka la nako
3: ke mo fetse ho lela hore prostate ya ruruha empa di satsa tsentse di ata ne di khona go di ata di tlwe mo prostate di e bo singeng di e masapong di e matswa for it means ke kankere he di satsa ke go di ata melo ha ka ofela where is BPH it means prostate yona e le yona fela ya khona go e ruruhe e be poto tsa BP ya mosis ha so ga ebe prostate ruruhile ha so go ke kankere nako nge o tshwanetse nete fa ditso gona ana ke kankere ka ba fela ke prostate fela e ruruhileng fela e le mena BPH
0: molaetsa wa ha ho bontate
3: nete fa tsa go ha ebe o le ntate wa motho motsa ho loholo above the age of 40 every year simlessly mo o ya nga ke ho lotusa gona prostate ha o ntse le hantle na kapa jwang ka madi kapa le ho hlatlhobe gona re shebana ho ntse ho le jwang prostate ya hao please
0: Dr. Mabele ke a leboha hle ke Oscar Mabele mzaifani ke yena ya nan le nna ka jeno dipapusing tsa gaso ya nenga re hlokomedisa jolo ka bontate hore re ele maemo hloko ho batla lo buimanyana ha holo ha re tla le fun lena la prostate o di beile o na di bua ha monate ka puo e hlakileng e ratwang lo tshetjwa le ho dimong puo ya sesotho dumela hle

0: Ditaba tsena tsa hora ya pele re di feletsa ka ho lekola boemo ba lehodimo le tshagelena re qala ka province ya Gauteng. Lehodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a diaduma. Mpumalanga le kwaetse ka ho kgetha dibaka ka mafafatsane a itjadileng a diaduma empa ho a tjhesa ka Borwa Botjhabela. Northwest le Free State ho a tshwana lehodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ka mafafatsane a diaduma. Northern Cape le kwaetse ka ho kgetha dibaka ka mafafatsane a diaduma empa ho a bata ka Botjhabela. Western Cape le karolong ya ka Botjhabela ya Eastern Cape le kwaetse ho a bata ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. KwaZulu-Natal le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho futhumetse ka Botjhabela ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe horeng ena ya pele di fella mona. Ke kgutla hape ka tsa hora ya bobedi. DJ Sticks
1: ke a leboha tlhakene Modupi, motho yo motla go wela mokgatlhelong wa bobedi. Ke a tla
2: Blompanteng o le hlakoreng lefeng amapiano kapa hip hop ka la 11 Lwetse 2026 dikarolo tse pedi tse kgolo tsa mmino Afrika Borwa di tla kgotisana lehlokwa mane Rose Garden moketeng wa makhufe wa amapiano kgahlanong le hip hop. Ho tla be ho le teng Khulitshana, MT, Morda, Buhle le ba bang ba bangata ba tlang ka merethetho le mafolofolo sethaleng se le seng se segolo. Ditikete ke lekgolo le mashome a mabedi a diranta fela, mme di a fumaneha hona jwale. Comfy Ticket, kopanya bomphato ba hao mme le iphumanele ditikete kajeno. Mokete wa amapiano kgahlanong le hip hop, 11 Lwetse, Rose Garden, makhufe, ha pelo le maikutlo a hao e le a bo Afrika.
3: Freistata makhufe e khutlile mokete o moholo wa makhufe o tla etsahala magong Bloemfontein ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Tloho o tlo mamela mmino wa bodumedi, amapiano le hip hop, mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metso e mmedi Lwetse 2026. Ditikete dia fumane ya hona jwale mane computer ticket makhufe e khutlile
1: ke nnete re tla nyanya ka wena motho e motle re etse like ba keng rona batho ba rata monate ke ya tsiba ba bamba se ba tswile ba bamba se ba ile ba etsa ntho tsa bona ka magethe jolo ka sa hlalositse mzwakhe ka tshela makhufe e khutlile ile shumela metso mmedi metso ka mora ho raina ya rona ya pili mamedi e motle ke tlo buisana le ntate Makume. Ke tlo buisana le ntate Makume, hona le ditaba tsa bohlokwa hlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona tseo a lakatsang hore rona jwalo ka setjhaba sa province of Freistata re ke re di tsebe tse amanang le di-spaza shop. Tlo utlwa taba tsena he nanong lena la hao la jwale ke nako. Se ke ile ka hlalosa hore ka mona ka Kroonstad Sontaha sona sena ntate Saki Mokoena o tla ba tshwere lefapha la hae la Cocta he motho e motle a tlo buisana le baahi nanong la rona la magulong a matala le tla haswa ka kotloloho sebakeng seno wena motho e motle ka kwano ka Maokeng Kroonstad ba aiba moqaka ka ofela re amengwa ha re emba sotho ba batle re se ke be ra rumeletsa pela e ne hloki mohatla ka lebaka la ho rumeletsa e re ke nkepina nna le wena re sa le mmoho ka moka ditaba tsena tsa hora ya pele ke nkepina ke ena ya Mary Jane Blige. Mary Jane.

0: tswile tswile bua le pelele go ka bona ka tlokole na tharolo ka e ke e bona a o nyolla petrol taxi di a ba mara ha e theoa ha ba e theo ene pe taxi re tsaba di nyolla tshelete ha nngwe ka selemo zinga be petrol tse di lwa nyolwa le bona ba tlokola tsaba nyolla tshelete ena ba handla le jwalo ka tlameye tshelete ya bona ha ba itse ba nyolla tshelete ka selemo sa 2026 tabe tse nyolwa hape le mosetla e senye be hape tlokola nyolwa ka mantsoe mang petrol ha nyolwa tate ba tlokola tsaba nyolla tshelete hape tlokola tse nyolwa mara ha itho ba sa itho a tshotla me ba ke ba ipe handle tate ba tsiba hore petrol ya nyolwe ga sha bona tse ba di beng tsa le monsena tla fela kana go yo ya thame ya bona e ba e betseng hore di chalete di gene ha ka ngunda
1: mamele mo tlametse tso le shumela metso e robedi le sekoto hantle ka mora go rapile nena o ke la hao jwale ke nako tshebeletso ke a mantla ke le sedi FM ke tlhalositse hle motho yo motle ka re ke buisana jwalo le ntate Makume ke le tona la le ikarabellang ho tsa bohahlaudi ka re ho naha ya rona province ya rona ya Freestata e re ke se ka senya nako ke hle ke moqwae ge ke re buisane le yena motsotsong wa jwale ntate Makume dumela hle gabaneso
2: dumela ntate le ba mamedi bo ba le sedi FM
1: ko phetse hantle le tona ke a tshepa
2: ke phetse hantle ntate hantle o le sedi
1: ke a leboga ntate Makume ke hlokometse hle hore letsholo ke le matla le o letlang ho kena ho lona ka Destia malebana le taba tsa dispaza shop a go re tlhakisetse ho etsalang
2: okay hona le kopano tse vidi Friday ka ra province ya Freestata hore ya re sabolla batho ka ntho tsa go tseba hore ha ba sebetsa ka di checkshop kapa ba sebetsa ka mo ba re tsama majwala teng tshaveng ke di feng di ke ka nne ba di ntse hore ba gone go comply ke a pele ba dire ka ate go di ena na ga bo ha sa u di u ba ne ha nga ja ba tswa ba qala ba etela di banka ke fa fa fa ne empa o tla nne ba tswa ba fika mo ba ye di bakeng tseo ba kgone go fia makete ba kgone go fia ditšheletenyana for batho ba rona gore ba phele but the most important thing e re iqoqang le bona ke ya gore batho ba rona be ba itlhophisitse gore dintho tsa bona di dilotile hantle ya boraro ke gore dithuso tse tswa mmusong dithuso di tla fela ga batho ba tshwere dipampitshana tse bontshang kao fela gore ba na le ntho e nngwe le e nngwe gomme dikopo tseo tse ba di etsang di kgona go fiwa batho bao jale e nen letso gante re sheba gore go na le batho ba bangata ba sa utlwisitseng oro ke dipampiri di feng tse ke tlhokalang jale ka jeno re thagotse motseng wa sa solo zambela gore dinthuto di etsale so go santsane re tloa le dibakeng tse dingwe jalo jalo go bontsha dintho tseo
1: ntate Makume ya ko ntshwarele fela jalo ganyane fela le tona la ka ketle ke tlheke mabala ga re gutla re tswele pele ka taba tsa rona ntshwarele fela jalo gabaneso mamedi a kontumelele ke tlhae ka mona ke rekise ga ke gutla re qetele taba tsa rona le tona ntate Makume
3: tsatsi la rona la tsalwa le maemong a lwana a tlolleileng ka di-major birthday deals tse jalo ka 1kg ya Clover Bliss Double Cream Yogurt ka $39.99 le 500g ya Rama 70% Fat Spread ka $27.99 fela disolo di fumane ya mabenkeleng otlhe a Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di-6 tsa September 2026 ha Shoprite fela
4: nakong tsa tahlehelwe bophelong Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: ba apostola bohe le memelo moketeng o moholo wa seopotso sa moprofeta Elia molaponketseng mothei wa tshebetso tsa semoya le seprofeto ntate wa moya wa moprofeta PH Moloi moprofeta Christina Nku le moprofeta Elia Ramoipo mokete o tla tshwarelwa moo a qadileng leeto lena teng e leng number 35 Martin Street Hertogville Malebogo Free State Province ka di 19 le di 20 September 2026 gommeng wa mapostola botlhe ka dikereke ka go fapana botlhe ba tlang matsatsing le koptswa go itlela ka ditente bakeng sa bodulo bakeng sa dintlha ka botlalo letsetsa Archbishop Elia Molaponketseng ho 084-73-9999 kapa ho baetapele ba dikereke tsa lona.
1: Mamedi kentse re le mmoho nnaneo ke la haola jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke Lesedi FM o ntse o dutse le nna Matshoho Mahloko eo ke ntseng ke bua le ena ga jwale ke letona la Destia ke bua ka mohlomphehi Makume. Ntate Makume re ntse re le mmoho ke a dumela.
2: Ya re mmoho ntate me se ba sa tlhalosa gore ntho ngwe re e beletseng ke ya gore mabenkele ana a manyane le di-tavern le utlwa gale before bana ba melata ba ba teng ke ditshebediso tse kgolo tse phamisa moruo wa naga ke ditshebediso tse kgolo tse e le goreng batho ba iphedisa ka tsone. Nna ke na le life experience mo o kileng ka bona shebin ka gara motse wa Zambela e producer di-lawyera e producer di-doctor e producer di-accountante e producer ga ke bua teng batho ba e le goreng ba ngola di-PhD ka baka fela la gore ke kgwebo o e le goreng e responda immediately mathateng a teng ka gara motse. Ke bone mabenkele a manyane ka ntlha ena ya melata a phamisa meruo batho ntho botlhoko ke gore moruo ona ga o faya matsong a rona o ya moruong ya batho ba tswang ka ntle ke ka gore re tlisitseng thuto e nana gore ga batho ba ntse ba re batho bana ba melata ba tsamaye ke bo mang ba tlontsang kua ditlhobo tseo ke ka gore teng ga re prefereng batho ba rona gore eventuala ntho e etsagala batho ba rona be ba le redi be ba kgona letsantisejone di nata dintho tse e le goreng re di emeleletse gore ga re maatlafatsa dikgwebo tse nyane re maatlafatsa le bantho tse tsa bo ditharene tsa dingwe go bana le molao e strict le gore go nowe ka boikarabelo tseo tsotlhe di tlhoka gore lefapha le tsene ka maatla a magolo go thusa ka thuto ya go tlabolola batho ba bona ba ownang di-tekshopo le batho ba ownang di-tavern.
1: Pele ke ya go ana le wena ntate Makume, ga go opotse mo mamedi wa tshebeletso wa Lesedi gore na workshop ena e tshwaretse go kae e tlo qala neneng e fele neneng.
2: Ke bua tsena workshop e ntse ke eme ka gara motse wa Zambela sebakeng sa Harry Gwala Center ke mo teng ba ditseng batho ba na le tshwantshelo ya go owna di-tekshopo le batho ba ownang di-tekshop le batho ba na le tshwantshelo ya go owna dintho tsena tse rekisang metsi ya ditlhabi le metsi ya ditlhaba le ba ownang dintho tseo e ntse tswela pele ka gara motse wa Zambela holong ya Harry Gwala mo thong ke France ka teng.
1: Ntate Makume ke a leboa tlhe ke a tshepa gore baai ba province ya Free State ba ikutlwetse taba tse molemo tseo le ba tshwaretseng tsona jalo ka lefapha la Destia. Ke leboa go menagane gabaneso ke leboetse nako ya gago.
2: Go leboa rona re ne re leboa le bamamedi botlhe ba Free State re ile ba ipiletsa gore ga re tshabeleng kgwedi ena ke kgwedi ya bogatlhaodi ga re sebeditseng ka boikarabelo ka tsela e nepagetseng re a leboa.
1: Ntate Makume ke letona la tsa Destia motho e motle ka gara province ya Free State a ntse a tshwarisane le tsa bogatlhaodi wena motho e motle re mmogo nnaneo ke la gawa jale ke nako metsotso e 20 le metso e 5 ka morago raena ya pele ntumelele ga jale ke tshware gauta ka letsogo ke ena
3: helehele le basotho ba heso lerato la dipompong ka tšheditsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekoko e bona dithole ana ebe o seroki o motho ya thelelang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya gago mamela ditaba tse monate ke tsena Lesedi FM le utlisetsa ke Molelwa Poetry Session moo re tla gatisa thothokiso ya gago mme re bapale marangrang a stašene re bapatsa talente ya gago seo lokelang go se etsa ke o ingodisa ka go romela lentswe seroki mabitso a gago ka botlalo le sebaka se o dulang go sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079-758-5066 letsatsi la go kwalwa bakeng sa monyetla ona ke la 4 Lwetse 2026 Lesedi FM ke Molelwa hashtag ke Molelwa Poetry Session.
4: Nang motho wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Ha eba ona le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba ona le thahasello ho tsa technology, khaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya. Kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke menyetla ona hobane dikopo di se di buletswe.
1: Mabedi bitso tsuke mashume mabedi le metso e supileng antle ka bora hore ra ya pele ke ntse ke le mohona ne o kila haula jwale ke nako tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM ke tlo buisana le leqwetha ramolao ke tlo buisana le ntate machine motlounga motho e motle ka taba tsa bohlokwa hlokwa le tsona ke batla dikapatsa ho fita nanong lena la haula jwale ke nako tshebeletso nye ratwang le sedi FM ke ne ke tlhophisitse hore re tla buisana jwalo le majoro wa maluti a phofung. Lebaka-baka le neng le etsa hore re buisane le yena kajeno ke ho thakgolwa ha matangwana ka mona ka maluti a phofung moo bana ba tla ya ba le ho sesetsa teng ba ntse ba fumana tlhokomelo jwalo-jwalo. Tsena di susumeditswe ke sena se etsahetseng ka la pele kgweding ena ya Lwetse ba re ke Spring Day. Maswabisa dihlonga makalo mo mamedi e motle metseng le metsaneng eo re phelang ho yona mo re boneng batho ba tshelwa ka metsi utho a jwale re amoela spring jwale e mong ka kwano ka Pretoria ngwana dilemo tse 20 le motso le mong o hlokahetse ka morao hlajwa ka thipa a ne a le letsholong lona lena la ho tshela batho ka metsi re utlwile le ditabeng la nna bua ka yona taba ena motho e motle ha se taba tse thabisang. Jwale e bohloko ka ho fetisisa le bakganni ba makoloi ho tla bulwa mamati ba tshelwe ka metsi ba otlwe ba bang ebile ba phathatsa ba tla ditjhelete tsa bona kore ntho tse swabisang tse phoqang tseo di neng di etswa ke bana ba borona metseng le metsaneng eo re phelang ho yona taba spring day ke nahana hore nakong e tlang re tla ke re qoqe ka botebo ka yona mo mamedi e motle le mananeng a rona ke utlwile haholo lenanong la rona la re athella ba ile ba e tshwaga bothabo ba bua ka yona taba ena mo mamedi ne se taba e thabisang ho hang e mashome mabedi le metso e robo metsotso ka mora hore ra pele ke ntse ke na le wena kere e re ke nke motho ke yona shade the sweetest taboo.

0: Mohwanto na wa lona o re kenyeditse metsi ka moedi mapakiso. O bane ngo khwathana luno ha mokoting.
1: Na ke etse phoso ke nete fatsa phetha hatso ya ditlokelo tsaka le tsa basadi ba bang.
0: Mohatsa ka banna bana ba kotsi.
1: Ba kotsi ho wena.
0: Nthusa o tsweta benyena ya ho dubana le ho kena kenana le bo radipolitiki. O tla le mala hle mapakiso ke surprise vili mona.
1: Hela potlaki. Ko jwetse ha kae hore nna nkeke ka tloela ha bofano.
0: E utlwa mbanna.
1: Ka bo tshwanyane. Hona isantsane e le metsi ya manyane. Ano ka kona tlang. Wa bona jolo ka ha ke qetile ho kopanya basadi ba motsona. E ka se hlohlolong feta tsohle ke na tlhekefetso ya basadi. Ke re ha ke aga ba ka nepo ha bofano. Ke tlo phatlalatsa ka moo a hlekefetsang kapa a hlekefeditseng modie. Ko re ke tlo hotetsa hla e tuke e be gabo e kgubedu. Ha hona motho a tla itima le wena ona itima.
0: Mapakiso
1: ke a o jwetsa
0: amohela tlholo mo o e fumaneng tle fane o amohetse petition ya lona ga o jalo
1: jale
0: e leselle bona bobedi ba ehlana ketlhe ke a o kopa mohatsa a ka mane
1: bona mona ntate ya mpusang ga e ba o ntse le ena
0: e banna
1: potlaki nna ke lesea ha ke ngwana monnyane mo o ka ntaelang gona ke etseng ke se ka ka etsang ebile o nshebe hantle nna ha ke basadi bana ba laolwang ke banna ba bona ebile le wena o paki wa tseba ga se le go ke a otelela fela wa tseba gore nna o keke wa nkisa kwana le kwana ba ntse ke ya gobaneng o kare ke tloelele mosebetsi o ko o qadileng matsong a ka ke o tloelele matsong a banna e le nna o qadileng bona mona a butu aka nna ke lokelwa ke bolatedi bo bongata gampe ebile basadi ba sentse ba nlatetse ba utlwisisa ntho e ke e buang kapo yeo mogale wa gao o itse go wena he e lantate fa santša gago e tla ntoma e tlile ntša tsa mona di a loma o jalo
0: ga ke laolo ke mogale mmapakiso
1: ka ntlela ka ntho tsa bo mogale
0: ke tshwengwa ke tsela ya gago mmapakiso o itseba gantle gore o qala gantle mme o qetelele ka lesele
1: bona
0: mone
1: e re ko jwetse wena o ntlhokela ntshepo founu ya gao ebile ke eo e lela ya tla ya ntene ya lela ke ne ke batla go jwetsa taba tsago nna mmapakiso ke tlo bontsha banna ba motsona gantle sepoko batla se bona ebile le wena ke sa o seka thoko
0: fane ke pere e tlotsang gobaneng o ragantšha e šwang gobaneng o ragantšha e o ele mmapakiso
1: mo nanageng ya rona basadi ba tlhekefetswa letsatsi le tšhabang le le dikelang tsatsi le leng le le leng go tlhekefetswa basadi ba ka bang ba gago na wa tseba gore na ke dinyewe tse kae tseo maponisa a di tloeletseng di dutse fela moo go sa thwe letho ka tsone na wa tseba gore na ke baganyapetsi ba ba kae ba lelegang motse moo empa melato ya bona e ntse e kwetse go sa thwe letho ka yone he empa bona ka nqena ba ntse ba tswelela pele go tshosetsa matlhatsipa a bona jwale o batla gore moeta pele yeo wa lona le yena wa motlhekefetsi ga a tlhekefetsa ke thole nna le gale potlaki ga ke na thola go fitlhela molomo ona wa ka o ka o oka ka nnale ga ke tsebe le teng o tla bompotile kae mona ke lwanela basadi data
0: ke a utlwa mapakiso mogatsa a katle jwale o batla go etsang ga e le moo le gantile la ba la fana ka taba ya lona ke eng se o batlang go sietsa mmapakiso
1: ntate mathata a basadi a mangata gampe ebile a tibile ka tsela o kekeng wa e utlwisisa gobane wena a ke re ga o motho wa mosadi sheba kgetlong lena ke qadile jwale ke batla go bontsha basadi ba tshwanang le modiei gore botlhe lefatshe mona batho ba tlhekefetswang re na le tokelo ya go phela le go phela gantle re sa tlhekefetswe o ntse o itshwenya fela ko o bolelele ga ke tlotloela ga bofane tlasa boemo bofe kapo bofe ke apedi fela ntate morago o tletse
0: ke yona ntho e ntlhobaetsang eo
1: mapakisotaba
0: ena ga yo ame ke re go gang mogatsa ka wena o qala noga mokoting
2: tenetle mamele ke a o kopa o potemanešesa nyama o tlele dijo tsa bosigo gobane ga ke tlo kgona o pegle monnaka
3: o le kopano tsele tsa lona disa fela na wena mapalesa se tsagalang kare ka mone motho ga o di tsebe ke phinyane
2: edenedia banneng ga di botswe le tsa rona di lese di tlwelele le rona beng ba tsona ee
3: wa tsewa ebile ga o bua jale go kobetse
2: ke enjale ga o sotisega
3: bofane o ntlwetsitse gore wena mmapalesa o ne o le teng mo gwantong ntho ena ko o duetse wena mosadi tuo e tlaisa leapa la rantintolo ka e ka re go na le ntlo a e kupang ka ralona
2: tlebutle seka galefa
3: ke a bua
2: adene e sale ka majeke bakeng sa gore re nyangisane mabapi le modungwane eno wa gago ga ke go nkile fane mo entse modumo wa gago ga ke batle be sale re lwana ka baka la ngwane eno eno ka seno ga ke batle lwana le wena
3: gantle lenna ga ke walo fela ebile go na le tabanyana yo ngwe jena e ntseng ke tloa go lwetsa yona gone ebile e ntse ke bale ya tsona ntwa tsena tse di salang ka ra lapa lena
2: o bale ya dintwa bathong tene boe ke utlwa gona o batla ore
3: go lokile he fela o ntshepise gore ga o tlo ntwantsha ka kopo tle mapalesa mosadi yaka
2: ntshepise a ke kopo ntshepise pele ke tsebe o nagana gore na e tlo fitlha e le jwang go nna taba e

0: wa tsa wena Max go wena le mosadi yo ha o thunke le rato ke a bona go di kemiseditse go iketsa lejwela gopiso go nna he ene wa le bala go ngwana yeno e ba reng ke Paulo ke ngwana wa mala a ka Max ke ngwana ka yeno bona Max tlo go bulela ngwana eno ha ke mmatla ke a mo batla wa nkutlo go na ke re
1: Max
0: ngwana mona le nghanela ka ngwana ka mona
1: ya gore ngwana o khutlela hai nna ha ke tsebe se ipatona weng ka ka
0: ha we tsebe
1: re buisane ka mafelo a beke fela akiri le teng ngwana wa eta
0: hina
1: ha re bua tjena Paulo ha ke ha bo mona ke nna ntatae
0: oh
1: me ha ke tsi le 20 le tumelano ya mosadi wa ka Max
0: tumelano ya mosadi wa ma
2: wa ka
0: Kabo Max wena o dumele hore a tliswe hae. Kuri no jejo le lehana ka yena. Hai ka batse tse o tsaya.
1: Ke a ukwisisa se part. Ke ukwisisa se hanke. Ha ke a dumela letho. Mamela. Ke itse ke tla bua le mofumahadi wa ka.
0: Ibile ha o qeta o go go ikabola. O tsaya ka nna.
1: Mpolella
0: gore o tla bua le mofumahadi wa gago lerate o kena ka etabeng
1: e banna
0: bona nna wa tseba gore ne a ke ntse matsapa a makae gore ngwane yo wa ka ga a fitlha gae a fitlhele manobonobo Max ko ngwana ka a fitlhele go le monnate ebile ke lokisitse lerumo ya gae gore e be ntle
1: seipati lerato le ena o entse malebaleba ka gotlhegotlhe kore lapeng lena la gae len ande le e kenyeditseng mang ke ena Paulo ene o buang ka ena
0: jale nna ke kena ka e manobonobong a legato a etseditseng ngwana ka goba nna ke a entse go nna kwa ntlong
2: mamela hesepati ga mme a re o tswa le bana ba gae
1: ga ke tlwae matseleng ya bona
0: nexgaoang
1: kopo ya ga wena seipati tlile motsotsong wa go ketela etle
0: motsotsongwaoeabua ka motsotso wa go ketela
1: ke pele ka go galefa sepati ntho e re etsang
0: moneke
1: bitswa co-parenting
0: co-parenting
1: re batswadi ba sebetsang mmogo godisong ya ngwana mme ga se nepo gore e mongwe a fetole tumelelano ya ga jolo ka ga ba tlamang
0: sepatibo
1: botlepele mapele ka gonkarapa nkutlwisise gantle ke a utlwisisa nne ebile a thefole ya gagolo ka maemo a ngwana gago empa ke na le boikarabelelo go lerato le nna gore ke rerisane le ena mamela mona sepati Paulo o tlame a tle ne empa re tlameya go tlhophisa gantle re buisane re dumelelane botlhejale
0: nna ke tlameya ke gore ke gomamele thato ya lerato gobane ko go wena o sitwa go molaola jalo ka mosadi
1: wagae
0: max ngwane nako wa rona re le babedi e lerato o tšhatshola ngwaneng waka a ke go na le bana ba gae jale ngwaneng yo wa ka o tšhatsholana ewa motshaba
1: legatoaaseipat
0: keng
1: o etsa tšhee ka fane le modieng kapa o nyatsa mosadi wa ka fela
0: fane le modie
1: bakenamona seipat
0: fane le modie bakena ka etabeketso
1: eo nna ke entseng ya gore ga ke tsebe gante rona ke re
0: o tla tsebelela kae goba o laola ke mosadi a ke go laola ke legato e lerato o jisitse max le ga ka o jisa a se ka tla o jisetsa ngwaneng eno waka
1: motlho monye teng ya ntho e ke entseng ya go godisa gore o ka telela wa thelela fela go duma lerato kapa lapeng laka ba tseba ke seipat o ntshwarele ga e ba ke ntse seo jale o
0: nkutlwisiseke
1: a bua seipati ke a bua man gore na nna le lerato mathata a rona a qala kae a felela kae yeo ke taba ya rona ga e batle wena wena sa gao ke ore fela o tlhomphe mosadi ya o godisetsa ngwana
0: a godisa ngwana o
1: fekabutlebutle
0: ema teng mo o godisa ngwana ma lerato o fumana ngwane yo a le mokanakana ke mo godisitse ka jeno le o mpolelela gore lerato ke ena a godisa ngwanaka lerato ga a godise ngwanaka ebile poulo ke mmatla ga ka dule le nna se ka nna tlo mpolelela gore lerato o godisa ngwanaka max o mo godisa ga
1: etsakilekile o tlhalosetsa
0: fumana
1: ngwana mafelo a beke
0: e bathong mogose kone mosadi eno gae o godisa ngwanaka wa ntlwaela wena le leratoela gampeka mo batla ngwanenare
1: tla buisana gape le lerato he re bona gorena ngwane
0: o
1: ka mofumana bekenyena e tlang kapa jwang o utlwa gorena ke reng ya
0: ga mona teng ke a telelwa wa tseba
1: o telelwa ke
0: o ka se ka batla go tshwa jwalo max
1: helang
0: o ka se boi jalo ka nna helang. nang mo le nako wa ka ino ke matlabetse le beke max le tsotseng ho nna yena ka weekend le dula le yena manga o tla fetsa max nna ke batla ho malaka se batho
1: ba di theola moya theola maikutlo
0: I'm going to go to the house.

The OJs. Pina ke monate ba re emotionally yours. Ba kile ba tuma ka selo sa 1973.

0: Nespina, sasebele sunye ratu angele sedi FM pina ke monati. Easy come, easy go. Ke se tlhopa sa ileng sa thewa ka selemo sa 1954. Detroit ke mo tlhopa sena se ileng sa thelwa teng, Michigan. America mogotsi. Ka selemo sa 1970 ba ile ba ngolwa pina e monate ke mongwa dikakapa pineng Stevie Wonder, lebitso la pina eno ke hopola hantle It's a Shame. Ke lebitso la pina ileng ya ngolwa jwalo ke kakapa Stevie Wonder a e ngolla setlhopha sena sa The Spinners. Ke ntse ke na le wena tshebeletsong e ratwang tshebeletsong ya mantlha lesedi FM. Ntumelle ke tshware taba ke ena.
1: Hele hele le Basotho ba heso. Lerato la dipompong ka tšheditsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekoko e bona dithole ana ebe o seroki o motho ya thelelang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya hao. Mamela ditaba tse monate ke tsena Lesedi FM le utlisetsa ke Mollelwa Poetry Session mo re tla hatisa thotokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao. Seo lokelang ho se etsa ke ho ingodisa ka ho romela lentswe seroki mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079 758 5066. Letsatsi la ho kwalwa bakeng sa monyetla ona ke la 4 Lwetse 2026. Lesedi FM ke Mollelwa hashtag ke Mollelwa Poetry Session.
0: Mamele motle jolo ka ho tseba lena lenaneo la haola jwale ke nako ke lenaneo le thusetsang ka hohle hohle. Ke fumane molaetsa wa hao o reng moramatlhoko ke kopa o kompotsetse ho ntate letsatsi a ke a fumana grant ya ka ya disability ka labobedi. Mphile nomoro tsa hao tsa mohala wena mosebi ka mona ka Bloemfontein. Ke se ke ile ka letsa wena ngwaneso mora mosebi ke le ka buisana jwalo le ntate letsatsi mme he taba tsa hao e ka di tla hlaka. Ke fanne ka nomoro tsa hao ha re tshepe hore ba tla o letsetsa re shebe hore na ebe bothata ke eng. Mme Matshidiso Diengwaneng ke mme Matshidiso Diengwaneng Morobi. Mme Matshidiso Diengwaneng Morobi, taba tsa hao ke di fumane hle motswadi tsa ntlo ya hao e sale o emetse ha e sale o kenya kopo le kajeno tjena ha o so ka ho ba le nkotswa le mina. Ke se ke ile ka ba qhwaya le bona ka kwano ka kantorong tsa ntate Saki Mokoena mme ba ntshepisitse hore ba nkile dinomoro tsa hao. Ke a tshepa hore ba tla o letsetsa motswadi wa ka hore taba tsa hao le wena di tletsibe ho hlaka o fumane le hae o fumane le bana ba hao le hae. Re ntse re le mmoho nanong la hao la jwale ke nako ho Lesedi FM e re ke o hopotse hore ka mona ka Kroonstad ka sonta sena seo re re se lebile lenaneo la makgulong a matala le tla haswa ka kotloloho. Thuso Motaung maloma mafatlha o tla ba tsheditswe jwalo ke Lefu Maine ba o fa lenaneo lena ka kotloloho. Kroonstad baahi bohle ba moqhaka le ya mengwa he ntate Saki Mokoena o tla ka lefapha la hae la Cokta ho etsa bonnete ba hore o tlisa ditshebeletso bathong mme ha di tlise fela o di tlisa ka tshebeletso e ratang batho tshebeletso ya mantlha Lesedi.

0: mahloko ho jwale ke nako
1: kinse ke na lwana motho e motle maikutlo a ntse a kena a mangata bona ba haisale ke fumana maikutlo kwano a tla ho moipone serube ore mora mahloko ke nnete ditefello di a phahama nako nyo petrolo inyolohang fela ka lokela ke utlwisisa le rona hore ha unyolo e petrolo fela ha ho nyolwa petrolo le di space ngo tsejwalo mmamedi motle kwano di space tsa kolo ile tsona di a nyoloha me rokela kuela maemo a no hloko me ha ho tle hangata hore o fumane di space tse ona go nyo petrolo e theuwang le tsona di a theuwa ka ditefello di dula dintse di le mono ke ka hona o le mbuima ho bo ratekesi hore baka re nyehlisetsa na go nyo petrolo e theuwang e re kutlo maikutlo a mang mame di khotso
2: ntate mahloko dumela ntate wa ke nna nkgono mara ka mona ka mobango ka bophelong ntse ko mametse gona jwale ntate ka nnete re alla re le setšhaba gobane petrole ga enyoloa ntate mahloko dintšho kao fela di a nyoloa ebile gona ka maqheko ka mona go wes gobaneng re tshwere malapa re tshwere bana re tshwere ntho tsena kao fela tšhelete yona ga enyoloe ntate mahloko re imetse mmuso wa rona ga o ko re naganele mmuso o ko nagane o ko etse ntho e betere ntate mahloko le megolo batho ga ba nyolele megolo ntate mahloko ga o wa nyolela o nyolelwa ka 50 rand e tlo sebetsa kae ntate mahloko ke a leboa ke nkgone madi a ka mona ka mobanko
3: and-e petrolo ga e nyoloa o nyolo yona fela le space sa kolo ise a nyolo ditaere ntho tseo kago fela tseo di a nyolo bona ba itšhebetse petrolo fela ga ba shebe tsena tse dintsi space sa koloi se a tura se a nyoloa ga petrolo e qala e nyoloa space se a nyoloa ga o qeta bo lebeletse go petrolo yona transport yona e theoa space sane sona a se tla theoanele ga se theobo le sona mose
4: kgaotse nnate matlhoko kgaotse nnate nnate a kry-e di-taxi ga dinyolo e gang fela ga petrolo e kala enyolo o tlo tlhokomela gore di-taxi dinyoloa ka moga dilemo tse kae petrolo e ntse e nyoloa selemo le selemo kapa ga ngata fela selemong ke ka goo di sa kgoneng gore ga petrolo e theoa e be di a theoa le tsona gobane tsona dinyoloa ga nngwe ka moga nako e telele ka nnete ga fela taxi ka senyoloe wa utlwa gore jale baganni le beng ba di-taxi ba tla sebeletsa lefela
5: kgotso ntate mahloko kgotso di-jstix ntate mahloko nna ke nagana ntate mahloko ke na le tlhagiso gobaneng batho ba bo di-taxi le ba dibese jwale kapa thekenoloji yone e se fitlhelele mo re gatele di-taxi le dibese tsa motlakase ke re ke neng tabeng tsa metlakase jale re tiseng gagolo go energy ne ke re ke ke botse ka moo ya kgona la bane ke utlwa ntse o phatlhalatsa dikoloi fela ga o se o tho phatlhalatsa bese ya motlakase kapa taxi ya motlakase ke thaba mofuteng ba ntse ba ka tšhila-tšhila mofedi phumelela
6: dumela ntate mahloko o bua le maphakiso ntate mahloko ntho di-dry bora di-taxi ba etsang le nna ke e thabele ba tseba gantle go petrole ntse o tlo theoa ba tseba gantle ntate mahloko go ga e ka nyoloa ka moraya nako gape e tlo theoa e be theoe e be theoe le bona ba theoe le di-price ntate mahloko ka ikopela gona mosebetsing ya re nyole le jalo gona ba ita re sebetse ka ipalelela ke sebetse ke e petrole ntse nyoloa tšhelete ntse nyoloa ga e theoa bona ga ba theole ntate mahloko a se ka ba etsa jalo ke a ba kopa tle yo awa
1: ke itse ke labotlhano mogotsi ntumeleletlhe ke etse ntho ke e ratanga ka sebetsa gago tshebeletsong ya gago ya mantlha le sedi fm ke la gaola jwale ke nako ke ya goreng ya boraro e tla ra ke furalela go raa eno motho e motle o tla sala le Thabo Mokone le Lebo Mawela ke a ba tshepa ke ba tshepe fela ke ba tshepela mabaka a tsitsitseng.

Ke trompisi, ke trompisi, wena motho e motle, pina ke monate ba re for shows. Ya tsama mitsotso ke mine pele ho raboraro e re ke tle ko hopotsa hore ha ke furuela ena tshepe ke tabe go se ya matsonga mofuthu a tletseng le rato a bana beso re a tella ke le biso la lana neo Thabo Mokoni a tsheditse jwalo ke le bomawela ba tla re epa bana bana beso ba re be ho reng ya botshelela ba sa tsama ba le bang bongani shabalala o tenka tsa dipapadi moho le mohlahisi wa lena neo ke bua ka KG kagiso sebudi Orenya busupa se fitwe tleke lentswe monnati nati la chocolate girl as ke bua ka sibidi molefe ka nana ola tsa dipapadi u teng khaitsedi aka ka jeno tla re pepa are be ho renya borobedi anna re hlabe malotsana ka tsentseng dietsa hala sidika dikweng sa tsa dipapadi o tla ba teng ngwana ngwana na ka jeno ke bua ka dikele di magazine ke a mohlompa ke mohlompi fela ke mohlomphela mabakatsi tsitseng le yena o tlo register monnati se fitwe ke manana o hle a tla ngolatela tshebeletsong ya le CD FM ka jeno A ke tsa tsena se ke putiletsa ka ke tswa ke ita hla nanong la haole o le ratanga la jwale ke nako tshebeletsong ya le CDFM re ke tla ke di khothometse hle ke di be hantle ka manane

0: tsena tsa hora ya boraro di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya bone re ya tella afternoon drive
1: Bloemfontein motse wa di rosa set away berenye so singangata manga hume pilung ya free state le sedi fm le fumane ha bonolo le khubula 89.9 kapa kenang ho sabc plus f ke molelwa
2: Hele hele le basuthu ba hiso le rato la dipompong ka tsheditsaka ka tswela ka ntleka ema meemo ka ema sa mekuku e bona ditole ana ibe o se roki o motho ya tellang ka mantswe e bile o ikhantsa ka puo ya hao mamela ditaba tse mona tikitsene le sedi fm le utlisetsa ke molelwa poetry session mo re tla hatisa thotokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao se o lokelang ho se etsa ke o ingodisa ka o romela lentswe seroki mabitso a hao ka botlalo le sebaka se o dulang ho sona nomorong ya rona ya whatsapp e leng 079-758-5066 letsatsi la ho kwalwa bakeng sa monyetla ona ke la 4 Lwetse 2026 le sedi fm ke molelwa hashtag ke molelwa poetry session
3: How about I get it already? O santo o tle hemo nyatla ke o hashtag ke molelwa poetry session lwana e ya lo bontsha magabane a hao metsotso ke se bileng ke mora ho re bra re santo re medisa ha jale ke le mo wela topi topi wa fm mpisa top la 7 tsholo ka haile la botlano tshela mo medi me ke le bo ga itse motho ke bua jwalo ka dj sticks o na o tshwere ha mo na tsana tsa ma le the soul provider ho jwale ke nako ena ke nako gona re le mo ifo wa tlb ya lwana ho re nyane ya botsilela ho tsohle motho
4: Motabote khotso hona le haufi mo leng ona teng ke la bohlaro ka tseno la bohlano le ba tanga la dipula di bakeng tse fapaneng dumela hleke dumela o itlokometse ntho di tsa mahantle re ile ra tsebiso re tle re etse bonnete ba hore re itlokomela re itlokomela hle ba sebedisang dipaola ba sebedisang dikhase le tsona re etse bonnete ba hore ka dinako tsohle re dula re fa di mail se ho ja re le buile a holofela re le buile a holofela mo sebetse mo tle ka nete re le bo re kena ka le monatsela re tla drive time ka la bohlano ke bundle of joy puru puru puru puru putlwana uri mabatho mamile tafelanga dipapa di re beile bongane tshabalala ke mshengwe mshengwe
5: ke le buile bundle of joy ke le bo a topi topi mamile ga mafelonga beke dingata he wa tsiba ka mehla le mafelo a beke dipapa di mona tsore ka buang ka tsona jalo ka ha di tlaba paola di le mothangwana o seke wa fetwa ha iko tshwaletse tsona le tsedintse bohlokwa tsolo ke lang o ditseba wena morati wa dipapa di tloko pana mane metso tsunye mashuma mararo ka mora hora ya boraro e mashuma mararo ka mora hora ya bone e be re ya diphethela ho ye mashuma mararo ka mora hora ya bohlano le bitso laka ke bongane tshabalala dumela
1: Lenaneo ke la re atella afternoon drive show.
6: Na ke mothata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemong bo o sa batleng ho hlaiswa ho bona. Na mohlomong phutheo o di lokela hore di signise di-form hore tshebeletso tsa rona di alive. Na wa dumela hore o hlaise kapa kereke e na le tokelo ya hore camera ya rola ha kereke e qala hore o batla ho hlaha kapa o batla ho hlaha ba tle kereke.
7: O so hlaha o na le ntho le timona mono o so wa. Ke le bakae? Ke wena ntsa ka re 8. Se ha se ho sha mo sebetsing ke se ho sha ba re re mo ne jo na o tshwana ntse sa iketse
6: re go tsha mo tsiba ba ke ha o se no ne mo mutu o tsha ba ba tse tlo
7: ba sale you say
6: wa makalo se tsa re tsho bo ngati ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela ta le bo tsha ba ba itse ha o inkelisho

0: Hallo Lebu, hallo Lebu, hallo Lebu.
1: Hi T-Blood. Ke shap go leso. Me sonzo le fela jalo he mo mme ga hore nyane bo tsilela. Ke ra tsela afternoon drive at Tukamala Cabe. It's a minute about us if you get go tshwagetseng tsona ka jeno. Me hopole he ka jeno ke la nne.
0: Mhm.
1: Go di nyalwetse.
0: Ha mna ti jwang.
1: Me tsa tsela botlhoko ha holo ga itse ya.
0: Ke tsa tsela botlhoko ha holo ga itse ya ka. E bile ha ile hantle ke tle go shebile ke nana ke tla bona ka sticker ra sonzo se beile mona. O ba saka ke selebetse.
1: Nna ke se rekile sticker se teng mole se sona le mo ke se beileng teng fela sona se teng wa ntsiwa
0: ka tsano ke hashtag
1: casual day
0: ke bolela casual day
1: khaitse re ka casual day ke tsa le leng hore le khetilo jalo ho keteka bana ba bo rona ba leng hore ba phela ka bokwa bo itseng me ke rata mo kota ba wa Slimon sina hore a beat as one rhythm matters kama ntse mang re tsanana gore rotle ka tsela e le nngwe ka ofela ha rona go ba morethetho ke ona botlhokwa me ntwe nngwe hape ke rata mona ke hore ho keteko jalo kopano le ho sentsetswe ka ntle ka pa o se gesollwe ha batho ba phelang ka bokgoni
0: ke rata ga tsira ka casual day tla ka la bohlano mo teng la bo ha se la boraro ka pa la bobedi nna ne lena la retella afternoon drive show re ne la bobedi re le ra buisana le e mongwa batho di influencers tse kholo kwa Africa borwa ke motho a kgwadileng mme ba ka dile leto ka la bobedi ba tlwa ka gore ka Johannesburg ba ya ka Durban mo teng a reng ba le ka ho bokeletsa matlole bakeng sa bana ba kgwadileng di provinces tse robong dikolong
1: KMC Magazine
0: ke ne
1: re bua le naka la bobedi he momedi me taba botlhoko ke ena jalo ka qeta bua ka sticker hona jwale di sticker tsena mo ba di tsere di rakang ka casual day di botlhoko ka tsela makatsang ho ba ne di di tshehetsa jalo dikolo mahae moho jalo le megatlo e sa kenyeng e sa nna le keno moho jalo le hore o thusa batho ba phelang ka bokwa ka bana ba phelang ka bokwa dikolong le mahae jalo jalo
0: Jare tsa botsa hore ha ba ntse ra le nako tla feta re benkereng o tla feta molo ba bang a ke a tseba di rekiswa di company tse fapaneng ba bang la di tlisetswa mesebetsing e reka sticker seo sa casual day e le how tse tsa lona o kenya le tsoho ho tsa bonnete ba hore bana ba bo runa ba kgwadileng ba ske ba haellwa ke dintho ba ske ba swaba ba ske ba ipata ba ske ba patwa le bona ba hlaise dihloho ba be le sebete ba be le maikutlo a hore wa tseba keng le rona re batho re tshwana le batho ba bang yes
1: ha bona tse joang ba me di setsa le fela jalo he ho ra la afternoon drive e ba le rona he me ka jeno he re dimpho ha dimpho ke mantletsetletse kwa la peng me ha re batla re ka o fa re batla ha rata go ka pela go hona le ntweng a fanang fanang empa he
0: me se tsogolo shopela metse mehlano pelo ra ya bona re kana ra etsa ntho tsa rona tse re tumeng ka tsona
1: bona ke ntse tsa bonolo fela
0: sa re a tell
1: ha go tla fela go ha mama di re ka o fa ho rung ra o
0: fa re mama di ska ba suta metsotso re shomela metsotso mhlarpelo ra ya bona ha o tsebe ho kaetsa halantsa le mo
1: reka airtime ntho nka nka o jotsa ngena mo mabedi hona jole ke ao eletsa reka airtime
0: reka airtime
1: ho ba neng ka koratu hona le ntho etsa halang me hloka go boletsa fela pelo lesa o botse ba letse tsa e o le di ta
0: ke rata bona tsone re tsatsa ho fumana na jwale o tswa ho Dr. Kaiser Mlangeni Dr. Kaiser Mlangeni ke e mong wa bontate be ke ba rata be ke ba tlhompanga ho lo ka mana ka Bloemfontein ke tla romela mana tsa o X na jwale re thabile lebo TLB I'm listening to TLB right now are you guys are doing well let's hear handle keep it up Dr. Kaiser re lebo
1: re bile ho le ja
0: re lebo re lebo sangola nomoro fa 086000003084 o tsholo le ba reka e time metso tsongwe le shobana metso botlhano pele ra ya bone ha ba tla ipona ona tifetse Bloemfontein le sedi family u buletse mamati mamela le sedi ana jwa o letse
1: me bona ha ba no mametse thabo ba dile eng
0: aha
1: no bona live radio
0: aha
1: talk

0: Tato Agase.
1: Wow, mami.
0: Michelle the DJ, le Donkey Boy, le Cairo CPT, abago wolo, Mr. Tello Demo.
1: Mr. Tello Demo.
0: Sinom solo ding.
1: Mr. Tello, le konke wa teng.
0: Jo.
1: Michelle the guy.
0: Wolo.
1: Ke wave en cha ke mo re tsitho mo cha wa gom.
0: Mhm.
1: E kopaneng hanyane le ya mapiano.
0: E kiki utlile ha bantse ba hlalosa mona ha gabe ke ha ke ne shebile engwe ya di podcasts tsa mme mme ba bua ka yona hore goma ha ya ya reinvent mme jwale banka mo re tshene medi ya
1: mapiano
0: Leona ebe jwale ba e kopanya ebe ke ntwe eno tshisa
1: and why you talk ke goma sna legata wa ho plan ya pele ena ke gomo e sna lerata
0: fela ke rata hape bankile motho a sino o
1: ya sino msolo o melo
0: o na fe
1: melo a u bongane
2: eh bana bes
1: ne kai tatwaka
2: a ho tla mo hatsela hle
1: a khona tati
0: ha
2: ho tla mo hatsela empa ha ho bati ha kalo kalo wa hopola beke yane ho no bata jang
0: pele fela ba
2: ho tla tshisa e ho bata e
0: ke ntla gape re di lamba ga ofela wa ba
2: se ntla fela re tsaba ke re ba bang re tshwenya ke tabana o thula re kenyetsa ntlo mola ya le ya re gatha
0: a ngwana me haife
2: ya le na ke a bona le ntle e setse le rona ntse
0: a setse le rona go dise
1: mothula re kenyetsa
3: a tsa di papadi hore ya tella le bongane tshabalala
2: ke le bile a o le bana beso ba be di re ka le ka tsa papadi ya tennis ba neng ho bona la ha le tola Alexandra Zverev le hlilhla holo me a le motjeng ho ya ka moantseng a sebetsa ka teng ho fikela kana tlhulisano ya US Open jalo ka ha pejana ka jeno a hlotse le ho ntsha Kantan Ali ka score sa 6-2 4-2 6-7 2 6-6-7 le 6-2 3 papadi nye ba petsunna kwe telele ya ba fihla pheletso mesong yena me tsutsunye le shumele metso mehlalo ka mara hora ya bobedi ke papadi ya bobedi ka tatellano e o Zverev a ya hapang ka mara di sete tse hlano ka ofela ibile ke se papadi sa pele se welang ha ratse maemong a phame le fatse ho ya ka dipalopalo seo e leng hore se bapetse dipapadi tse telele ka ho fetisisa tse qalang a tlhodisanong tse kgolo mokgatlhelong wa di-quarter final Zverev ya kgathetseng ka nnete o tlo thulana le Alejandro Tabilo mme ho ya go ya ka mo dintho di leng ka teng ha wa lebella hore leeto la hae e be le thata hakalo ho tloha jwale ho ya pele jwalo ka ha dibapadi tse kang Lorenzo Musetti le Alex de Menor ba se ba tswile tlhodisanong eo hopola ke ile ka bua nakong e fetileng hore Yannick Sinner ha yo tlhodisanong ya selemo sena ya US Open ha Carlos Alcaraz yena o sa lebellwa le lekalokalo ho tswa ho yena le ho jantsa le teng tlhodisanong eo jwalo ka e le hore ha so ka kwena ka ho feletseng jwale go ka nna hwa bonahala ka tsaka ra bona ha Zverev e ba yena mpudi wa US Open e bang a ka tswela pele ho bapala ka mogwantseng a bapala ka team of Khela kana ha o sheba papiso le di bapadi tse seng di setse tlhodisano yena ya US Open ha re sheba haholo le hlakorella banna ha re tsa tseno re kena ho tsa di athletiki banneng khalala ya mabelo a makhutshwane la penkwano sne sipho damile o ikemiseditse ho etsa rekoto ya Clarence Munyayi ya metsotswana e le shumele metsoro bongwe felona tshilela robong lebelong la 200 meter busumba usane mane Brussels ho Diamond League dambile ya dilemo tse mashoma mabedi ana le metsumine wile a hapa gauta mane Glasgow dipapadi tsa Commonwealth me hona sehleng sena fela wile a matha ka pele bona bahesale ha na etsa nako ya metsotswana e le shume le metso e robong fela na supa ne lebelong le leng la ileng a le matha la 200 meter lebelo la usane he ke ke ya ba le bonolo bakeng sa hae jolo ka ha tlo matha le dimathi tse ding tse hlwahlwa tse kenyeletsa mpudi wa Olympic e leng le tsile tebogo ya tswang ka bona ka Botswana Kenny Bednarek wa mane na hentse kopanetsa America e ka tsana le makana kaishe charamba wa mane na heng ya Zimbabwe ba ile ngore ka ofela ha bona ke di mathi tse hlwahlwa dambile o re ya keke ke netla sa gatello e kalo empa o shebile ho matha ka potlako a thibang a hlolo ya ho fihlella se wa labele bana ho se fihlella lebelo leo o tla boela le ka hape mane Budapest ho World Athletics Ultimate Championships ha mamaraunyana Simon Sedam hona go dingena bile ha ile hantle ya lwetse tabatabelo ha e kgolo he mamedi gore a tla fihlela dipapadi tsa Olympic mane Los Angeles ka selemo sa 2028 a tshwere rekoto ya naha lebelong la 200 meter Hotsa papadi ya bolo bafana bafana ba tlo tshagola leto la o phunyeletsa bakeng sa tlhudisano ya 2027 Africa Cup of Nations ka o thulana le sehlopha sa Guinea ka la mashuma mabedi ana le mesurbong kgoding ena ka mona ka Royal Bafokeng Sports Palace hore nya botshelela thapama papadi nye tlabeng tsa maiso a ke balaola papadi mamane Ghana le Niger. Taba ya o kgetho ha ba le balelena la Royal Bafokeng e tlo hopotsa mokotlisi Pitso Mosimane ka tse seng di thobaletse ka ha mohla a ne a kotlisa bafana bafana le kgetho la go qetela e ne le ka selemo sa 2012 ha ba ne ba bapala le sehlopha sa Ethiopia ka 1-1 e leng papadi e ileng ya mojesa ka mosebetsi. Papadi ena ya Group D dipakeng tsa sehlopha sa rona le sa Guinea e batla le bohlokwa haholo bakeng sa sehlopha sa bafana bafana haholo a re shebile ntlheng ya sephetho jwalo ka ha e ka nna ya beya sehlopha ka botleng bakeng sa ho phunyeletsa ho ya mane papading tsa Afcon ka selemo sa 2027 ka ha ha o sheba sehlopha se seng se hona ho Group D mono sa Kenya sona se seng se phunyeleditse ka lebaka la hore se tlo amohela baeti ha sa Eritrea sona he e se sehlopha se matla ha kalokalo so bafana bafana ba lokelang ho sietsa mona ko re ba bapale ka hantle bona ba isale kgahlano le sehlopha sa Guinea papadi e tlo bapala maoto a mabedi e le hore ba tle ba ipe ka botleng ha sehlopha sa Eritrea sona che se sehlopha seo motho ka reng se matla ha kalokalo papiso le sa rona ka ha sena sa Kenya sona se seng phunyeleditse tolo ka ha naha ya Kenya e le nngwe ya tse tlo amohela baeti papading tseno tsa 2027 Africa Cup of Nations. Jwale re tla bona hore na be sehlopha sa rona se tla sebetsa jwang e tla be le papadi ya pele ya mokotlisi ya motjha Pitso Mosimane ka mashome a mabedi a na le mosurubong kgoding ena mane Royal Bafokeng Sports Palace haufinyana le Rustenburg. Dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona mamedi e le tsa pele tsa dipapadi tsa bobedi dimetsotsong ya mashome a mararo ka mora hora ya bone bana beso ba tswela pele ka lenaneo la Reatel.
4: Lebola ho lefela bongzito. Ke bona ke a ipotsa tar shebela na ha o khutla ho rengela telang di ticket tsa rugby ke bone ha re ne re bua ka nene le mantaka ka pala bedi ba ne sentse ba ra ho se ho se ka ai morianteng se se tlatlala ho finyana me ke ana hana ka mara maobane ha e beneng e se laboraro ke shono so sna leto
2: a ke tla shebela ho ba ke a hopola ha nne re bua ka yona tabena ba ne ba hlalositse hore ho lebelletswe ba tsietsi ba diketetse mashume a robedi ba tlo ya le baleng la FNB ho sa
4: ho tlo ba ho be tate tlo ba ho
2: tla ba ho be ke lokela ho ha papa pa jena
4: sho okay bongzito
2: ke lebile bona baiso
0: ha kule bo holo bongs mo holo la tibla mobedi ho jolo fela re sentse re kena mbileng kwa no ka Johannesburg mo bona la hapula ena ka tsela e makatsa me gana ga kele hlokome bileng yohle ha ole ka province yena ya Gauteng empa ha jolo he mamedi ha ona le thole le ka lo leng hore motho aka letlale hantle fela le hore pula ya metlakana ha jwale mebileng ye mengate ka mona ka Johannesburg ke ne go tswa ga tsona eno fela mo mmeli taba botlhoko tshwanelang hore o ye le hloko e bang ontso le mebileng o ganna ha jwale me bang hona le tso di bona ga sa di bone ga tswa ga ke tibos_mokoni @lima11x #ratella traffic

Na mocha wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tsa bona tikitsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Hai ba hona le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba hona le thahasello ho tsa technology, khaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke menyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.

0: ditabatsena tsa ho ra ya bone di fella mona tsela telang tsela etla batsa ho ra ya bohlano ntso ma metri ya thella
1: tebeletso e ratwa le sedi FM.
2: Now mucha wa Africa borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla ditabatsa bona tikitsena SABC ina le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng re fa batjha ba batlang a monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12 ha eba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7 o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi e ba o na le thahasello ho tsa technology khaso thekiso ditaba television le sealemoya kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse se ke wa fetwa ke monyetla ona o bane dikopo di se di buletswe
1: so wait mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona kaulang le ke tele khumula 88.4 kapa le download SABC Plus app ho mamela le sedi FM ke mo

0: metse re a tshella go le sedia fam bekelebeke
1: re se bona botsere mo fela metsetso ka mara hora ya bohlano re a tshella afternoon le tlotlisa monna re a le bonga ditaba tsa hora bohlano mo khatlelo go qetela wa drive time e tuka malakabe re hopotse fela taba bohloko mo mamedi ya hore sonta ha ka mona ka Dr. Cingo secondary school di ntho di tlabedi etsa hala ka mono hele nane o la makhulong a matala le tla hasa ka kotloloho ka mo letla ha sa ka kotloloho ka mono se fetu he mo mamedi ke le nane la magolong a matala e puso ya province ya Freestate ona le mosebetsi o moholo e tla beng e o tshwere ka mono ka Dr. Cingo secondary school ka sonta sena se re andre se libile jwa ha re bua ka le nane la magolong a matala wa tseba hore re re khotaletse re hangata ha o tla 8:30 to se o bo so dutse fatshe hore ntho tsa o ditle ditsamaye hantle lwanela hore ha o tla 8:30 to seng o bo so dutse fatshe o so fumane setulo o fumane sebaka mosebetsi o moholo hashtag beke le beke ke mosebetsi o ntseng o tswela pele o ntseng etswa ke mmuso wa province ya Freestata jwale nnaneo le tlabela ha se wa ka kotloloho ka mono ka Dr. Cingo secondary school sonta sena se re andre se lebile se fetwe he iponagatse ka mono o fitlhe ka nako
2: o se ka go ba bata momedi ga a ke tla ba bona ka 9 ka 9 o tshwanela be le dutse fatshe lenalo le tsebe o thagolwa
1: a monate
2: o le fitlhe sa le ka nako se ka ga ke ka ke ho ba bata ke a tseba ga re nwa re le bangata mo le sedi le nteng ho atlala.

0: Kwa mwini kinti mwati ya hulu, angina imali, HBK Live Act, DJ 9.8SA, Cardinal X25. Pine nerato ki ausi musisi marupe, kine ki leti busiwe, agubila wa akawla.
1: A, musisi wa akata?
0: Jo.
1: E fada ya shopi nene ma?
0: Angina imali.
1: Wabana weekend tenge nkulu eri angri libile. Pine?
0: Ha! Angina imali.
1: E mwana mwana uja chaltaba na best fair moon. Ogale wutla mpama.
2: Ya wabata wana wa.
1: Hela malume
0: seltega
2: ya ba batla bana ba
0: lumi na fel
2: ke batla bana ba se ba ke a se ba ke tla ka ma tiki tsa ma strat for strat ke batla batho ba tla ntshela ka metsi
1: ai bo malume
2: ke kene ke be ke na sa le ke tsa ma ke kentse le tsho le re mpa so for di hon
0: ile
1: ya ba tsala malume.
2: Ya ke bo ke poko tete maje ka ke batla ya tla ntshela fela ke tse mohlala ke ngotse paso puro di hona
1: e u dilela ke ba utsela
2: ba le hlono lo bona e ba batla ka dintja le dipere ka ke ba ka ntshela
0: a se le di fofi ya ke wena tlo ba lo tshela ka di wae
2: ke ke no bua ka ntse mona te o sa nne ke tlo le mema ke na le mokete wa ditletle mane haka
1: ai manu
2: ke ba tla wena butlepele ngola phone ho ho rona e
0: e ba di ta pizza tse
1: o manu mona le ntse go losa
2: eh ho tsane ke ke tse tsane e go le sa le ke ba tlo ikhetse ke ke tse tsa yo
0: le budget e hantle malome
2: ho
0: ba ke la rona ka ofela
2: ha o bone ke tlile ke me han
1: o tlo me ma
2: ke ke to le me ma ho sa ne ke ya ite bo ha mane ke ho no ya ba ka ka di packs
0: ai ai
1: le mme mo ntse ntse ho re
0: na ne ka ngbolo mme
2: a sa sa sa jo go pao ngo lo ona eng ke batla sese ke batla hore ke batho ba bona hore ke be ke le tshwere hantle sa
0: ke file thabo thabo fitse
1: sa malo ke fitse sa malo mme le bua tla ka tsebitsa malo mo tla kopa
2: eh mara bo bo tla ke tlo bua le ke mo thabo wa bona mo laetsa ke tla tswa o sa ne re fugella re late pasela ke
1: malo mo funetse mo
0: a o sa bulela sa salana ba
1: wa funa ke
3: ya ntshabela man e ya ka bu
0: o ga ga tsala bana e bile ke se bile ke tshe bula etsa bona a bi o khona a go malome a re paso fer di hond a ke ntse ma ja ka dipokotsa.
1: Aw lu mi ban. Ba ke tshe khol malume na tletse go mema fela.
0: Ba tshung.
1: Ah le bo.
0: Ba na go di khola ntho tso thabo, tso ke di tlokang.
1: Ai wa o ka sa go metse melae. Tsa
0: bana.
1: Ke a marata ba na o ka sa bua le motho kae ka gore pasela tse di ala ntho. O ka go ga tshepisa ntho e si.
0: O le letsel.
1: Ah e tlatsela.
0: Bona so ha re motshepe.
1: Ah e tlatsela.
0: Re lo motsietsa malume.
1: Ha ke se ditse ntse go la fala ba tsa iketse tsa yo. Ha o sa di di ja.
0: Ke
1: kantela mama ka nne ka malume.
0: Ai gege. Yo malume. Ai ungenze lilanga especially ngizalo nje namhlanje guys le bunothabo. Yo usukula mlo kuzana namhlanje ngicela nithi hure. Ai malume ungihlulile. Ai malume kuyabanda guys kodwa into engiye ngishisa ngenye indlela engayazi. Oh ngiyakhula ngicela izibusiso ntombi zodwa ntombi umzini ngala Harrison Tentawas.
4: Le buri tibos afternoon drive. Di buri tsaka tse di ratan rati. Batsa hali bidite malume tsena yo gore ka baka opola le CDF mo khale santsane hona le lenaneo mo ke na malume le mchana tsiba le bultibos go ka je go lenketse tsatilaka tsatilaka go ka je go le feta matsetsi a ka ofena le bultibos ke le bua thank you ke se ke mo fukeng ka mona nang ka se go di apoleng ka betleme ka mona danko
1: happy birthday ntombi mzulu e phuka re le buila holofela yo jwa le melaitsa kena le mingata batho bua ka malume jwa le mona batho ba thabetse malume Anete batho ba
0: tsala ho tshe ha ha re kile di bags
1: ebe re tla nthotse re di
0: ntse re tlhokang re tla di fumana na
1: ah nna ke bona le mohala la fela
0: di bags di mohlotse le moze kae motho
1: ntwa ikene ja rafu ikene
5: ai ai jo Kore yibile ke dutse fatse malume on robile malume ona le lebele guys se ka lenya tsa malume le moshebile he he le ba tshana ba morate ba tlo mo fatshelete ai un qetile shem ah mo khale tse ke se melo division ya shapo guys
1: yo re lebile mo are di papa dinga re tlo gotla re rush a wa re kwa le ntwana ya ka jene monate e re tell afternoon drive
0: Bangs.
1: Bangs it all.
0: Bangs ame.
6: Atadi papadi. Horiatella. Libongani chabalala.
1: Fone la malomele mmotse re tle lebongani ka papongana a skatana.
0: Yo, bongani o mengwe wena ka pa taba ho ka ntle.
7: Ah, malome ame mangone so tsa.
1: Jo, mkhono la itikanya di in terms of for what I'll spend up ka.
7: La ke na mona ha bua le lete. Ntume di stefela a sa tla potla kila ke na ka.
1: O tsiba batho ba hae.
7: Olo ke le buile a ho le bana ba se ba be di wa tsebeletsa le sedi. Tsena ke tsa ho qetela he kwano hore ya thella ka jeno. Ha ke hleke di qale ka ho ya mane na heng ya Namibia. Mo ho ntse ho bapala papadi e di pakeng tsa sehlopha sa naha ya Afrika Borwa le sa naha eo ya Namibia ke papadi ya tlhodisano e ntseng e bapalwa e qadileng bekeng e fetileng ka labohlano e fihlang pheletsong mafelong ana a beke ya Tri Series. Mme ha jwale sehlopha sa Namibia ke hlalositse metsotsong ya 30 ka mora hora ya bone hore ke sona se neng se ntse se otlahela. Mme se se fihlile papadi bile ke ena e fihla pheletsong he mamedi e fihla pheletsong jwalo sehlopha sa Namibia se kgonne ho etsa dirane tse 20. Le shumele la metso e supileng se la hletswe ke dikete tse tharo di overentse mashoma mabedi me ho fihlela kana he ibile ha ile antle sa Afrika Borwa se ne se ntse di rane tse magolo mabedi mashoma mabedi ana le metso e robedi se la hletswe ke dikete tse nne di overentse sona tse mashoma mabedi me se la hlalosa South Africa Borwa he e hapile papadi eno ka di rane tse le shume le motso o mong me ho ya ka mo loko ile ka teng ho bona la ho hlopa sa Afrika Borwa se ntse le sona se itse maitseng ka tlhodisano ena ya Tri Series e leng re e tshwaketsumane na heng ya Namibia mona mo honeng hona le ho betse hona le sehlopha se seng hape e leng sa naha ya Zimbabwe ga lo bona la hore ba hlangana ba mong ha di ki mokotlisi wa sehlopha sa naha sa rona sa papadina ya cricket e leng mong ha di Shukri Conrad o bona la hlebala mo tsheng pele ka hlalositse hore o na shebile hore a tla sebedisa tsona dipapadi tsena e le ho itukisetsa leeto la ho tlala pengkwano la sehlopha sa New Zealand mo batlo ba pala le sona le toto la dipapadi tsa ODI e be ka Ramono ba kena le totong la dipapadi tsa teko. Ha re kena papadi ya tennis ya mane tlhulisano ya US Open basadi nga Naomi Osaka o hlotse Katrina Siniakova ka skoro sa 6-2, 5-7 le 6-1 ho fetela mokgahlelong wa boraro. Tlholo ena he ya Osaka e tla nakong ena e ho ileng ha ba le dipodi hana ho fela ho social media mabapi le boitshwaro ba di-influencer bo sa moeleheng tsena se e leng gore di atisa ho ya dipapading tsa US Open mme ho thwe di baka lerata le bontshang boitshwaro bo sa moeleheng ba papadi ya tennis jo ka re tseba hore ha e bapalwa ka mehla ho a thola ho ba le kgutso jwa le bona ba baka lerata ho fumana ntse ba nka dinepe mona ba etsang e leng seo Osaka bontshitseng a sa se thabela ho hang empa le ho jane Afrika ntse ke tabena e tswang ke di-influencer tsena o ile a natso la pele o sebetsa hantle ho qetella hapile papadi ho tloha jwalo ho ya pele o shebile hore a na sebetsa hantle le ho eketsa palo ya di-grand slam tse wa seng a di hapile jwalo ka a sa hapile tsenne mme o shebile hore a tla hape tlhodisano ya selemong sena ya US Open mokgahlelong o latelang wa boraro o tlo thulana jwalo le letswallo la mane naheng ya Belgium e leng Elise Mertens. Ho tsa papadi ya rugby mokwetlisi wa All Blacks Dave Rennie o kholetse ka thoko taba ya hore ho bile le koketsano ya mantsi dipakeng tsa ha ile mokwetlisi wa Springboks Rassie Erasmus mabapi le mokgwa wa di-scrum wa hlopha sa rona sa Afrika Borwa ka le reng ba buile seo seo ba se buileng ho araba dipotso tse neng di botswa ke baqolotsi ba ditaba e sore ba ne ba koketsana pele ho papadi ya hosane ya teko e shejweng ka tjantjello e le ya boraro e tlo bapalwa ka mana ka FNB Stadium. Rennie Ore ha hona mathata dipakeng tsa haile Erasmus ibile ka mara papadi ya bekeng e fitileng e neng e le ka mana ka Cape Town moho ba ile ba etsa nako ya u dula fatshe u tima le nyoro ka biri ka mara papadi yenu me ke batho ba utlwanang haholo ibile leto la bona la ya mane America papadi ya u qetela ba topa la masefofane se le seng di papadi tsa hlopha sa Africa bora le sa hlopha sa New Zealand ba ke sa papadi ya u qetela le totolo la di papadi tsena tsenne e tlo bapalwa mane Baltimore papadi ya boraro ya teko ya usane hema me di pakeng tsa hlopha tso tsepedi e tla thagwa metsotsong shume ka mara hora ya bohlano thapama me ho fela ha kana he tibla ho so registered dikete tse mashume a robedi anang le metso e mene ha re so tsene he re kana ho tsapa papadi ya bolo re sheba ho Betway Premiership mafelong ana beke ho na le dipapadi tse bapalwang ho qala phirima nenyena metso tsunye mashume a mararo ka mara hora bo super Richards Bay e bozana dipotso le amazulu ka mona ka kwa ma Shoe Princess Magogo Stadium a tsima rumo galants ya mo ela Polokwane City ka mona ka Royal Bafokeng Stadium Phokeng ho na metso tsunye mashume a mararo ka mara hora ya bo super ho sane ka maqibelo Chippa United e tla isa na rumo le class le Milford FC ka mona ka Dobsonville Soweto ho re nya bararo thapama ha Sekhukhune United le TS Galaxy di tla bozana dipotso ka mona ka Pitamakaba Stadium Polokwane metsotsunye mashuma mararo ka mara hora ya bohlano thapama ka Sontaha Lamontville Golden Arrows ya mola Masandawana ka bona ka King's Wellington Stadium Umlazi hore nya bararo ibeba metsotsunye mashuma mararo ka mara hora ya bohlano hlopa sa Kaizer Chiefs sibozana dipotso le siwelele sa rona ka mona ka Dobsonville Stadium Soweto metsotsunye mashuma mararo ka mara hora ya boraro athikwane ho le Radio FM teng o tla hasetswa dipapadi tsena tse latelang papadi ya osane ya Chippa United le Milford o tla hasetswa ke pule leo hore nya boraro yona e tla bapalo ka mona ka Dobsonville jwa ka kgahlalo sitse o bo hasetswa papadi ya international rugby ke ya tiko e tla mengile pakeng tsa sehlopha sa Springboks le sa New Zealand yona tla hasetswa ke Thabiso Mafrika e tla thagwa hore metsotsunye le shume ka mora hora ya mohlano e tlo bapalo ka mona ka FNB ka Sontaha teng Molebohentshwane o tla hasetswa papadi ya CAF Confederation Cup e tla mengile dipakeng tsa sehlopha sa Durban City le sa Rukinzo setswa mane naheng ya Burundi mme yena o tla ba tshiritswe ke mohlophuli Ernest Makaya papadi eo e tla bapalwa ho tloha horeng ya boraro thapama ka mona ka Chatsworth Stadium mafuna beke ba monate mo mamedi ha re kopaneng hape beke nyetsa ka mantaha ke a tseba dipapadi diteng o natefelwe bana beso le lona le natefelwe ke mafuna beke re kopana beke nyetsa ka mantaha ke tseo
1: ke na le melaetsa ha mona
7: hola
8: Ah, va fetu nnete ona ta mele re bueng le jwalo. Nnete ona ta mele re bueng le jwalo, re be fatse maname, paqame. E be utlwa hale. Ao ga tsapa go tlo sotho. Ke buile sotho mo ga mokone. Ah, bana le babe. Ah, le babe ba fetu. Ke hana setse a wa ga nyela fela tswa ke mamela re a tella. Ah, kona le babe ka tsile re tleng. Na ka le phamisetsa ba guys. Ke phamise matso. Bona se mo go baretse. Bongani. Eh tena se mo nate bana. Eh ha o sikela ngo ba tsa misong ha ba pala le hlena. Koko golf. Eh mama no ba petse ke nne nwe e bo hale hale hale hale. Eh nele mo nate ke nne ya koko golf ya mo ba ne mana dala le mo sa du mo wa Spain kwana. Papa di e mo nate ya tena se man. Ya. Third round bunyano dala ka 5 ke ta mo shebella o sa ha lo go ta dumeletse anna ke la wile tshibos
7: oho e ona ba pala le yena Paula Badosa e wile mo hlola ka 64 le 726 le 725 for tie break ke papadi e leng rene le matla ile le monate ya holo e go ngwane so ithatela Coco Golf
1: ke mana molela tsa prever
7: a re mo tsosa o si le ha re Coco Golf
1: aw ke tuka ntho le ngwane la mangwa le ja ke sa bo
7: fela bo bitwa bangata ba ba rata ke bone le ntho o na le bola tiri bo mongata ba batho ba ba bontate ke Naomi Osaka
1: yeah
7: a tiba o se bona ba maratela fashion ke motho Osaka na apara mo aparo e khitsing ha ke ne ba he wa hlobola o kena ho tsena tse ba ba
9: mmh
1: fela tena se mona
9: le le ntho sa o se etsa jwalo Lewis Hamilton le yena se le motho wa style hona jwale jwale ka re se le ntho e leng hore di brands tsengata tse dipapadi di etsa jwalo hona jwale ba se ba kene fashioning
1: mmh o tsama bokalo tla ba tlhake ke tswe le nna o seng ke shebelle le tenet
7: go go bapala ka wa tsiba ba bapala
1: ka bo 3
7: go ka go ya bohlano wa bapala hape
9: o sane
7: o tla mo shebella
1: no bongsi ba le mo fela be ka monate monna o ipoloke bongane
7: bana ba se ke mafela be ke yana ntshoni ngata tsa tla etsa la makishi ne ka ho fapana ba khotsi ba rona ba ipaballe he ne re kopane ho ntse ho le monate ke ke nyetla a ke re ya long tswa moela se hla se se le botse
9: ya ke tse le tutjeng engwe ne se
7: nako tsa rona ne ga tlala teke se re ya
1: se se se jwa mbonga
7: stout
9: sele
7: sele
9: wa
7: rena sele nako tsa rona ne ga tlala teke se re ya ntse Abraham
1: Fanville ka pa Abraham a ya le Fanville yo le yo le sele di ntwe dirapa tsa mo bolokwa mbathu ha o sa lothe
7: Tori fetuile.
1: Tori fetuile bo. Tshitse fan vele fetuile.
9: E tla tselene tle mona.
1: Kae?
9: La lujet.
7: Fela ke tla mema ha malume.
10: E bang ona na hore ke ka wa khona ho lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plan di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
11: E kgolo e kgutlile hape ke Big Red Sale. Big Red Sale ya OK Furniture e kgutlile hape. E bile kgolo le ho feta pele. Fumana twin top washing machine ya 20 kg ya Hisense ka 4490. O boloka 700. O boloka 3000. O reka Nebraska Queen Base set e ntjha ya Sealy. Jwale ke 5990. Big Red Sale ha OK Furniture fela. Ka lebenkeleng le online ho fihlela ka di 6 sa September. Ho na le melao na le dipehelo.
12: So wait. Mosi wana lane ya boipelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaulang like ke le khumula 88.4. Ka ba le download the SABC Plus app ho mamela le se di FM. Ke mo le
13: le tsere fa mke mollelo ile shomela metse robong re re libile o reng ya botshelela TLP jole re itukisetsa ho tswa mo mamedi re re futhumatsa ke nako ya hashtag rush
9: our man
13: DJ my DJ DJ KT tobetsa braka

0: Ka dipetela ka ole khula sa bue mo bale hodimo ba ke sa busuba ka tsheno le hosane re qala ka province ya Gauteng le hodimo le tlakwela ka o kgetha dibaka o futhumale ka mafafatsane a itšadileng a di a duma Mpumalanga le tlakwela ka o kgetha dibaka ka mafafatsane a itšadileng a di a duma empa o tla tšhisa ka borwa botšhabela Northwest le tlakwela ka mafafatsane a itšadileng a di a duma Free State le hodimo le tlakwela ka dipula dikarolong tse itseng Northern Cape le tlakwela ka o kgetha dibaka ka mafafatsane a itšadileng a di a duma mme o tla bata karolong e ka botšhabela Western Cape le karolong e ka botšhabela ya Eastern Cape le tlakwela mme go bate ka mafafatsane a itšadileng a di a duma KwaZulu-Natal le tlakwela ka o kgetha dibaka go futhumale ka botšhabela ka mafafatsane a itšadileng a di a duma ditaba tsena tsa rra ya botshelela mmogo le bolepi di felela mona o ka boela tamela o imamelela tseding gape ga nako e tlabele horra ya bosupa ke gutlela go wena ke di bone matshela le moifo wa matshotlo
1: re o tlisetsa dintlha tsa botlhokwa tsa letsatsi ka leng

0: ka Relay African Content Movement tseo re shebaneng le tsona gore ga re ke ra lokisa tsona dintho tsotlhe di tlatla di loka ka gare go metse le metsana ya rona, mme dintlha tsena tse nne tsena ke taba ya tlhokego ya mosebetsi mme wa ka gore re tlamehile re shebane le taba ya tlhokego ya mosebetsi ka gare go ditoropo tsa rona gore batho ba rona ba tle ba tsebe go fumana mosebetsi, mme le yona ntho eo ya gore re tlamehile ga re kena mmusong re shebe gore taba ya metsi ya tlhokego ya metsi e ya lokiswa, taba ya ditsela di ya lokiswa, le motlakase o na e leng timatima le ona o ya lokiswa, gobane ntle dintlha tseo tse tharo tseo e leng phepelo ya metsi, phepelo ya motlakase le go lokiswa ga ditsela, ga o ka moo batsetedi ba katlang ka teng ka gare go ditoropo tsa rona, gobane batsetedi re a tseba gore pele ba katla ditoropong tsa rona ba sheba dintho tseo tse tharo di teng na, e leng tsona re di bitsang ka gore ke ona marangrang a leng botlhokwa go batsetedi, mme re batla gore bona bakgethi bana ba rona bona bana re ba kgethileng gore e tla ba bona ba tlo tla emela setšhaba ka gare go Thabo Mofutsana district, gore ba tlamehile ba tsebe gore ga ba kena tshebetsong gore ba tlamehile ba itele ka maphelo a bona gore ba tlo sebeletsa setšhaba ka dinako tsotlhe, gore ntho e nngwe le engwe ba tla ba etsa molemong wa setšhaba, gobane re bone nakong ena re leng yona gona jalo dilemong tse fetileng gore botlhe bao ba kenang ka gare masepala ba tshwarang masepala ntho ya pele ba e sheba bona pele, mme rona re le mokgatlho wa ona wa ACM batho ba rona ka ofela di-candidate tsa rona tlamehile di tsebe gore botlhoko bo utlwang ke setšhaba le rona le bona ba tlamehile ba utlwe botlhoko boo, gobane ga e baneng ba utlwa botlhoko boo ba tla tseba gore nosolo ba ekane ka metlha yotlhe re la ba tsogela gore ba lo sebeletsa setšhaba sa bo bona.
1: O sa buile ka tabene amanang le bonkgetheng ba lona, nna lena le dipegelo tse teng gore e be ba be le mangolo afe a thuto bakeng sa gore ba ikitele dikgetho tsena tse tlang tsa magotla metsi.
0: Mme wa ka dipegelo di teng e leng tsona dipegelo tsa gore ba tlamehile ba be ba na le matric, ba na le tsebo ya gore gobane dipampiri re a tseba gore dipampiri tse kenang kapa tse sebediswang gona magotleng a rona di tla dingotswe ka senyesemane gore e be batho ba tsebang go bala, e be batho ba tsebang gore le sona sekgowa sena ba ka kgona gore ba se bue, la fela ntse re tseba gore puo ena sekgowa ga se puo ya rona gobane e tswe le ena motho a na le matric ka nako e nngwe se oye a fitlhe sentsie gore a tsietse ga e tlamehile a bue sekgowa, empaneng ga re batle motho a tla kena mane be e le gore ga kgone gore a ka bala dipampiri tsena tlamehileng a di bale tsa molao gobane ditshebeletso tsa tlisa jwang setšhabeng a sa tsebe go bala seo se tlang go ena sengwe duleng fatshe, mme le go ngola go be teng le yona puo a kgone go bua ka tsona dipuo tsena tse leng teng ka gare go setšhaba sa roro kenyeletswe le sona sekgowa, mme matriki le yona re beile ka pele, mme go bona bonkgetheng bana ba rona re na le ba bangwe bao e leng gore ba bile ba na le di-degree ba na le di-diploma, ga re yanka batho fela re nkile batho gore ba shebile re kgona bao re bonang gore ba tla kgona ba ise ditshebeletso go sena letho le ba setisang.
1: Ke gobaneng le bone botlhokwa ba gore letle le tshware thupello ya mofuta ona?
0: Botlhokwa ba thupello ena ke gore mme wa ka ofela bonkgetheng ba rona e re ga ba qala mosebetsi ba seka ba qala mosebetsi e le gore ga ba tsebe letho, gobane re shebile gore hang ka mora dikgetho ga re kena pusong e seka ba taba gore ke gona re lo qala re lo fana ka thupello go bonkgetheng ba rona, re batla gore bonkgetheng ba rona ka mora dikgetho ga o announcewa fela di-result tsa dikgetho re kena re tshwara puso e be le gore sentse re sebetsa hang, ga re batle go senya letsatsi le ga le leng wa ka gobane go senyeile ka ntle mane batho ga ba kgone go fumana seo ba tlamehile ba se fumane e leng ditshebeletso tse tswang ka gare go dimasepala tsa rona, mme re batla o tlo go fetola mathata ana a ileng a bakwa ke ANC dilemong tsena tse mashome a mararo tse fetileng, gobane o ka utlwisisa gore go tloa selemong sa 1994 ga o letho leo re kileng ra le bona le lebetere go feta tseo tse neng di le teng pusong yane ya galegale, mme re na le mosebetsi o mongata gore tlamehileng re o etse ke ka go tsena tsa go itukisa go itukisetsa go kena tshebetsong go itukisetsa go tlo laola dimasepala re tlamehile re tlenne re lokise masole a rona e santse le gona jwale e tle re ka letsatsi leo re qalang e be le gore ga re sa sheba morago sentse re tswela pele ka mosebetsi wa rona.
1: Ha re phethela ntlha e nngwe gape eo e leng phepetso go mega ya dipolotiki ke ya go romelelwa ka nako ga mabitso a bonkgetheng ba mogwa go komišene ke metseng ya dikgetho nageng ena e leng IEC ka bogotshwane, na e be mogwa wa lona wa ACM ga o a ka wa tobana le bothata bona?
0: Rona mme wa ka sebodisa ka segabane re le African Content Movement re latlhe ra itukisa e santse le nako gobane re mokgatlho o tlhomphang nako ga o beilwe nako go thwe dintho di tlamehile di kene ka nako itseng tle re itukise e santse le nako, mme nka o bolelela ke sa African Content Movement mabitso a bong September rona a lahlakana ka nako re dutse tsena re tseba re dintho tsa rona tsa mahantle se re le malala la utse re metse lona le tsatsi leo la di 4th November re tle re tseba re di kgethong re lo votela African Content Movement e o eteletsweng pele ke ntate wa rona ntate Thabo Mtsweni e o setšhaba sa Thabo Mtsanyana se mo tshepetseng mosebetsi ona gore ke yena ka tlisang diphetogo ke yena ka tlisang tshepo ka hare ho setšhaba sa rona ba setšhaba sa bo rona se se latletswe ke tshepo mme ba hweleditse ba re ntate Thabo Mtsweni o se ka ba felela kwakwa fela o se ka ba felela maluti a phofong fela empa e tla le dibakeng tsa rona ke ka kgweletso ya bone ya setšhaba re iphumana e le gore gona jalo se re kenetse mabato a kao fela ka hare ho Thabo Mtsanyana rona mme wa ka re lokile re kene go yona IEC re qetile ga rena mathata
1: ntate Holi re lebetse nako ya gago
0: Medine o ke lebile haholo ke lebetse sebaka sa gago bile ke lebuile haholo le ba mamedi ba Lesedi FM.
1: Mo mamedi ono re buisana le ena ke mongwedi e mogolo wa moga wa ACM yena ke Mandla Holi mme re be gantle puisano ena metsotsong e 30 ka morago ho hora ya botshelela e re nako ya rona ga eme mona re pele go mao e re etse tsena.

0: wesu ke leboa mo mamedi khotso re thagola machaba a petelambeke USA muso wa America o egeditse lenaneo la kgolo ya moruo le ntshetsopele a kua ka bogotshwane le hoja America e tshusitse ka ho se kenyelletse Afrika Borwa lenaneo la yona la sehloho la kgwebisano. Palamente ya America e tshaelletse monwana ho ekeletsa lenaneo lena nako ka dilemo tse pedi ntle le diphetoho e le sesupo sa hore thepa e rungelwa ntle e tla tsamaya ka bolokolohi kontinenteng ya Afrika ho leba America.
1: At times, it seemed like the Trump administration was ready to scrap the African Growth and Opportunity Act, or significantly curtail the program and potentially exclude certain countries from being part of it. South Africa's inclusion in AGOA seemed in jeopardy. The Trump administration reportedly still wants to look at ways to change the US trade relationship with Africa. But with this extension in place, the program and countries covered by it will effectively be safeguarded through most of Donald Trump's current and final term in office.
0: USA Motlatsa mo president wa America JD Vance o tobane le dipotso tse matla ho tswa ho baqolusi ba ditaba le kgetho la pele White House ka mora dibeke o re ntwa e dipakeng tsa Iran le America ha se ntwa ho le hokalo mo a boetseng a qoba ho araba dipotso hore ha e se ntwa ke eng mme e tla fela neng. Germany Kampane e hlahisang makoloi ya Jeremane e leng Volkswagen e phatlalatsa ho fokotsa mesebetsi e meng hape e 50,000 nakong ya dilemo tse 10 ho tloha ha jwale ka mabaka a kenyelletsang lenaneo la ntlafatso khampaneng ena. Sena ke palo kakaretso ya ho fokotsa basebetsi ba 100,000 e leng palo e hodimo haholo ya phokotso ya basebetsi indastering ya makoloi. Re kena ditabeng tsa nalane. Ke ka la nne lwetse selemo ke sekete 1975 tumellano ya nakwana ya kgotso Sinai ntweng ya Iseraele le dinaga tsa ma-Arab e tshaellwa monwana. Ke letsatsing lena kgweding ena selemo ke sekete 1998 ho thehwa Google ke Larry Page mmoho le CJ Brian bao bobedi e leng baithuti lengolong la PhD Universityng ya Stanford. Pele re phethela ho na le polelo e reng bogoba Afrika Borwa ha bo aka ba e ba ka sehlohong jwalo ka America le Europe mmoho le dinaheng tse botjhabela bo hole ha ho jwalo hobane e le dikotlo kgahlanong le magoba Afrika Borwa di ne di le matla ho tloha ka selemo sa 1980 ho ya ho 1795 ke motho a le mong kgwedi le kgwedi eo e leng lekgoba Cape Town ya neng a bolawa ebe setopo sa hae se senyehileng se fanyehwa pontsheng moo batho bohle ba ka se bonang mebileng e le tlhokomediso le ho tlisa tshabo ho lekgoba lefeng kapa lefeng le ka lekang ho tsohela monga lona matla hore ho tla etsahala eng ka lona. Re phethelana lane. Selemo sa 1536 e bile se mahlonoko nalaneng ya bophelo ba motho ka ha ho ropoha makgetlo a fapaneng ha seretse se tshesang ho bakile koduwa boemong ba lehodimo ho se letsatsi e leng se bakileng tlala e kgolo le ho fetoha ha mekgwa ya bophelo. Molora wa seretse se tshesang mmoho le sulfur ha dikopana di bakile tshenyo sepakapakeng moo di-temperatura e bileng 2.5 degrees Celsius e leng se bakileng ho shwa ha dimela, diphoofolo le tlala ya eba e matla Europe, Asia le America. Ke selemong sena moo letsatsi ha morao le hlahileng le lerotho mme le hlwa le kgetheha hlabula lefifi le aparela lefatshe dikgwedi tse 18 ho tse ding tsa dibaka. Boemo bona ba mofuta ona wa mariha bo lebisitse phallong ya batho ka bongata, boemo bo putlameng ba dipolotiki le ditlwaelo tse fapaneng tsa bophelo ho tloha China ho leba Ireland, mme tse ding tsa ditjhaba ha di a tloha di sa iphumana ka mora koduwa ena ya boemo ba lehodimo. Ke selemong sena mo difate di leng tsa sehlole di hola mariha a volcano a selemo sa magolo a mahlano mashoma mararo a metse tsheletseng a bile le kabelo e kgolo ho putlameng ha mmuso wa Roma karolong e botshabela me tumelo ya Islam ho bona hetse e hola kana ko ena nalane ya lefatshe le yona e fetoha ka hohle hohle e fetoha haholo sena ke engwe ya ditlokomediso tse kgolo tse bontshang kotsi ya boemo bo fetofetohang ba lehodimo bophelong ba motho bophelong ba dihlodilweng esita le diphoofolo mmoho le tsohle matjhaba a phethelang beke a fella mona mokgahlelo wa ho qetela wa matshohlo o phethelang beke o tswela pele
2: House TV subscription yak. Ena majitata. Habe ke dabika jini.
3: Theola moya skhokho. Jwale o ka gona o lefa dipili tsa hao. Tsekang TV subscription ka wotlolowa. Ka e-wallet ya hao.
2: O lefa dipili? Ke sebedisa e-wallet?
3: Eh, sebedisa bill payment. Ho lefella dikoloto tsa hao tsa kgwedi le kgwedi. Tsekang account ya diaparo. Di traffic fine. Le tseding tsengata. WhatsApp a hi. Ho 0873925538. Ebe wale.
2: Hey, ke a leboha weso.
4: Dula o le gaming. Lefa dikoloto tsa hao o sebedisa WhatsApp ka e-wallet encha ena le ntsohle. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Mo wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
5: Tsatsi la tswalo la Shoprite ha lena thaka. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jwalo ka 5 kg ya White Star Super Maize Meal, 5 kg ya Speco Rice, le 2 litre ya Sunfall Pure Sunflower Oil. Ka R179 boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
6: Ke metsotso e mashume mabedi re ya re libile hore nyane ya bosupa nako ya rona ha ime mona re lekola ditaba tse bileng ka sehlohong boemong ba matjhaba be kenyena puisanong le mokete monyobo mohlahisi mananeng wa ditaba lesedi FM mokete kgotso ha ro amohelo matshohlo tshebeletsong ya lesedi FM
7: kgotso weso le momamedi
6: Weso setlamo sa dinaha tsa Shanghai Corporate Organization di bile le seboka mathwasong a bekena. Bohloka ba sona ke eng me re bua ka dinaha di feng tseo e leng setlamo mokgatlong ona.
7: Bohloka ba seboka sena ke jwalo ka ha re bona hore dinaha tse fapaneng tsa lefatshe di ya atamelana ho leka ho ipeha hantle ho leka ho itshireletsa ka tsela tse fapaneng. Jwale seboka sena e se le dilemo se le teng mo re bone dinaha tse kang China, Kazakhstan, Russia, Tajikistan le Kyrgyzstan di kopana di etsa setlamo sena sepheo ka sona hantlentle e ne e le ho leka ho ba le ya tshusumetso ya dinaha tsa bophirima dintlheng tse kenyeletsang kgwebisano dintlheng tse kenyeletsang kgwebo ena e atetseng lefatshe ya dithethefatsi dinaha tsena di ne di leka ka hohle hore e be ngatana nngwe ka ha di batla di le karolong e ka botjhabela ha di babisa letsane mme o tlo fumana hore ntho e nngwe e ne sile ba e leka ho etsa haholoholo ke hore dinaha ka botsona ha hona le mathata a ka lebisang tweng dinaha tsena di kena dipuisanong ho seka ba le dikgotlang le hoja hee re fumana Russia e teng mona go tseba taba ya Russia le Ukraine empa se taba e re ka ya mang hakalo hona jwale empa ka kakaretso ntho ne esile ba e shebile ke yona eno ya hore ho hang ba leke ho qoba dikgotlang moebang di ka ba teng haholoholo ntse re sheba hore ha morao dilemong tsane tsa bo 2017 re bona ha India le Pakistan le tsona di kenela seboka sena e le hore ke se bakatsang ho bona India le Pakistan di le mokgatlong o le mong jwalo ka ha re tseba hore hangata ke naha tse atisang ho kwaketsana empa sena se bontsha lona lentswe la mokgatlo ona hore dinaha tsena ha di utlwane ke tsena empa ke tsena di atamelane ho bontsha hore di labalabela kgotso dimpa di na le diphapang tsa tsona mo di leng teng mme ona mokgatlo ona ke ona mokgatlo o leng bohlokwa hore dinaha tsena di dule fatshe di buisane mo bang ha di tswane di la hatsena di ding di tla thusa ka boeletsi ha ra tse ding tse re sheba na tse ka bo Belarus Belarus ke yo le yona ile a kena mona kgwedinyane ya ya phupu ga se le mosadi ke tse pedi mashoba bidi ya metse meraro ke bogatso o batlang go hola ha holo ona wa dina hatsena
6: Congo le Uganda di satswa kena tumelanong e mabapi le kgwebisano di hlaisweng tsa ditholwana botlhokwa ba kgwebisano ena keng
7: tsena ke taba tse monate haholo ho maAfrika hobane ha re bua ka dinaha tse kang bo Congo hangata re yona DRC re a be re iphumana re bua ka dintwa re bua ka eng empa mona re bua ka dinaha tse atamelanang di atamelana ka kgwebo selekane sena sa Congo le Uganda ke selekane sa kgwebo haholoholo sa kgwebisano e mabapi le tumelo ya di tholwana tsena tse bitswang dipanana tsa DRC tsa Uganda di tloroswe di tlo rongwelwa naheng ena ya Congo mo e leng gore Congo e tla etsa ka gohlegohle go etsa difaisa tse fapaneng ka ditholwana tsena tsa mofuta ona mme ke selekane se bonagetseng se thabisa le batowa lena gagolo gobane ke mo moruo wa dinaga tsena ka bobedi ka bona o tlang go gola mme o tswela baagi molemo mme sena ka nngwe ntse se thusa go thibela go ya godimo lefatshe gore ka go bonang ga baagi go ya go tshela medi go ya dinageng tse dingwe empa ba tlabe ba na le mesebetsi gaufinyane e le gore ka gotlhe ba tseba go iphedisa mme re bone Congo e emelwa ke moetapele wa North Kivu e leng yena ntate major general ga utlwa sesoleng sa DRC e leng Somo Kakule Evariste mme ka mona ka Uganda motho a na le teng ga o ne o etswa selekane sena e ne e le yena mme Florence Moranga eo e leng molaodi di-industering tsona tsena tse tlhaisang dibanana ga utlwa nageng ena ya Uganda
6: ha re tsedi ngape re bone gore America e sa tswa tlhasela Iran mme re bone hamrao Iran e tswela pele ka ditlhaselo tsa boiphetetso di ahelong tsa sesole sa America tse botšhabela bogare ntwa ena e tloloditswe ke eng gobane ha jwale seo re se tsebang ke gore America e phatlaladitse dikotloqobello tsa moruo kgatlhanong le Iran
7: America go bonagala e motho o ka bua jalo go bonagala e ferekane ha utlwa boemong bona bo renang hantlentle dipakeng tsa yona le Iran o tla bua ka sena se itseng o tla bua ka dipuisano gona gara nako fela e se le ntwa empa sena ga o ka sheba go bonagala e ka nna e ya ba teko ya Qatar le Pakistan gobane le di sa tswa buisana baromiwa ba Pakistan le ba Qatar ba ne ba sa tswa ya naheng ena ya Iran go ya bua le Iran gore e ke shebe ntlha e mabapi le dipuisano go leka gore go gang go ba leue dintlha tse ba mo ga ba utlwane teng le yone America go be le dipuisano mme dintlha tsena tsa mofuta ona go bonala e le dintlha tse dintse e kang di ile tsa etsa America gore e kgobogelwe mme e tlale ntwa gobae jalo ka ga o sa tswa bolela e ne sentse e le go kene boemong ba dikotlotlobelelo empa re bona ke mona hang America e futuela e le bolaya batho bana ba Iran ba sebakeng sena se e leng gore ke ne e le lenyalo mono go ithabiswa empa ke mona mo go bolaiweng batho ga re bua ka sebaka sena se e leng gore ke sebaka se batlang se le gole le mo re ka reng go nona le masole e bang e ka ba tshoso ga o tsiwa naheng ya America empa re bontlha se lena e ba teng go sa tswatswa lentswe gona jwale go America gore ba tlo netefatsa gore go fuputswa tlhaseloena e e tsagetseng mono empa go makatsa gore na ba fuputswa eng gobane tsena tsotlhe ga ne di etsagala gotlhe masedinyaneng gotlhe dialemoeng gotlhe mešhuding e bang re ka ba le yona gaufinyane ya America go ne tlile go ketekwa ketsaloena le ena ntate Trump o la tshwara seboka sa boraditaba a bolela gore tsena e sa le dinyano sa tla futuwa gape empa ga e le mona gotho go a fuputswa gona jwale ya makatsa e ka nna ba e gadi gatsana o fumane gore gantsentle diphuputso tsena ke diphuputso tse tlabe di supa yona Iran di re ae ke sesole sa Iran se ileng sa futuela batho ba na tlasa mabaka a itseng gobane Iran e futuile letsatsi kapa mabidi ka moramono e le tlhaselwa boiphethetso ka mora gore sena se etsagale go she batho kotsi go bolauwe batho bana ba senang molato ba lenyalong
6: Ha re phethela Israel sa tswa kena tumelanong ya thekisetsano ya dibetsa lena ha ya Greece. Boemo bona bokama mehato ya dinaga tsa matšhaba go nka mehato kgatlhanong le Israel jwang.
7: Boemo bona bo batla bo makaditse haholo, bo batla bo makaditse haholo gobane ha re bua ka Greece, Greece ke nngwe ya dinaga tsa Europe. Ntse le nngwe ya dinaga tse ntseng di le teng selekane sa European Union. Ke ena e tswa e leba ntlheng ena ya go santsane go buisanwa ka yona ntlha ena, ke ena ya tswa e ema ntlheng ena ya thekisetsano ya dibetsa le Iseraele. Ka nngwe nngwe sena se tlisitse thabo e kgolo go Iseraele gobane Iseraele jalo ka retso Iseraele e batla e kgethololwa ke matšhaba gona jale go tlhatlhama diketso tse e di etsang mona West Bank le Palestina. Empa boemo bona bo batla bo tshwisitse matšhaba gaholo gobane ka gotlhegotlhe European Union ka bo yona e sentse e tshwatlha dikotlo qobelele gona jale, empa sena se ntsweng ke Greece gape-gape se batla se tshwisitse le yona Turkey gobane Turkey ke nngwe ya dinaga tsa NATO tse batlang di sena maqhama go hang le yona Iseraele. Mme se re kana re bona se tlisa merisi haholo, mme ebile se batla ditshitiso ga go tliwa ntlheng e amanang le tsona dikotlo qobelele gobane re tlo fumana tse dingwe tsa dinaga di tlo ema le yona Greece, di ema le Iseraele, tse dingwe tsa dinaga di tlabe di ema le Turkey ka mane, e leng se tlabeng se tlisa karogano ga go tliwa dipalopalong tsa go kgetha go tshelwa dikotlo qobelele tsena tse le go tlhang monwana.
6: Mokete re leboetse nako ya gago gagolo ka o buisana le rona ka jeno go fitlhele nako e tlang.
7: Ke a leboa o itse le mo mamedin.
6: Mo mamedin re buisana le ena ke Mokete Monyobo, yena ke motlhaisi mananeong a ditaba go Lesedi FM. E re nako ya rona ga eme mona, re fetele mabenkeleng re tla boela gape re tswela pele.
8: Ha ho supermarket e cheap ho feta USA, ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo o di ratang. Tlhokong tsa ka mehla le tse di ntse ngata. Fumana 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99. Le 500 gram ya Rama 70% Fat Spread ka $24.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 September 2026. Sefo se ke disolotsana tse toma le tse di ntse ngata. Ha you safe fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
9: Di drop tsa fapaneng, dina go di fapane. Bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tla me o tswela pele. Mme ka FNB app, di thoka o fela di kgona go bona tšhelete. Bulang FNB stokvel account ka mogwa wa digital. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona go re mo, le bona ha tšhelete e kena le ha itswa. Kana go ile nngwe.
10: O bona eng tšhelete e tla me o bona ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, di thoka o fela di ka bona mo tšhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tšhentšela go digital stokvel FNB kajeno. FNB thuso e fetola dintho tsohle. Go na le dibehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa sebeletso sa ditšhelete le dikadimo wa semolao.
6: Ke metsotso e leshome re ya re lebile gore nyane ya bosupa re hatela pele ka ditaba tsa rona. Masipala wa Matšhabeng o nnileng wa tlhagelela gagolo ditabeng ka diphepetso tse amanang le ditaba tsa metsi ka sitana le tsamaiso ya dikgwerekgwere. O sa swaba le seabo foramong ya baetapele e e bitswang Sustainable Infrastructure Development Symposium South Africa, e leng foramo e e kenelwang ke baetapele go tswa ka gara naga gammogo le go tswa kontinenteng go lekola diphepetso tse teng mabapi le phepelo ya metsi go baagi. Ka letlhakoreng le leng foramo e boetse e tsepamisa maikutlo ntlheng tse e kenyeletsang dithuso tsa ntshetsopele ya meralo ya motheo, ditaba tsa ditšhelete le go aga ditoropo tse nang le botsitso gara tse ding. Re buisana ga jwale le ramotse wa masepala wa Matšhabeng ka seabo sa bona foramong eo e leng Thandukolo Khalipa. Kgotso Majoro, ga re o amogele go matshotlho tshebeletsong ya Lesedi FM. Seabo sa lona ebile sefe foramong ena ya baetapele ya Sustainable Infrastructure Development Symposium South Africa?
11: No, re a leboa ngwaneso. E meng ya re ramemoa ke letona la Infrastructure and Public Works. Ore re be karolo ya foram ena. Re shebisana ka role e re bapetseng re le masepala wa Matšhabeng gore re fumane support ya tšhelete kana ka 2.4 billion. ke eming ya mesebetsi ere ra iqala ka 2022 ra itsa bonete ba hore ba le business plan etla itsa bonete ba hore kopane le infrastructure South Africa re sebetse ape le DPSA re sebetse ape le Department of Water and Sanitation ke yona mosebetsi ere ra memoa hore re be karolo ya forum ena re hlalose re le masipala wa Machabeng ho tle jwang go rona re sebetse ka mokgona o etse hore re fumane tsietso ene o project ya rona e kgone hore e ka supportwa ke DPSA e be le mo president wa rona wa nana ntate Ramaphosa o Kenya letso jola ka office ya ya hore a re thuse hore re fumane tšhelete ena.
6: Ntlha e nngwe ke e mabapi le meralo ya motheo haholoholo ka ha go bile le dikemedi go tswa dinaheng tse bonagalang. E be yana ka mohlomong go na le bao le gopolang le ka ba le tshebedisano mmogo le bona ka letlhakoreng la ntlafatso ya meralo ya motheo.
11: No, re memoe hape ke masipala o mongwe wa Harare ko Zimbabwe. Ba re bolela ba batla go sebetsa le rona le bo masipala ba bang naeng ya continent. Rona re le masipala wa Machabeng ka mosebetsi e re wentseng ore re fumane support ena go Department of Water and Sanitation le Infrastructure South Africa le Department ya Water ya Department ya Infrastructure and Public Works re bona hore re rena le experience ya wetsa di project sa wetsa bonete ba hore re be le di business plan se ka gona hape hore ra sebetsa le bo masipala ba bang ra lena ho bona hape bo masipala bo bomba continent re bone re le masipala wa rona wa Machabeng re tswela pele ka experience rena le yona re gone o thusa le ba bang bo masipala ba bang hape le rona re gone o lena ho bo masipala ba bang.
6: Masipala wa lona o nnile wa eba ditabeng mabapi le diphepetso tsa phano le phepelo ya metsi e ka sitana le dikgwerekgwere. Ke melemo efe eo le uneng ka hare ho seboka sena?
11: Ya pele ke hore o tla hopola mewa ka hore re a fumana tshietso ka mora hore re fane ka renkeqeto ya ho etsa renkeqeto ya hore masipala o wa Machabeng ro declare e le disaster. Ya ba Department of Water and Sanitation e refa tshietso ya 4.4 billion e mosebetsi wa ro qalile ka 2023 e le dilemo tse hlano jwale mosebetsi o re thusa re le masipala wa Machabeng o re gone wetsa bonete wa re di pump station di alokiswa di sewer treatment plant di alokiswa le di line pipeline jwale le yona project e ya 2.4 billion o tla hopola hore me wa ka re loser metsi a 50% masipaleng wa Machabeng jwale ha o qeta o luka pipeline yena e qeta o lukiswa in the next 5 years e tla re thusa hore at least re le masipala wa Machabeng ska ra lahlelwa ke metsi 50% e re thusa ape hore le bo rakgwebo di investors ba tla o investor masipaleng Machabeng ba tsebe hore ha bana mathata a metsi re gone ape le o collector wetsetsa hore batho ba sa patale ba gone o patala re tsebe hore ha re collector 90s jwale ka hore Val Center e batla hore patale current account ya wona re tla be re tseba hore re a collector ha rena mathata a o loser metsi.
6: Ntlha e nngwe e kgolo eo baahi ba labalabelang ho e bona ke diphetoho na baahi ba ka lebella ho bona diphetoho tsena di kena tshebetsong neng?
11: Already ngwaneswe ha re bua ka intervention ya Val Central e sebetsa le Department of Water and Sanitation mosebetsi so qala ko Thabong Henneman Kutlwanong haufinyane project e nngwe e more than 300 million e tla be e qala ko Nyakalong Allen Ridge ne wa bola hore Allen Ridge ke seng sa sebaka mo batho ba rona bebella ka le damole jwala ho qeta ho lukiswa di pump stations e le sewer treatment plant e tla thusa hore batho ba rona se rite sa bona se khutle jwale yena ya metse yona e tla qala ho finyana selemong sena sa di chelete 2026-2027 e tla nka dilemo se hlano because ke 2.4 billion ye ya announcewa ke mo presidente le minister wa infrastructure and public works le infrastructure South Africa jwale ke mosebetsi o tla nka dilemo se hlano e tla re batho ba rona ba tla fumana mesebetsi because intervention ena itlo sebetsa ho masipala ona o ka ofela wa machabeng di drop ho ka ofela ho re change pipeline ho ska hlala ho ba le di leakages re tsebe hore ke investment e ka nka di le motse ngata e ka nka bo 50 years to 60 years because ntwengwe e kholongwane se ke hore ha re ka ba ra investor ho infrastructure jwale re le masipala wa machabeng re motlotlo hore di le montse na tse 4 re tla re qeta 10 re khono mo paletsa chelete kana ka 6.8 billion ile investment e mo machabeng e announcewe e sa iqalle wezamsebetsu
6: le boetse hape la fumantswa ga u hona foramong eo e be ke gauya eng e o le fumantsitsweng
11: well ngwane suku ko bona la re le masipala o khone wetsa a bankable project e ka khona wetsa re tse business plan re iqale re le masipala wa machabeng re sebetse le the consultants le di engineers a masipala wa rona hore ba gona ho etsa project e ka gona hore banka e fika pa e fia South Africa jwale ka DBSA le di banka tse tseng hore ba ka gona o supporta project eo e ka gona project eo o tswela pele ke rona fela masipaleng mona Freestate ba gona ho fumana molemo o we infrastructure South Africa le Department of Water and Sanitation le infrastructure South Africa le Public Works o reka fumana chelete kana ka 2.4 billion e bonsa ntwe o re le masipala wa machabe rena le tsebela rena le shebela pele ha holo wa holo dintonsa infrastructure
6: majoro re le boetse nako ya hao ha holo ka obisana le rona ka jenong
11: re le bula ho ngone so fumana monyetla o re bua le ba ai ba machabe
6: Mama media eno rubisana le nake ramotse wa masipala wa machabeng yena ke thandukolo khalipa me sena serwe ya handle pheletsong ya lenano la rona la ditabatsatsing la ka jeno mo hlophisi wa lona ibile rapeo mokwena me ra laolelwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle difihla wena ntle letshitiso ya letho ke anathi kondla rabalwa ditabatsa hora le hora ke rabosana maje la ka lebitso ke ke dibone matshela ho fihlella re kopana hape na konyetlang khotsong

0: Mosadi motle wa sebele sa se di FM ke o dumedisa hle. Ke le buile kgetse ya motho Roger Rabosana Madiehe. O re balletse ditaba tseo tsa hora ya bosupa mamedi. Ha re tsa tsena hele gona re a dinka tsena dithapo. Re re ba horeng ya borobedi. Nna le bitso la ka ke Sididi Molefe. Ha ke tsamaye ke le montle ke tsamaye le motlhophisi wa lena la tsa dipapadi le ndikeledi. Ba dikitiki le tsiri. Le sumbana mamedi di a chasa. Di foreshe. Di bolengweso. Mme ho ha nke ke ba batla ho fetwa. Hle go tshwaretse tsona sentse bile re o kenya mafelong a beke. Ngwana o teng ka mona mamedi. Ya itseng o tshebeletswa le Sedi FM. Ke a utlwa man le a thusi le thusa bana ba bangata lenaneo lena la tsa dipapadi o akgeng Moamedi OG ke tla buisana le ena Moamedi hei ke mone aiae wa lwana ka tshebetso mohlankana enwa jwale o ipatla le ena le boemong ba matšhaba kwana re tlotla re buisana le ena ntle le mo US Open re tshwere le bopelesane Moamedi se ka ba fetwa tle ke puisano ya rona le ena the tshebetso e tla ba ekgolo tlhakogeng la dipapadi tsa dikolo mafelong a na beke ka mona ka Welkomo tlo utlwe taba tse monate o tsebo gore na o ya kae mafelong a na beke o se ka nna tlala-tlala o ya odimo le tlase o tla bo o kene mathateng dipapadi di phutha ba bangata diterateng Moamedi ha e le Ernest Makhaya yona le gona Moamedi re tlo lekola tsa mafelo a beke re shebile leaky santse o kengeletswa le CAF Champions League atlas of FM Facebook le X hashtag Reome mahle ntsha maikutlo hashtag botsa potso tshwaela lahlela weso re kena mafelong a beke ha monate tjolo fela diboke di malala laotsi New Zealand le no e bona tshio e songo bo mampudi ba lefa mamadi New Zealand ha e tlo senya party ena rona e o sale re qala ka yona selemo sena sa odimo sa papadi ya rugby mo teng he re bone di papadi tse mmalwa boemo ba matshaba tsa diboke ho hang New Zealand le balang ba shapo ya lokhutla ere ke tsetsene mamela ke khutla mona ga shapo pere weso ge le ba o reng ya borobedi
1: nka di tsantsa tse hlakileng wetse mehopolo e tsitsitseng ka Samsung le Cell C fumana Samsung Galaxy Z Flip 8 incha ena le flex cam e fumana ka kontraka Elevate 2 plus eri go di 36 ka 999 rand ka kgwedi o fumana 5 gig ya data e ke tse ileng go di le kgwedi ha mo accessory voucher ya mahala etela le benkele kena ho cellc.co.za ka paletsa 084 145 di take isa tsena di se ba sa ofutela ka la 21 lwetse o na le melawana le dipehelo switch to Z Cell C
2: Ipehemunyetleng wa u ihabela leleng la maeto ho a mabedi le le feletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole se ya bosa 1 million rand betja ka 10 rand ka pa ho feta ho jet ex bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe fela bophelong betja hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Hai sale, dilemo tse mashema robong. Ro fa ditaba tsa bohlokwa ro fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sabua ro falesedi ro fanneti e felletseng minona mino maiku o tholo ya rona ne bile re kopanya mantse a demo ke mantse o kekenga wa lebala le hona jwale re ntse re tswela pele ka mantse a o le paletseng le motse ma shema robong tsa SABC re halala halala halala halala SABC
4: e bang una na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing E kapa di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ke nako ya labohlano la jackpot ya Powerball. Labohlano lena o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya Powerball e lekanyeditsweng ho 28 million rands. Ena ke tshelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka nna ya ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloho. Labohlano lena ka hore ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka nna ba e mong wa bo madimilione le bo gadimilione ba Afrika Borwa. Hey, wena, lotho ya naha, dibapadi ke tse ngata, menyetla e mengata, haile dimilione dibapala bana, dibapadi, di tshwanetse ba le dilemo tse 18 kapa ho feta, bapala ka boikarabelo, National Lottery, e tsamaiswa ka molao ke size khaya.
5: Tshebeletso e ratwa, lesedi FM.
6: Nahana fela o bitswa o ba se tlhopensa di Springbok ke mo kotlisi rasi Rasmus. O iketlele siya, Cheslin le Aven se tsantsa sa se hlopa. O bina tina ya se chaba, o le haufi le Brian Habana. Lo shebella bo mampudi ba le fatse ka o tloloa, le di kakapa tsa di boke. Reka fela code pack e fika ba ife ena le se tsantsa sa di Springbok. O scan QR code ho kenela tshirisano. Mme o ka hapa monyetla o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola.
0: Papa ringa rugby ho qothisana le hlokwa le uiketsetsa le baka la uitshwaya la uitshwasetsa tlipisa ho rona ho utlwala jwa lokano ka bo mampudi. Tshehetsa mabokoboko o tshwaye metsotso ya papadi e nngwe le e nngwe ka Clip Drift. Legendary taste, legendary times.
5: Tsadi papadi, Kholesedi FM. Di papadi, lesebidi molefe.

0: kumona.
1: Ipehemo nyetleng wa u ihabela lele la maeto ho a mabedi le le feletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole se abosa 1 million rand ba jaka 10 rand ka pa ho feta ho jet ex ba ke sa monyetla o tlang ha nngwe fela bophelong betha hona jwale hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Le hoja nako ya papadi ya rugby ye fele, nako ya bomampudi ha ya tlameha ho fela. Tswela pele o natefelwa ke Clip Drift. Legendary taste, legendary times.
3: Sadi papadi. Holisedi FM.
2: Mamadi e mashoma mabedi le metso tsiletse metso tso ka morao horena ya bosupa ntse ke buisana le OG. Aski simane fela he o tlakile wena ngwaneso mme ke a wa mola hape. O no jotsa mo mamedi go qadile neng ho bapala bolo?
4: Egere tshomilo la la bolo ka 2014 a ke ntsha mo Gauteng. Tshomilo bapala go primary until ke fitla high school ya ka le go tsenela di tournament ka lala mo ka fitla ka tsela ke ba ka mathobe no le Jacoba ntse le ke primary mo then ka journalist so me in football club ka go Corinthians and then after mo ka gona le di trial ke le di trials go Stars of Africa Vets ka Super Sport Wanderers CS Galaxy le go Highlands mara di la ra pumelela mo mara ka stopa tsweletse pele ka bolo because ke ntse ke rata.
2: O bapala boemo bofe o kae le baleng?
4: Nna ke mo soccer dream no.
2: Okay, o bapala position efe?
4: Dilala position wing a le 10.
2: Ola we, na man, ke mang se bapadi so se ratang ka o fitisisa bolongi ka ba Afrika borwa ka ba mosoma watle. So re nsena sona se bapadi jwang ka pa jwang ke batla o tshwana le sona ka le leng la matsatsi.
4: Team, you are ready.
2: Ah, se bapadi, ke batla bua ka team, bana ka bua ka team, tlo kwatisa ba bang ba ha nontsa shelter tsa bona.
4: Na botse ju, ke mo ratang nna ke ntsho Sandra Campbell. O na lalala Super Sport, o na lalala team ya Kobor.
2: Okay. No, ha ona botata. Bana o yentse jwa lo o iqetilo, ska ba le ka bua ka le ka sehlopa so tsietsang. Wa media mong o tlagane, ke ri ke a mothusa moshimane ona mani bile ke a motho a mnato tse batla batsae. Jwale ka o baneng ha tsetse sa ka ke mobella ka thoko. Jwale ke mona he wena OG hore tshebetso ya o entle e o ntseng o tswela pele ho e bontsha e o file monyetla wa hore o libe mosoma wa tla go jetse mo wa media he hore leeto lena la Italy ho etsalang hantle ntle ho lo etsala in Italy o bo so tso kopa helo etsa kgweletso ya ditlhoko tsa hao.
4: Oh, ntse ke tla gala go kitlo tsa maya ka di 15 tsa October. Ke tlo ba kwa for kgwedi and then ke tlo go tlakela di trials. So ba tlong exposure to the team teng go tla ba gona le di scout o ka kwa. And then ha di lo di phumelela ke tlo khutlela ka January for season e full.
2: Okay. Jwale ho ya Italy kgwedi ka ofela, hey Italy le yona ya bitsa weso, hey la o converta di ranta o di isa ka di eurong le di poundsing le di dollareng ga tse ba etlo batla ihlile e phaphama empa jwetsa mo mamedi hore ke eng di tlhoko tsa ha o nakong ena e o shebaneng le leto lena la o le ma Italy le hore ke bokae tshelete o e hlokang ha jwale ka ofela.
4: Okay. Leto la ka ka ofela ke 112,000. So mama o lekile go kokota mama ti a gone go thola 50,000. So hantle for leto la ka go ya Italy ke shota ka tshelete le ka nang 62,000 for my return flight tickets, travel insurance le visa yaka.
2: Yeah, ke bone la vida vithi ya hao mme re ya le boatla gore le mme wa hao o eme ka maoto a o lwanela o re le nete fatseta batsena ba bana ha re kene le motho fela moye mona re bua le ena ka ditshelete e be lo ha ona bopaki bo tshetsang taba e wa tsa ba ke o thabetse wena o ji ke o thabetse mme re ya le boga le mme wa hao le ena wentse boikitletso ba go bonyane ha o tlo kopa thuso ho mo wa meditena ba santsa bolokeleditse tshelete nyana engwe e itseng ke ya ke re kana go tseding ke le hlonolo la motho empa ka le hlonolo tshebeletsong ena le sedi rena le mo mamedi ya utlwisisang bohlokwa ba hore ngwana ha na le talente a bontsha magabane a bontsha legato le boiteko a e amotsetse me ha re soka ka nnete re bona hona le ngwana ya tlang kwano le sedia ba sa fumane bonyane yana bo itseng ke ke re like ba 500 like ba 20000 like ba bokae mo mamedi ha na le hona re thusetse hore re ahe bokamoso ba hao bane ke mona ha wa tlalatala le ditrata ya hodimone tla susuba dinyaope o tshela batho ba holo ka metsi wena o shebane le setlo ntsetsa pele se weleng go sane setlo phamisana ya Afrika Borwa mme ga tla ba motlotlo ka wena le mmamedi tla ba motlotlo go bona ka neto sane o qadile tshebeletsong ya leseduso o fihlile boemo bo ba machaba mo fedi nomoro he a tsebo re o ikopanya le mme wa hao jwang ka nete re tshepo re tla kopana gore di 15 tsa October di fitla o kene sefofane wena o lebe mosoma wa tle Italy
4: okay di nomoro tsa mama ke 071 432 1313
2: Coach Eris, ai ha re tsepe o di re tabatsa o di tla tsamae hantle o tla o tla no re joetse he ka tlo le mahlonolo ska ba le bala ke itse o we ka lengwele di nthontso hle le ha o tla mo mamedi tsena le ha o qeta o kope mo ngana modimore a ame pelo ya mo mamedi re yana le hona fela a kenge letso gore le wena toro ya ha o tswelelle o ye mosoma wa tle le buila go lofela go buisana wena ape na kongetlang ha be khotsa OG
4: Yeah,
2: Shabzi Nto. Mamedi kiyo he, ukhananing, uikutuweze tabase monati, oleba mosoma watle kiyo he, memo, kanetiri, fumane ribone. Mamedi, kitadule nze kuhupo tsa roba, baswe uha utuwa bane mbabona, haba cheche li mgao, bona, stratas ya kopana, chelete yitu haibo usina fandi, ya mozo ono badula nguona onuriki, badula kai, bae kopanya kumwana haetza ntotzentle. Ha tswele pele baneng ha re a tlamea o molahlela matso ba bang ba bona ka tsore ba ne ba na le di talente ke mangana DK eno na e bentse go kopana le yena robotong ena e Black Campus Square kana ke mamushimano na hle wa tsa utlisa botlhoko jwa yena ba ile ba leka ke bonga a hle kore ke na le motlwela botlhoko mamedi ba leka nenene ba ba mophuta ha to bua ko wa motlwa go o bohlale o badile fela go huila etsalang ha o tsebe jwa le ha re thuseng bana ba rona go sane re be motlotlo re re gonne gore re ba ahe ba tswele pele ba bang ba tletsetletso na jwa le jena ba o di moletlase jale bana ba ntseng ba iteka le bona ha re ba bontse tshetso ka hohle hohle metso swa jwale e dula ho mashoma mabedi metso supileng pele ho ra ya borobedi sabeletso ke le sedi nana ke la tsa dipapadi mamedi ga o le tsena ya fetola digere o eso ha o sa tswa kena ke wa mona hle re fetola digere tsena a geleba US Open le lebo pele sane hopola hle o reng ya bogobedi ya getswa santsa le teng sos ke ha bona o ye meng ka dintsetso ka nontsa re fela ke ntse ke le kholo re e reng na go ka bo ke khutle
3: Tembisa. Ayey! Oh, ba tshobale motlotlo ka setso sa bona.

0: Wa tsa wena Max. Ko wena le mosadi yo ha o thunke le rato. Ke a bona go di kemiseditse go iketsa le jwela kgopiso go nna he. Ene wa lebala go ngwana yena e ba reng ke Paulo. Ke ngwana wa mala a ka Max. Ke ngwana a ka yeno. Bona Max tlo go bulela. Ngwana eno ha ke mmatla ke a mo batla. Wa nkutlo go na ke re.
1: Max.
0: Ngwana mona le nghanela ka ngwana ka mona
1: ya gore ngwana o khutlela hae nna ha ke tsebe se ipati rona weng ka ka
0: ha we tsebe
1: re buisane ka mafelo a beke fela akiri le teng ngwana wa eta
0: hina
1: ha re bua tjena Paulo ha ke ha bo mona ke nna ntata
0: oh
1: me ha ke tsi le 20 le tumelano ya mosadi wa ka Max
0: tumelano ya mosadi wa ma
2: wa ka
0: Kabo Max wena o dumele hore a tliswe hae. Kuri no jejo le lehana ka yena. Hai ka watse tse o tsena.
1: Ke a ukwisisa se part. Ke ukwisisa se hanke. Ha ke a dumela letho. Mamela. Ke itse ke tla bua le mofumahadi waka.
0: Ibile ha o qeta o go go ikabola. O tsheya ka nna.
1: Kumpulela
0: hore o tla bua le mofumahadi wa hao. Nna ke o kena ka itabeng.
1: He bana.
0: Bona, nna wa tseba hore na ke ntse masaba a makai hore ngwana yo wa ka ha fihla hae, a fihlele manobo nobo Max. Ho ngwana ka a fihlele ho le monnate. Ibile ke lukisitse le room ya hae hore e be ntle.
1: Sipat le rato le yena o ntse maleba leba. Ka hohle hohle.
0: Maleba leba ka hohle.
1: Kuri la pin lena la haile. Ene le ke nye ditseng mang tena poulo no buang ka yena.
0: Tsho le nna ke tsena ka ima no bo no bo a le gato a yetse ditseng ngwana ka ho ba nna ke a yentse ho nna kwa ntlo.
2: Mamela he sipat. Ha mme a rotswa le bana ba hae.
1: Ha ke tlo ema tsileng ya bona next.
0: He le gato wa ntlo. Ha
1: bo ya ha wena sipat itlile motsotsongwa ho qetela. Ehle.
0: Motsotsong wa qetela. Next ho bua ka motsotsong wa qetela.
1: Butle pele ka o halefa sipati ntho e re etsa
0: mmoe
1: bitswa
0: co-parenting
1: re batswadi ba sebetsa mmoo godisong ya ngwana mme ga se nepo gore e mong a fetole tumelelano ya ga jolo ka ga batlamang
0: sipatibo
1: butle pele ema pele ka onkarara nkutlo o nkutlwisise gantle ke a utlwisisa nne ile a thefole ya gagolo ka maemo a ngwana gago empa ke na le boikarabelelo go lerato le nna gore ke rerisane le ena mamela mona sipat poulo o tlame a tle ne empa re tlameya go tlhophisa gantle re buisane re dumelelane botlhejale
0: nna ke tlameya ke gore ke gomamele thato ya lerato gobane kore wena o sitwa go molaolwa jalo ka mosadi
1: wa
0: max ngwanena ko wa gona ge le babedi e lerato o tšhatshola ngwaneng waka a ke go na le bana ba gae jale ngwaneng yo wa ka o tšhatsholana ewa motshaba
1: leratoaaaasipat
0: keng
1: o etsa tšee ka fane le modieng kapa o nyatsa mosadi wa ka felan
0: fane le modie bakena
1: mona sipat
0: fane le modie bakena ka itabeketso
1: eo nna ke entseng ya gore ga ke tsebe gante rona ke re
0: o tla tsebelela kae goba o laolwa ke mosadi a ke go laolwa ke lerato e lerato o jisitse max le ga ka o jisa a se ka tla o jisetsa ngwaneng eno wa ka
1: motlho mong e teng ya ntho e ke entseng ya go godisa gore o ka telela wa thelela fela godima lerato kapa lapeng laka ba tseba ke sipat o ntshwarele ga e ba ke ntse seo jale o
0: nkutlwisiseke
1: a bua sipat ke a bua man gore na nna le lerato mathata a rona a tlala kae a felela kae yeo ke taba ya rona ga e batle wena wena sa gao ke ore fela o tlhomphe mosadi ya o godisetsa ngwana
0: a godisa ngwana o
1: fekabutlebutle
0: ema teng mo o godisa ngwana ma lerato a fumana ngwane yo a le mokanakana ke mo godisitse ka jeno le o mpolelela gore lerato ke ene a godisa ngwanaka lerato ga a godise ngwanaka
1: sipatie
0: ebile paulo ke mmatla ga ka dule le nna se ka nna tlo mpolelela gore lerato o godisa ngwanaka max o mo godisa ga etsa
1: kilekile o tlhalosetsa
0: gonaaumana
1: ngwana mafelo a beke
0: e bathong e mogose kone mosadi eno gae o godisa ngwanaka wa ntlwaela wena le lerato le ntlwaela gampe ke a mo batla ngwane no
1: re tla buisana gape le lerato he re bone gorena ngwane
0: o
1: le ka mofumana bekeng ena e tlang kapa jwang o utlwa gorena ke reng ya
0: ga mona teng ke a telelwa wa tseba
1: o telelwa ke
0: o ka se ka batla go tshwa jwalo max helang o ka se boi jalo ka nna helang. nang mo nako wa ka ena ke matlabetse le beke max le tsakeng ho nna ena ka weekend le dula le ena manga o tla fretsa max nna ke ba ka bona ka se ba tshwa
2: di theola moya theola maikutlo
0: o kwa max ha re ntleng ka ngwana ka
2: o kwa
0: max ha re
2: ho tla ho wena weekend e ka pele ho yena ya maobane mos ha o ka se lebe lo re a mo ha yena weekend e tsika ofela
0: Ke sitwa ke mo balena ke batla ho bona ngwanaka. Ngwana ha a na ho tsamaya le mmae ba tla tsamaya le mmae. Ke batla ngwanaka. Max ke batla ngwanaka ke batla ngwanaka ke a mo batla ngwanaka. Hey, ke batla ngwanaka buti. Hey.

0: ke dumele ka mora hore ke bue le wena o nka qeto wa mofuta o tje wa tseba ke kgolo
1: buke mapalesa o tlwisisa ga ke na boikgetlhelo nthong e
0: tenang
1: ke tlameletsa sena e seng jalo ka nnete
0: dene o tlangwa ke go ikenya tshwetso dinaleng he go ba ranteng ke thoko e boima gakalogo o bone o ikagela ka go sekoti sa tibileng sa le fififife dene o sa natse gore na o isa mang le wena moo botebong bo bo botshobotsho bo tshabeyang teno o keno ke
1: eaeaaaaa mosadi obanna fane o ntshepisitse gore ga re na tlhaelwa ke leetho le lebetlhe mosadi aka o ele tle
0: helang
1: wa ntlha tsetsa legata jemoladoke
0: monna a tla angolwa eno tene o na le kelello wena o utlwisisa ntho o e entseng tene
1: hela manna
0: fane tene wa bona ga o bitsa lebitso leno e ka nka tsamaya ke tsotsi lebitso leno ke a lenyonya
1: dene
0: fane ke ngwaneoiketsa tsikitsiki je ya monna mogolo dene o tlo dielo ke a bofano o kanokeng o entse jang
1: mapalesa
0: bmapalesa botle wa engwena
1: kokobela
2: dene le wena wa kgona o dibaka sefeto ke gaolo e latelang ka moso
3: ba o iketsa phautshete keng dene wa iketsa otse latalata obaneng dene babedi gaola bosimo ratlhe ya ka seno le yadikete ditharo magolo a supileng masome a marago le moso le mong a tamela o tlo o tlhobekeng e tlang gore na ke dife tse tla tledietsang ga le ka mona ka motseng wa surprise ville fela he e bang yo fetile ya ka jeno le tse dingwe tse e fetileng ya go SABC plus o tlo mamelele dikgaolo tsotlhe tsa tshwantshiso ya rona ya monyaka tshebeletso ke e ratenge le sedi
4: na o tla gapa lebelo ke spina sonke jackpot race e kgethehileng ya holobet o ka itshwasetsa bogotogoto ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng le leng la botlhano le le leng le moqobelo o mong le o mong ga o tsomana le matlotlo a a patiweng e be o spinela go gapa ga gologolo betšha gona jwale go na le melawana le dipegelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelela go betšha batlhodi ba tseba nako ya go emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
3: First Start Makhufe a kotlile moketso mogolo wa makhufe o tla etsagala mangaung peganyetse o sengangata Bloemfontein e le go keteka mmino le botšhaba ba boAforika ka mokgwa o kekeng wa lebalega tlo o tlo mamela mmino wa bodumedi a mapiano morethetho wa hip hop mmino wa dibini tsa basadi o keketege ke metlae o fumane dithotokiso tse o tlabollang go tlwa ka latharo go isa ka la lesebelebe semmedi kgweding yona ena ya lwetse selemong sa 2026 ditekete di a fumaneha gona jwale CompuTicket
5: hele hele le basotho ba heso lerato la dipompong ka tšheditsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekoko e bona dithole ana ebe o seroki o motho ya thelelang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya gago mamela ditaba tse monate ke tsena lesedi fm le utlisetsa ke molelwa poetry session moo re tla gatisa thothokiso ya gago mme re e bapale marangrang a statione re bapatsa talente ya gago seo lokelang go se etsa ke go ingodisa ka go romela lentswe seroki mabitso a gago ka botlalo le sebaka se o dulang go sona nomorong ya rona ya whatsapp e leng 079 758 5066 letsatsi la go kwalwa bakeng sa monyetla ona ke la 4 lwetse 2026 lesedi fm ke molelwa hashtag ke molelwa poetry session

hashtag party time bolela motswalle wa hao le no bolela ya hae metswalle ho re tshwemi ha o le jwalo ho jwalo ha o na ntho e khuba yesa man.

Iya man, se ba me so se ke mashume a mabedi le metse mararo. Pele re kana ho renga e borobong ena tsebeletso ke ra tsenga ya lesedi. One love, one heart. Bob Marley and the Wailers. Pele bona ka ngela UB40. Mara many rivers to cross and like a dube ara house na little local bua ngweso le re ntsetsang pele le ahang ona ka bamule mo jo hono ka ithulela o tsebo mona ke ya moqotsa akibua ka like a dube ya singa ithobaletsi ka nete a sa a le siko le na la ba utlwang ara e ba utlwang ka haona le ithulele ka local bua ngona le go nyefole o tse nkolle dipolelo tsa hao e betse heletsang aga ithulela ga just shut up ke le bise la pina ke ne ke le ngankela yona kwa ne tsabele seng ga tshenga le sedi hashtag party time kana botlano veke ngweso ene ho di ho di mo ya lwetse e tlo mazatsi a mane se re bolese ho di mo sa dikete se pedi mo shume a mabeta nanga le metso se le seng la ka le bitso ke dikele edi magesene Au rata ka mpisa ja lady soski re me so love le ho ganya le shimele me so emedi e bang o sina letho le ho ka le buang le ahang just shut up

0: Ai, Soski, cu mamete, cu gilecațe, bec, mamete, ahoi, ahoi, ahoi. Julia Matsidi, di 90.3, ke kuron stata ka mosebetsi. Lapeng, ke phomolong ene mane. Tanko so.
1: Oh, jaledi, jaledi, jaledi. Lady Suski, o phetse bona mo phetse. Ke le khoko ka mo go re report. O ya kwa le kwa le phelo, go le kwa le phelo. Tsa go tsisa le di butla mo na la. Tsa go prepare ka mo na la ka ga sa le bo phelo. O jila ka tse mo na mme.
2: Hola, hola, so masoski ya ntsa na le wena motlatse edition ma di bua le ka mola ka comfort ka mona o jile ka tsebe tsene thwetwe danko so soski.
3: Hai, hai, hai, suski, suski, suski, ay, sister. O jile ka tsebe sister na ka mona. O bua le papa na se kile ka mona ka orange fa mongwe na dipula di ana le di so skin fit a ke ta fla na re mona ke na ke jile di le ka ra ko bo di down ke jile le se di fa mangwe ne di a gele fela go nna ne ke na lotse o ne ke ta peta ke thank you so skin
4: tiri hola hola se ke na le wena ke wa thapelwa ka mona ka ga motse filo jo sekone ke dip dikobo ke memetse wena fela.
5: Hello, hello Soski, hello. Ke nna mama ga o tuba tsana mafitlhe Lesotho. Ke o jile ka tsebe ke na le ausiwa ka dimakatswa le mmateke. Ga o mametse re le mona mafitlhe Lesotho ke nne ya mogau.
6: Hello, hello, Soski. Soski, kujile ka tsebe. Kujile ka tsebe ka 89.0. Kile ka mona ka Zone 14. Zone 14 yeme ka maoto. A yeme ka maoto hle. Mara Soski, Soski, ka lwena. Ronya leshome le bitsweng Medi. Ke neng sima lefeke ka mona ka Tlokolela.

0: emke mollelwa gaso e tlisa mposo selo di fahle go ntla basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego.
1: Ah, abo, mama di shabe metso hantle uri mahlo hora ke a borobong ena tsebeletso ke ratwang ya lesedi. Ke dikong ke tsebile mona tetla nka sizila are be strong. Tla hela lokela hore tla re fatele tafoleng ya ditabare a mohela ditabatsa hora ye borobong.

0: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya Hollywood. Ge tadi no moro le thatha mong la dikitikiti tsa di draw tse akhang UK49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molaka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo, betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Le basotho ba heso le rato la dipompong ka tsheditsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekuku e bona ditole na ibe o seroki o motho ya tellang ka mantswe ibile o ikgantsa ka puo ya hao. Mamela ditaba tse monate ke tsena le Sedi FM le utlisetsa ke mollelwa poetry session mo re tla hatisa thotokiso ya hao, mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao. Seo lokelang ho se etsa ke ho ingodisa ka ho romela lentswe seroki, mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079 758 5066. Letsatsi la ho kwalwa bakeng sa monyetla ona ke la 4 Lwetse 2026. Le Sedi FM ke mollelo, hashtag ke mollelo poetry session.
3: Now motjha wa Afrika Borwa ya batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC e na le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di-internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, thelebishene le seyalemoya kapa makaleng a mang a fapaneng, a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona hobane dikopo di se di buletswe.
4: Party time! Lady Soski.

0: Ladies, ke dumela. How le jalo ja? Let's take party time. O mamete ke mapalisa sa le botshabelo. Hi.
1: Ay, ladies, yo, party time. Yo. Ay. Awa pine ya Prince KB. Ay. Tata ng hopo sa rea, ya. Ay. O ho stila ntla o swa kae ma ke mchuse ke ma metse ke le ka mo ka Eastern Cape
2: ai so so a wa pala ka ga di yohle ai u ba pala ka yona a u etsa ntho e ratang ai yo ku ma metse a u etsa ntho e ratang o mametse go tshela ka tsebe ke maneisitse tsebe ya ka radiong e ke ratang. Julian Batsididi ka mosebetsi ke cross that la peng ke phomolong ene man. Ke na le wena to the last hour. To 12 o'clock. Tabentse ke o mametse. Tanko. Ke ga ya bi o manga
3: suka ko wena. Party time! Only steady FM.

la ka ngena DJ Stacks sasemaliyana ndiweni ba re mathandeni aba kumele molaisa mamusiya ntikanta ka ka mona ka Johannesburg ka mona ka Bryanston aka ngwana hana la hao ka bo so to he ke khetha ba ke ngata sebeletswa le sedi re motho wa ka aba motho ka ka palala aba ka pa tikene le selala penga dikeleji mayeo na house o botswe he ke kopa o ska ngetsa park pamedi se mabese se ke mashima mabedi le mabese se filenga le sekote re furaletse ho ra e re shume hashtag party time ke nabile a hole ga itse dia ka hle ayanda a dikene ditse ke mabese se beletswa le sedi mona thomukalo o hopola mabese se ke mashima mararo ke mara ho ra a kia le shume Thulani the warrior wisa dumela tla sika tshilo kare go dina ka fela ya loetse re le sa motswako wa divine le fela a go tshwere ka kapara dikaka ba busimbona Thulani the warrior ke na re sa go dumela tla se #wolves on wax

0: Party Time le Lady Soski.
1: Ho qadile ka seno se le seng. Emong a ka le dijo. Emong yena a bapala mmino wa nako tsane se fetileng. Ka o panya halifo.
2: Ha o pali ya se Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa ka ofela ha yona ka African Time. Reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Free State Makufe a kutlile. Makete moholo wa Makufe o tla etsahala Perengetso ho sengangata Bloemfontein Mangau Metro ho keteka mino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o keking wa lebaleha. Tlo tlo mamela mino wa bodumedi. Tantse sa mapiano lo tswa ho hip hop. Mino wa dibini tsa basadi o kekete ho metlae o hlabollwe ke dithothokiso ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metse mmedi loetse 2026. Ditikete di a fumaneha hana jwale. Combi ticket.

na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Aibu. Ah, sosi. Wana. Aibu. Ke long go bona mona ka le di print. Sosi. Se ke dutse le mme la pe, ga tong khogo. Ala chu.
1: Tsebeletse ke ra tsenga le sedi mo botshebe meso so ke le shumele meso e medi le se ka tsa. A re fuga le se mora ye le shumele mo so le mong. Grooves on wax. A go tla di final fela. Atlani the warrior ke na re tsakholelang le na le yeto la go di ka ofela go dingena le se nqo. Amoretse to o turang. Oh so twing a cake up a guy weso. Fela he o tla utlwa sebeletsong le sedi who hashtag party time. A le ngwana ngwana na ke dikela di magazine. A ke tsibo go na ona di fetse ka mo le nna ke na di fetse ka tena. Tsibula moletso wa how at Facebook, Instagram at Lady FM at Lady Soski. Tsibula moletso wa how le ka mokgwa wa WhatsApp nomoro nga ya 079 758 5066 Tulani the warrior are the ones and twos. Agatha Fisa, Agatha the Hike of a King, the Hike of a Gishang. What's making Arabopa, Agatha Lutsopa? Arletta, Ebergat, Ara. Hele! I came out for a week and took a pint of Arakama for a week at my home. Kimmy Kitty, come a kitty. My fellow Nana Becky. Kidi tsebeletso ka ditsebeletso ai mafela beke apile yesi hlensi na sa sile mo se re leng ho sona tsebeletso le sedi e re hle go sututse weso man hle go kenye hantle mafelo nga na maholo a beke manana o tle a gore ha ke se bona mo dilo jwa nka etsi ya ka thulani the warrior Chikaka pasidika dikwenga sa mureti toweso wa house music, soulful music, soulful house. Rishabile husena sa bokhabari bahae hosa vinyl. Kweding ena yotli, metuako ya rona re papala ya vinyl. Jale ona muzako uhadiso kako tulu waka manika pofense nya KZN. Hosa sensa di baga se tumbenga holo kamono wesu. Jale le khato la pele si ale moye nwe na. Kwa sa sote le ureneke sa ale moye nsefing sa SABC. Kanete ke khato la pele tulani the warrior arefa muzako ona wahai. Me engwe di tsaba tse thabisang haholo ka Thulani the Warrior ke tsaba ya hore monelo a ha se DJ fela ebe se ke mohlahisi wa mmino ebile ke bohlahi ke monga sekgele sa mmino sentse sa mpele dibini tse ding selale se di ka dikwe sentse sa mmino ka le monzana ntsa bo 1997 ho fihlela hakana le hana ba le tsena mo ke nan teng ha o bua ka Thulani the Warrior na motho a sa se bo bona o bua ka mang he ai so nya ka ba ko tsetsa tsa batho ba bantle batho ba todo exclusive VIP se ba le seng ga tonga le sedi 0797580506 086 3003 084 mona re fana ka malomo ha re se kepele se mona a mona re fana ka malomo mona ene tshe ka kapa ke mongwe batho ba ileng ba bopa ba le tshusumetse kgolo ha holo morethe thongo wa house soulful house le ho ba teng ha di DJ tsa moloko ona wa ha jwale ba hatile menya buketsenye batho ba tshona le bothulani the warrior ke ka hona ke tshongere busumbo mafelo ngana beke re thagotse ena mafela beke ka kakapa ha radika kapa 086 3003 084 086 3003 084 re fana ka malomo le se di FM dumela hi
2: dumela le di soski
1: a dumela kha itsi ya ka ho jona
2: Hello,
1: hi.
3: Hi. Hello, hi, darling.
1: Hey, hello, Chomi.
3: Baby, Mona, Julie, the warrior.
1: Obane ke tshilo kare a khodingena ya loetse a re sapa divine le fela re babe re be.

0: toski o phetse fetse di aka a mtso go mona tafetse di aka o tsama ya tsela ha se ka re matseleng tsa batho ba etsa ntse sentle. So ke mo fa 100 out of 100. So monate o tsere sekolanya ne tlokolan known as London 89.0. Danko.
1: Alright, se mabedi sa bemetse tsike ma tshume ma bedi le metse sele tseng fa le tse ho ga ya le tshume le botse le mong ke le bula ho le skole hashtag party time a dikele di haule zwalo ho zwalo tlane the warrior mo tsako wa hai o na le vava fumo man o nkenya mafelo nga beke ka hona he ke mo fa le tshume ho di mo le shuve ke tlwane mo phethi ka mane ka thabantsho. Alright, tlwane Baba dikere bile ha ho le hle ha le bona la tsubile mo la tsa wa ha ho ka nongwa tsa X Facebook Instagram @LadyFM @LadySoski. Wa ba waletsa nomoro nya 086-3003084. O ananela boqhetseke le boqhabane ba thulane the warrior. Atema na tlo go na ho sane go tshwaretse mang ke tshule ke re sena sona. Ke se ke pe se tla thijwa fela ke letsa sila o qetela la kgwedi ena ya loetse ke leeto la e lo mo rena rona re kena ho lona go tloha ha jwa le o fihlelela.

tsa ka ga tsheka le sedi mo di tshebe metso tsheke le shumele metso mehlano le re kana ho ranga le shumele metso emedi a ke le mhlano baking hashtag party time anzo di silingwa langa na na ke di ke le di magesene konge sipine mna tetla nga LKG maho azethu MSA SMK ba re thando ini konge la OHP Sage Bips Disciple SD Barabongani a Junior a WHP a Joey Rastin Barre Show Dem Barre Show Dem Right. A bona ho fola ho re yena tshwana ba tsebedi ke tla o sia matsenga ga itse dia ka ke ponto a sele pa re tla go ropa lena o tla go ngena le tshwana ba tsebedi fitela ho renga ya bobedi. Pele he nete go re ke tse ke na tfetse go ba le wena bo simbo na ba ka seno ke se bile bela essence nge kena di go ka hanong tsa bona se fa paneng pe se musito a re hello Heidi K. Ke ntse go ba metse ke le ka mona ka Crown Start e maqhubung a 90.30 ho se le ka tsebe ka le mo sebetsing a re ka dile tipe ba mosebetsi motla ga itse di ya kahle right dediketane ke pele mona tekeleng ka nkela yona ha ga se o tletsekeleng ka nkela sona bosimo bona he a re lebe ho renya le sebele ho se medika se futho

0: with the amazing
1: Lady Soski Magazine.
2: Tsebele tse ke rata ka lesedi mo di tshebe metso so ke re bonga pele re kana reng ya le jwele metse e beji ke ne ke se a ke le monga zeno jale o sibe a kire mathosunga go di na ya ya loetse mathosunga se hla sena se se tshangwane so o ne ga ho bona bolekana fela ba ikang botsetse metse o no tsamela ho le hampe o bile ke dumela hore ka nnete se tsa hetseng se le monse na se re leng ho sona a tshega tla me re tso ho hong go se hlakole me hopolo e menye re nang le yona kelelong ya rona ho le tshwangwe le ba Africa borwa di bekeng sa rona se fa padeng ka mara di video se re leng ga di bona tsa batho ba neng ba tshelwa ke metse ke bana tsheka nnete Jwale itse ha ke se ke tlhopisetsa ho ya mosebetsing ka jeno lena ke ya bona mohaisane o na tshwere bolekanyana nyana ba ha ba mesika nnete a pheta mabaka ya ka hey ka hana bona tshwere bolekana ba ha ba metsi nna ke ngwe ntho ke leng ka ikusa a ga ke re a emanyeo ntho ke bone ke se kana galedo Maleke says you know mane hona le motho a sa tswa feta ke le boleka na ba metsi ha ke ntse ke sebetsa ha ke ntse ke thowetswe ka ke bolona tsena hona le motho a sa tswa feta ho ba bamba ba sebetsi mo le na ke se bona se ka nte o buisa ka boleka na bona ba metsi jwale yang ho bosa se ke le ka kopana le sona hona matsatsing ana hantse ke tla mo sebetsing ke tlhopisetsa hona mo sebetsing ke re hey kana le nna ke la ka kopana le mo sebetsi le mo haisane le na tshwere e merenyana ya metsi ka se ke tswere phafa o se ba kire ka mogamatsa tsi ano motho so go a re ke ke tlopisa ba ke mena mena phafanya na ka ke kinya ka mokotleng kire ke ne kire se mo hela phakasina ba ba di metse se ke se pile pile re kana ho rengela shumele metse o e medi ho bona ho rengela shumele metse medi teng ga itse ka tshiponto wa selepe re tla go go palena ho fitela ho rengela bobedi Go kgela phone monate etla ka slow man music o tsamale a ya ga ke page sizwa spits about umthwalo ka nne dine ke mina mina ka nne dikhi mina mina la phafa ya

Abdi na di fela tleke bana no o tla tla tla a tsebele tsena a ya le sedi ha go le ga tana happy ho sane o tla go nya bo bong tla go nya le tshumele metse e medi re ke ne ka marika e malahleni province ke ya Mpumalanga sizwe ya Nkomazi ke ena re nang le ena ho groove sunworks mo tsako nga gona o tuka ngwala ka be fela ntso sa le baleng hore re na le o mongwe metse wa classic volts re le ka etabele moqebelo go hopotsa sa mo ba le mo bane Hashtag party time. Elimwa na mwana na sa bela singa le sedi ho renye bo bong fihlala ho renye le jumele metse medi. Ho sane. Fela nete ke hore ke na di fetse ha holo ko ba lona bosimbo na ho tlo ho nyane bo bedi. O fihlala mona mo re seng a re le teng. Ha ke so go no teng khaitse da ga ke pontse wa selep. Re tla go ho palena ho tla ba monate. Le mona nang o tla tla la tla ka mora fonte ba sele ho fetela na la ga tsena hape ho re nyane bo bong ho fetela ho re nyane le shumele metso e bedi ha ka madoki se ha ka DJ call me go se ka pele mona tla makatsi a DJ call me ka ba ka pala se bonsa 2019 ho se je da ya ho se nye hile Simusa 2019 makasi DJ call me haka matorokisi

0: 086-000-3084 ntetse. Are what a ponto bara pina gafetsa puo mona le mane wa rata go llelwa dume
1: ne la ponto sele
0: eh sha pojo
1: ho sa bo
0: le itera
1: welcome le tsaka go di ponto a ntse ke mametse ka mmile monate
0: bona le mane
1: ke na le ponto fela
0: na le ponto fela ke a le bua tsa sile monate la ha le ponto o tlwa.
1: Thank you,
0: Ponto. Yo, my message, Ponto, I said about what you are going to do. Do you know what I'm saying?
2: Ponto.
0: Written, Lega.
2: I'm not doing your Ponto.
0: I'm not.
2: Iman kamahana komanti mismana na sana kama tabi mbuiki dito na kita mona ka iti iti mana mika ka kulu iti ya mika ka.
0: Kuya ka?
2: Iya mika ka na wana ma aki iti japa kono kishibili.
0: Ba
3: Hello, la ponto.
0: Mametse ponto wa sele bo ke le sedi. Dume.
3: Oh, la ta ponto.
0: Eh, chapo.
3: Eh, ke tsona.
0: Hey.
3: Eh, la je mong.
0: Hey.
3: Mm. Ke dilo ke se ponchi, se ponchi.
0: Eh, se ponchi.
3: Mm. A ti kala ke pala ma se ponchi ntwala. Ke le le buroko ma.
0: Hey.
3: Mm.
0: A wa skisi.
3: Ke papa mi jake torre 99.
0: Oh na le tor.
3: Ya u pala ma sikete sene se fuwa ka le tsokwana.
0: Ha? O pala ma ke pese jwa? O
3: sene se to.
0: Ke.
3: O ka fuma na motho ntse fuwa ka le tsokwana tena.
0: O logile o pala meskate.
3: Eh, ke le tsokwana le ne ke le la tletse ka metsi.
0: Jwa le se ka skipi.
3: Sene se ya Malawi.
0: O logile o pala mesekepe sena se se tswang ka losokwane mana no lo fihlane Malawi.
3: Hel, ke rata sena se butswela meki man ta ponto.
0: E se se e di amatha man tse we.
3: Ke rata se no man.
0: O rata se.
3: Se wa nka se kala metlebe ke tshwara le rameng ke beng le tonya la tin.
0: Hey.
3: Hey.
0: E lo mo so pala mesekepe.
3: Eh?
0: A o so pala mesekepe.
3: Access palami.
0: Hai nna bonyane ke laka ka pala mabati kwa nanokeng kwa na madamong kwa ne ke pala mabati. Ke fa pane ka e bati le skepe se so buang ka so.
3: Eh di a tswana.
0: Di a tswana.
3: Ke bala ile ke la hlile le sokwane la bona.
0: Wa la hlalo sokwana le. Ya ba wa papa.
3: Ka ponto mamela ke ke bua ka spitinyana.
0: Eh.
3: Le wana so se di phone number tsai.
0: Mang.
3: Wana wa zelo komo no ntse re are bana ba mutuse
0: a so ka mphadi no morotsa hai
3: a ba tuba mudina ne ke tloetsa le komo matating ana
0: ke mohlo mong o tla kena le ka jino mohlo mong re tla ba le hlonolo la hai
3: au mesta
0: mesta
3: eh
0: ke tla botola ka tse
3: esta ramungalo wena ska ba le bala re tshe kodi e tlang ena ke a zwakala.
0: O, ana o zwakala kodi e tlang kapa kgweding e.
3: Kodi e tlang ena.
0: Ee.
3: Ee, wetse plan hore na o tla tseba jwang jwale letsatsi le ke tlowang ka lona mona.
0: Eh, ke tla etsa polane.
3: Eh, a ke tloa mona sentse ke lo kena mo huluna.
0: Eh.
3: Be ke tsweta he ke ya Bostau.
0: E jara.
3: Mm.
0: Jara ba utlwa.
3: No, ke tsone ita.
0: Guta. Le seri.
4: Eh, le seri ba ntse le ba tsamane.
0: Eh, o jwa.
4: Ke se bua ndabe.
0: Le shapra.
4: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
5: O khona ma tsakung ka mane ze ponto
0: botola ga dipere ji sidika
5: ele ete ntu ponto
0: one need o re tsela o wa ga ba mphone wena ka yona ku utlwe ka go ka ge ha ga bona go ponto ngwana ka nka di ele ke tsela
5: a o go ya ya gena ka mona ka go me lisa
0: eh
5: ei botola ha go ruta ma
0: ha ji sidika o talo ka mpa
5: ikelo fela ere Uje ha munati pontu.
0: Bo ona tsatsile munati o tloa.
5: Le na se tsa munati pontu.
0: Ke o taba ena sebele se ma metsing ke monlela. Dume. Ma metsela seria fa. Dume la Afrika bo.
6: Pontel ka.
0: Ho joa.
6: Eh, futhe nge nda ruwa ho pa ruwa ho pa. Ya mo ma metsi ne e fa. A o mpe ka tshuka go pele no mo go tsaka go munetsona.
0: Jwala ke tlo khona ba ka thuko e studio tsena tse ke di sebedisang tsena na ha di ntumelle ho bana jwala tshwantse ding kwa ke producer ga ka kwana.
6: Oh, tsendi ke mo mametse, tsendi ke mo mametse.
0: Ne ke re ho wena na ha ona ngwana a nan le bo magangang a ka ntumellang dinomoro tsa hao.
6: Ha ba tsi bana ba ana ga nokutse ba se ba go betse ke le mo, ba se ba go betse ke nna pele ke dinga ngana go tsena, nna pa tsi ke mutwa. A mme fa di meleke le nna ke rata o mmona.
0: La ha ba sa nrumelle hona joale. Wena o ba jotsa fela gore search amponto Facebook mona le mo rumelle di nomoro ketse.
6: Okay.
0: Ilelusa ne kwa na re fela search amponto mona ho ho marandran le mo rumelle di nomoro tsa ka. Ke tla be sentse ke tseba ke di fang khone fa joa.
6: Ke tla tsa joalo se ntse ke o mo khotsa ka di mele mo khotsa di mela. Kuai he, kuai.
0: Tsatsi le mona ta utlwa.
6: Thank you that.
0: Ke utaba, ke kopantse batho nna kwa no mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi. Batho ke metswalle, batho ba bang ape ba nala batho. Ke nna fela. Dumela le seri.
7: Eh, la ina ponta.
0: Eh, na hojo.
7: Ke mona ho sha ku mona ke mara ka mel ke kare bene ka mona. Eh, ya na kare bene ka mona.
0: Oh, ingata le ka moka kwa Zulu Natal.
7: Ah, ke ya fatse mona ya sha pa nnete sentse ba bapala.
0: Eh, ganna ngantle man.
8: I'm going to go to the hospital. Ondo.
0: Ole seri FM dumela hle.
8: Ke se ba lu ba ntorontoro ka mo ka Kandal Power Station.
0: Hey.
8: O ma metse 88.4.
0: A ke la wa sa sile mona tautlwa.
8: Eh, ke se ba fiele gwana. Tabo.
0: Ferish. Ma mo re sebele so e ya le sedi. Eh, re ke tle ke nke le hlaso mona. Re ke tlotla ke katela ke tlo fa monyetla ba ke sa gona go bua le bona ke nka ba ba dinyana ba ba ra rofela ke re katela jalo mogatlhele go na wa pei go le seria fa le seria fa mo ke mo le a bono nda ba PKMC subta song izinhle

0: 086-0003-084 ke fa ba mmalwa fela monyetla mo meretsebeletso ya lesedi re tseba gore re tlo gatela pele ke lesedi dubele
1: era fonto wa tselete
0: era hojwa
1: e wa lunga molano ho ya jwa ke Daniele ka mora ka bela santeng mwala
0: Daniela hwiletsa le menla ditau ngwane so na le ma
1: a ke la lenta ke tshe me ka mona nta ke tlo tsini no ma tsaka ntso go ntso ka mona ka sa be bene si si kwa lo mfante
0: le tsa sile monate a buti Daniela wa utwa
1: when you save to oro life goes on nta twa ga ga ite buera
0: ke uta ba ba metse jolo tsebeletsa la sedi dume
2: ele ele mo rapondo
0: na ba si bua sekgwa matsatsi yana magopa ka ke mangai
2: bona sota granda ka tikepu gona mo ga ka go jela ka kula 10.2 ka go ya qetela mo ga rapondo
0: ei
2: ya mo ga na
0: bona le tsatsi le monate a utlo
2: tanko
0: ke uta ba ke le sedi dume
3: pondo
0: ei e jwa mpule wena mo leng
3: ke luka tsou de beltran day
0: ei
3: 89.4 de go tsore tsore wala me dirima lwe.
0: E jo ampula ka.
3: Sa go tsitse wala me.
0: E sa go tsitse mpa e bona la ka geng ata he.
3: E ka go tsitse wala me.
0: Ke o taba ke le sedi jumela tle.
3: Ai bondo.
0: Eh ke manga.
3: E tsore ma wili si ga mona ka tsirisini ponto yana ponto ya di ma.
0: Ka o tla ka bo chemistry ka mo.
3: Ai yana ya hele ya ponto ka mo.
0: Mere se bele tsala se di pulenga ta Afrika borwa e ka u di mo di percent tse mashume a robedi ka jeno ho sane pula tla bele ngata hape sonta le manta mama se le se di dume le sa FM dume
4: allo
0: eh ke manga
4: nna ma nthapo
0: eh a u shima nthapo
4: eh wana ka
0: i bua le
4: manga nthapo
0: e wa mpitsa mona
4: o ding fela
0: ah ke bu wena o reng
4: ke tshuji fela wa yesu
0: o ntetsa sa hore ka
4: long fontaine
0: blue fontaine kae monna latwe
4: eh
0: o phumulong ka pa o kae
4: mo blue fontaine
0: eh o letsa o le blue fontaine ka
4: o ke vlagte
0: te vlagte ke batla ba utlo re no ntetsedi
4: Mo
0: ke vrahti mona. All right, ke le bua le tsatsile mona ati wa utlwa.
4: O ga.
0: Ke o tla ba metse jalo se bile tsale se di are. Le seri, dube.
5: Ke foto.
0: Ke ke manga.
5: Ke mo le ni, ke mo le ja u ka di tsaka le no ke ke mo we.
0: Hey.
5: Aya na pura se se ya ke lo kom ke tsa ka ba ya na.
0: Ya o tlana ka mo.
5: Ka to ba ka mo se hanna ka bo tete we fara a se we manena se tsoro
0: tsoro. Eish, bolo ke mana tsa sile mona.
5: A sa mo ke mo.
0: Mama di kinga ba ba be di ba o qetela ke le sedi dume.
6: Eh, pato.
0: Eh, ke manga.
6: Le ka to.
0: E ke bona manga. A ke motho a re feta ponto re nka ba o qetela 086-0003-084 kapahle ke feta ponto e ke bona melaetsa ya WhatsApp ka nqena le yona e mengata haholo e senganyane mamedire re wa o qetelang pe ke qetelele ka WhatsApp ka mona batho mamoni batho ba WhatsApp ka nnete ba romelletse ka bongata
7: kgotso ponto wa selapo bua le Gabele Sibilwane Mofokeng ka mona ka Grootvlei Power Station ka Mpumalanga ke ntse ko jele ka tsebe leqhubung la 89.2 ke a le wena mola horeng ya bobedi ke re haiboko le radio ya metlekana ka mona ponto tanko
0: ahle o tlana hohle ke a bona le seri
8: Hello.
0: Hey, rikatella ka wena. Ke banga?
8: Au ke le boa. Uru tse tse di ngoke. Ka ponto e me di tsadi.
0: Hey.
8: Hey, yase.
0: Ke bua lwana le ka?
8: Ke pampi extension 7.
0: Extension 7. Una lama?
8: A ke wa lwana ka ke wa ni tsa ka hata tse.
0: Bona letsatsi le monate modimo wetsa ntle wa utlwa.
8: Ke le
0: boa. Ke utaba, ke le sedi FM, e me hlalo metsotso ka mora ho rapile. Mo gahlelo ke o etela di ropolo ponto wa selabolo sedi FM.

0: Ke Sheka Sputse o mametse Ponto o le Sedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamelwe.
2: Ha mamelwe Ponto wa selebo tsebeletsong ya le Sedi ke mogatlhele wa o katela e tsheletse metsotso ka morago ra ya pele ke a tswa ke a tsamao renya bobedi. I will get to get a silo like a genuine PIP seminar. How good to fit when I'm good to fit in. How we chat our rat again. How we compound shampoo again. Nanamata Siama Chano Felahui. Atawi Shevahan. Tao je sa die a o sa e shebe hantle tla iphumana sna le thosa ke iphumana o khala ni relationship o fumana o khala ni tshelete di banking mathata na a sa lia a bona ona ba le tsena so so hlokala motho ya itshepallang ka boyena e seng o no re o tlamea o etseng hore o itshepalle tsebe ba thona ba di banka ba bohlale bana ba ile ba bona hore Alisile dikarete ha ya le khono sebedisa chelte ba letsetsa megwa e bobebe ya transfer o dile bona o sile karete ha ya o nkile chelte le ka le go o loja bokae kae forward right a re go wa re kana go re ba betse ponto bo sotso batla botho ha ha ona motho a sebedisa banka itse batla transfer batla transfer eh le mabidi mo ngampotsa re me ana re ngwanaka ha ke re ambitsa mona te o bana nge tshojwa Bona ke ngwana o fela ke re lapeng ha ke tsebe na ke nna fela ha ba ngwana o fela ka se nyisa mana re it always feels special ha o ntse na le nthwane ka ngwa tifitifisha ya e bile re ntse re na le nthwane ya hore ka re di road ka qetellwa ke rona le malapeng mo re ba bo rona bo ha o ngwana o fela boemo bo jwa lo tlobotse ba ha o ngwana o fela lapeng hee

0: nyapanya panya mehala kwano ba diratile ke a tseba o refa e o re kena mafelo nga beke ka yona. A 0860003084 re pele ke eng ka ketse tsena.
1: Basotho kopana.
2: Basotho kopana.
1: Pina ing mi re tlhaelane dikolo.

ke sebediso le kana ka jeno mo ke o fositse thank you kopela tswarelo mo re sebedise ngantle re pela pele sebeletswa le se bo tshashara mo so bale ya go gamatla di sa kopana ke di thaba empa le tsona thuka me re tidi ya kopana ho sasa na re wa tla ra le shumele metsimi ba bale tempo nto wa selebo o jesa monate ha o re nyela shumele metsimi ya jolo ringe ya bo bedi mo mamedi wa monate mana nang o tla tla ngolatela sebeletswa le se le bo se gatola ha yo ratile Afrika Borwa, a good morning and a good night. Epi ena pina go siang ka yona. Kia nkia se bi tsang ka rke. I wanna love you. Le nna ke batla go rata. I want to love you. I wanna love you. Boma bedi mo nati mana nang o hla hla ngolatela sebeletswa le sedi bye bye.